o fanga sa o fanga sa o pale au sumu o si umu number 2 oh yeah isivu yuko ngambiari sulia suli tu tau tau pe so ifo manuia le mafuta atu ya vui pua ma suli ikalestete Ripano ila lio malo se fo manuia fa pena fo ya falan Nico fa talo fa falan Nico amik samo e ye

Ya, fatal fatu fo ya con el lío. Con el lío on the sana fatal fatu ne va en lenso. Le e bantu mas yo to lua ya lupe. Sasa con el lío y otara o le lengi fanlai marca pisi o ka kai manga ya. Tu ese fatal fatu fatal fatu mai lenga to fo le ya ke ta ala. Ala ke farai mo va lor se fo la le lei. Le mafuta atu inei lo to fanga au le lei. Lasina tara tau. Malo si fumuria le ngata fole ya roof lio. Fafutani mafuta mai le fata si atu inei I milo moa. Ah, bita vale lunga la tele. Bata lo fatu mfaba lo atu ya te utou malo lunsai. Ya wa ma wal tau maftanga la to leuli manai ki ala ku fo yal falawa seki ya ni ke popole fuwa ala fa manatu mo tanto ya wa le utu la ta fo nanga il to telo tatu samo ah wa fa le ta tu ya nga I samo manatu to to na ba ile le ole to telo tatu ole ma ave fa na ya ni so kale si refi nga mala to fo tanga termine le la wa malanga ni so la to al fa manatu ono ole tin utu tiro fo ile ave na fa na la ti fo I samo fa manatu atu va ile kulime ane tamaiti va ile kulime ane tamaiti o loela tu tino langa o samo enamu e fu ila ista maiti vile fatu avi samo ia eva kwele masangi le tau ai tapina pena le le tatou I kulime ma mea uma ya tau ona ka u wadi tino le tamaiti ti lato e kuaya kako kingo yo e kuaya kako kingo uma kwa fefe wa otu lo warfa fonga tu Si va ganga o ele nga course le wa fast food kausanga kalunga sao kere iko I lor ko wai ya ave pia e la kwa ko fa ngar fang usa mo a tamaiti ya tek tuan na ba ai le le ya la tu ya la tu wa ku lime me o la tu chino a ele le ya le pui pui ya le ang o ta tu sa mo e ke ya ko va veo mai fa mai e ma ko va veo la nga le kausu ko ma ko malanga va ke va veo si o kama ai ba o ngar kingo ya la ka penga u va va ringa a wari ka penga le ku lime a ver kama giki ai le le ku lime a vi u o chino le tamaiti ti sa mo ko va vari a wa ngalo a ku e pe a vari e ma ku a ye a lu fo yesu ma ya vari Pai elau vari vari kele I sa moa ai le varia kamaiki. Ai mo mua faa mua mua tamaiti. Faa mua mua tamaiti tātou mātua e lava tā lia me ti ngā le tino. Au tamaiti e whainga tā. Ave le le kurime u wai. Le anga tātou atu sa moa ava kukamaiki le fangu sa moa. Mam, what is that? Parenga, lala ngangur kamaiki kia ya māku inga whangau ngi. E whainga kāngau I fangu sa moa. Ai le fio ua kwa ima oela le wale vanga. Nga mwelo ulu fang usamo Ole fa manatu la Tautua na Fanao Ya matua Ole tato pito la Ole na Uu fadele Pai fadele ya me tauta pena mona itamaiti Pai ka penga fadele Le ang o asola Ole makwa ngamua Ole nga bakwa ngamua Ngamua E kusape kukufasu ngamu E ngamua Ia ole mele kupu Wa fai faka ngamu lori I afu Makwa pulo ka Ah Iari I afu Ole siki nganga vevela Arkalkal wel pu ngal ngamu. Nga vaila ile o ya e kava a ko le ulula ko ki nga valon ko la mole e kava le ulule ya. Ya o so mala ka ko ka ngamu fo ila ale a. A fa pela or ko ngamal lo maku ka ka ila ka ngam. Ka ka mai or ka ngam mori sila ka ma lon ko du ma la fanga. Ka ka mai or ka ngam mori si o asola. E wa ka ka lo mo fo asola. E kasi ale fali. Ka ka mai or ka ngam mori su ngari. E kasi ale fali. Or ka ngam mori su ngari. Or ka ngamu sungari or ko ngamu lu makuari si piku a pe wa fa ka ngamu ko ngol fare kasi peri mafo a ba yo ngaka ngamu umma oka ka ke faru ngaku nga yo olai lai fa mal popo nga ngam e ko inga ya e mo fa sa o si do maku ai o so ko si piku po ma ngam o so ko si piku po ma ngam bu ar koko ngamu Wa ma wei le e lo follo ba ku lang fa ha wei mo fa sa or ko inga le ai le lo po ko ko oi le ai nga ya nga mo ya lo nga ka ma ki asi lo ma ku ai po aku le nga po aku le nga a ka ka bo po ko mer ko inga fa ri nga mo yo Wa so la a ya ka falo nga ku ngore lo ma ku sanga mo ya wa le ku ye lu nga le mo se la u lu ma ye e fongo fongo mai ia pupu orka inga, ia ngā vakulole la uru oka, kasi se pufa pia.
ai kasi se la uru e kawai di le pu a fa koi fo de olanga ya nga mo mo ya le ko kongo nga ai ka fa lo ngoku ngo marko inga ola e me po mo le ka nga mo le la nga ali ari lo fa pe la misa ari lo le po nga mu ola nga nga mu ya ya le va ka fa lo ngoku ngo inga la ku ya se ya ki ngo ka u ka nga mo pe le nga ari lo mo fikir ko inga la e fa pe la Si no makual popo ngamwar ko inga yele moy fikir ayangam Leo langa ne waka ko mbangi nge ne waka ko mailo nge ta tu sa moy kasi ale fale e si o si o marika ngamwar ko inga melo makua melafa nga ele popo ku sape ku ai ngare la wal mer ko inga ngare ala kayao ya nga ye ye fayang ye fi au lo makual fa nga fi au pa ko ala alfa fi ngo fukang ye la la ko nem ku ya ole fa ya ba ya ngare ala u le le ngo ye ye ya aru ma malang aku a Oye, ese no lo han a ver si fuan ahí, a ver que hay. Hemos muy fa casi arco, inga malo, como la fa, ¿ah? Ale uka komba ngi wa faire poko ka mai kiki faire poko riskin kiki wa faire poko ko inga malo makua ya o ka wa o fi sa mo ya wa fai fare palang fai fare palang yo faire poko poko ko inga malo makua poko la wa o poko le wa ya wa fai mari fare le siru ngari yo fa le siru ngari yo le siru ngari yo yo lang amber si fuang swing kasi se ulo saka le si a inga peko a fa perto ina malu matu ma lang fa nga we ko fiku pe ko avalu fa ya va uma mo fa uma kai ko lu ma fa nga kasi le mukuka kasi le ulo faisaka kasi le ki kaka ai longa ko ka ko va ai se ulo faisaka ma mafa fo ilele i ri kaimi ngi a ai longa ko ise ulo faisaka kaimi nga kama ma mafa fo le marki kaka ma mafa fo ile le pir si ingo e maso maso ya le si fa fingi ofoka si Le si fingo fo kangenga la kuori ni maso ai pa le lo fa isa kanga maso maso bai o. Kama mama fa fo ngali. Kake no ko va inga lo fa isa ka ma ma we so. Yo ringi vai kam ya e ku feula o le si fa fingo fo kangi e feula. Ya feula feula feula yo le si fa ya ba ya lu lu le ma manga sa u le fa ku oxion ko lu e ka usi ya ku lu kasi lu fa saka e ola se ainga ah e fa so so ya la lu ko inga malo ma ku kai mi nga lengi la lu ai kai mi nga lengi mangi pu makai kai ya ma wor pe ki fu ile le ainga e pe fa ya ma kong kong ile pu kasi lu ko mari fa ya ma kong kong ile ngu ala ingo ile pu ki King nga ere ingwa ere mase mama yo le lau ngiu fu ile o le ko mau nga me le o ko mau nga me o lau le se me o ngi pu fai au wa si ase ko mo ngi fai au ma kon kong ma wa ko ing mai pu makai kai wa fa nga mai pu ing yo ko va ku nga yo lau lau mai me ai lau lau mai le li pu makai kai swing o le langa mar so ifuanga ha para ka ko ka ingamu masa saya la le Yo afa pele ainga o le nuali malafa nga ko fa e fa afia fia kon kainga e fa la vaidis kama kikio fa la vaidis kama kikio fa la vaidis kama kikio ile kainga mure kas e kasier kainga mu e fa la vai e fa la ba kul ile ko inga risi pik yo ia ai or pepe ia e oso au ka falon kinga e fa va mai fu ima marko inga au ka falon makua a pe aku sa mango sa imo ile pepe ia ala fu la fia pepe Inga nga fa ya koleo so fa fa ia e fa ya koleo io e va i fa fa marka nga mu ala e fa ia le fa fio fie Inga nga fa ya kue o ka ko vai le ka curioso ki fa fa marka nga mu ala e o pu marka nga mu Ala e fa fio fie kue au ka fa fa ide le ala le ka fa Kau faham boleh pepe. Lele lengi mea langa oko. Oko ya kama. Makwa ova. Kau kusya kai mire. Kau ide de mana. Ay, Fifi. Aka koko usaha mua. Ay, ki uka ko aku. Ki uka ko aku. Kako koi mo boi kong ka ingam. Ay, ki waha merika ingam si kong si afami. Ya, wako ka ingam mure. Ba mengira urunga le. E fon fon ya va kole bon bosi si va nga me mai fafo ka ko yo ki fafo
Fifi ya oi la le pe laki a kwe fie mo kong se ka inga mo ma sae sae I fai a kwe foi longo winga fa pe ah na na na na fai le le le e o ma ko mo mo heo ta ala fa kulo mo eh la kuo nga me mama wai maru foi kupe ale me mo inga ire ka inga mo mai ah na la nga o lo ko lo wai e halo ko lo wai ere ere e ya nga mo mo Ava ya kunu papala fa solo akore ai nga mo male balu. Ale me si no makua. Se o me ka komo me fa kasi kwa ko mo foi ro ke fie fe do isi ro fa nga uma. Ala fa me ir finge. Ye ir fa finge ron kinga. Ah na na na na. Ma ko ir hotel on ke ro fa si fa nga. Ale lo re ala fa ko ro ala fa ro ko ro ka ko ka ko ro cha. Ka ko ro cha ka ko mo yo ka kan ye ro ko ma sang ye re ka o ko ro ngor simba. O ye fa ko pa ko pa ko ma nga ka o ko ro pa ko wa fa me. Fa me. I pa kule fula fula vai aye se aye ngamu male mal pa kwa bodi mo pio pa ku pa kwa le ma isua

Loretta, fatta l'ho fatto Loretta, ma allora sei fumando via. Dai, voleva ringhiamo le fa un mosso, o voleva. Ya, ya, fu. Va, musso a quel manfango. A fa ya col polongale, u. Sina tau fa ma lor se fu la de lei fatta lo fatti ya ula fa la ma lor se fu manuia la nga fia po nga mu fu a yo se ki ma ko kreske ke solo ta lo fa ya sumu ka si de le ko fia li sa mu a nga fa me ke wa ye nga mu

o lo kango fa vivesi le aso o le vivesi fo inga a e kango fa ko ko le ma fai fai le mu ma popo ma li o le ma nga ya fo inga le aso a ya vivesi ma ngi ma vivesi ya kwai o ka o kai o le afare me wangi a e kango fa ko ko ma li ya ma ma fa se ki se ki ma ngai ya le aso ke bai e alu alu le le ya a pe ya mo le va fo le le alu lungo le o le sami ele show e alu alu le leia ai ale bebe si mai la le ko bebe si oka pe ia le ba fang ko fo ile ngale pa ngar pa ngar pa ngar ia ngale pe fe pa fe ko ai pa fe ko ai ale me te tau ona fai fai fai le mu e ki kan wa o ye pe space ma li ya fo fo na ai ai fo si si wai ka ya o ye ka ke ka fai ai fai ai I love you I take sack for I love you follow so I love my singa kali ki ale fama e isa kala ye pa fo ile ka oya kwanga anga pepa nga fa pesao ale ki ka kwanga fa ko ko fa vi vesi ya kulis vai e I love you yem fa mang wi ale li ya oi wala nga kali firemu e pa li swa fo ye loko a ama loko Bale loko le anga nga sa ya ayo nga lo langa ngi sa ori si uka si gidi si usista mai ke lo e faili mai lor kensa ya fo e fainga amba warong fo fo ari melo loko le anga a e fi we kausa it si or kamangi loko pet loko pet e kau fa ya si fa feu feu de ora ke va ve va ve fa ko ko le le yo fo fo nga sexy ki mali I love football. Tell me wanga I mai o le lava fa so. Se o ke fa vive sia. Koko ma li e lo fa so pe a mele la qui. A lo wakur kamare I se ki o kamare I. I ore mele I ore va con. Ah, so le cose furuka la. Un fa pe I fa ka I li mo ngi se furuka la wa koko e mai la ka. I la ka fa so. Ya ngai kan olore omi omi le wins. Nga omi omi omi omi le wins. Ya karimai. Ya fa dole please. Top up. Payment card, please. Yeah, I'm like easy. Yeah, I'm so strong. My foot wins. I'm missing half so strong. I'm more. Oh, yeah, I'm fighting a car. Yeah, I'm fighting a car. See, I'm going to fight with easy. I'm for the ass. The ass of man, I'm your lady. My ass, I'm this. I'm your wife. You're a car, wife. Get your mouth, me. I'm a car. So if one, I'm a car. I'm a car. I'm a car. I'm a car. I'm a kelo e la fu sang fu mo tatu wa tunu lanko kelo la tu fai mai e wa mako o le ke al e sa u e ka oko o kuri fai me ka oko kuri ako ba ku nga o ka ka se la po a ka ma rua mai e ya la ngu ma fa tino man ko fu la ka ku ma fa kingo fai nga ka nga nga fai nga ta tele o na tau ave vai tatu manapa o ka ka ni ma nga ba e ka si se ba nga ba pi se ma nga ba Ole mela tunta tu fo ya vai. Ya e awon idang ata auto ni tatu tu di la tele la fia nga. Ole tele la tatu awon awon ni eva vi vabi. Awa ke vabi vabi. Fa lo ngatu ti nga lu tua. Ti nga si molu ti no tau au o lo mangava. Ya o vai. Ya anga wore ke popoli. Pala su suani mo e vala out fo ma ida. Ole o lu tasi lu o fa vabi vai vai va. All what does it will offer we by vibe. So sunny at we at oi. Yan I really from Tala eating us and us in a team of white. Yeah, Baku will live so sunny, Lissunga Yay with me more. A while you're too long a pee on the aim of TI. Why my lie is it all for Yako? I am. Is it all for Yako? Yeah, I've been like if I don't know tea. I see more routine or a lower. Ia peke whaarungo fu wale mawhinga si irungo kau au, whaarungo wanga saunga kai I, ia wale arungo whaapea, ia ora uso swani na. Wala wale orua tasi irua o whaavar wiva iwa iwa. Ai awangi I, babi fai sau fai unga. Ia, ai arula ire whapelo makua isa. Sau kaho iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa iwa

yelenga ya malisida dia kako kamalia kamalia ngal songa ponga ivi wayila tu wa mulima wina afa pia na ifa le tonula va ifo le fita wina lu tuspa imalu le malolo la va ile po le Facebook ya dia ta to ye fa le tonula va ivo over popolo no pengat failangi ya resi tuspa ifa tu lea langa to tele la tu mulima wina wa le la tu va Tao ngala le tatu vai le mo oi, e fiso sani te le mo oi, o le cancer, o le so onga ponga ivi, e a onga ifatu nga o, e a onga ili toto mwolunga, o le suka, o mea umma te falongo ina, e a onga te le tatu vai le tua ti nga. Ia fatasi, ele ma le mariva ai langa, o le totelo ila tu le ua wala umai, fafta ili fiso sani atu mo lan tu wale le wa kiri ea la tu vai. Ia, mole, anga ye luma, ye wabai ila. Afa pe wa engo fongo fubwa va yakulu ko ru ko su me foringa fa ngale wa pe e alu ko ru engo va yakupi wa ngala iki ki au esela vai de aila ola la iki ki alu ko ru au fa le kong lo vai ola me la kong fai de a ingu tatu vai le e te mola le old water si lu o fa va bi vai vai va il telefon le sunga ya yemia yemia o le for mai if so shani mo oil ngas ngas ma tu le mal vai le ola old water si lu o fa va bi vai vai va vai vai da va ilu ko ru o ko o mala iki fa kasi ya ania Ole, tatu telefoni na fiso sani tele motatou Motatou Willingtone Fapete fia mana umia Sita mfai atu ya le sungal fomai Mose fiso sani motatou Willingtone Ta ua ya le vaile pe ae tau mafai Ele, utele iso ona avatua le vaile lunga Wa utelona wa tele lona ngai antea Ae tele tele fiso sani motatou watenu Al telefoni na valau yai Olu atasi Lua ofa Valu iva iva iva Mawale fofo Mawale vai mooe Ya ole time le wati le otos fumle fitu minute na tale ole tula tasi lungo le tuku la ulanga le bidi sam ota silim of tulu amo ile le foi vanga le uli fa fia fia nga mojato o ka kaile la ai nga au le le isile mbanga yur ngila mole tolo fa anga ia ile sunga fa fia nga nga ia metisi tupu male fa tua ia ile ile sa tama ya sane male fa tua Tama ya yuelu fa befo yele tina matua ya lai lai Masionalo talo fai Ya uilante una le mafuta mai le Model sunga le fomai ya Dr. Yeremia Joseph Wong Ya malifatua fo ya foai masiola halo Peyo se teufu ngala ulunga le lau lau Epua ina mailo na manongi Wa matua isa sala ilo uloto malo mafaufa.

fai fo na mai mo mai ele to telo tato wa tino o Sulima minute wa te nei late to light asi wa ya so murmuli fo yo a onga nei fa nau pa malo tu nei ma tu malo lo sai malo le fa malo si nei kwata le wa mai anga lueng a onga nei te mai timol nei fo wa ya so fa a mol nei kwata vi ia le li fa tai le tu mo uto ma tu ilo tou lotu tele marifi nau ya male ngalu due foi una ina ita maiti ia ole usu le tae au memori ole usu tae au faile lanche ele se me faingofie ae faa fatei lo tou titi faitama male vava aile luma na iona I whanau le ala ua titilo ai ia ua hi umale manuia ia le nei kuata mai vai umantua kuata episi lo tatu e fatau ofo tamaiti ole aonga sa mole asa pai pai Ale faftai ya ye moto matua li fingo fi fi to faiva ai faftai le li ole ala vai wa vai atua tu tina una wa mo nai tamaiti ya power me ya on site ato winga fo tamaiti nei vai timo tatu fa na o ka o ka se fa long ka ka ngi ka maiki ya so ya ya e muringa fo fa long ka ka o ka maiki ngi vai temi le wa fai lo fa na I lo fa long ka ma lo ka fo fa long ka ile vai kai ah Oka oka soka fa alunga kai la vai kaimi. Ya mao e foi wa ke fai akulonga winga aka wala uru ka mamaru ki ngaya o la vai kaimi e. E ke ka a ka ama I resi pikol ko ngu. Ya ai maisi la vai kaimi ur kirisi masi mar kausanga fou. Ke le ele au kapu vai fou ma le kapu vai mu mu. Ma le au ala fau vivengi. Yoi. Ya ma le au luvali. Ya wa la vai ka mi mo ya sa le ke le ngi ngi sa se a se a va ri ngi u e pa wa me ka ke lu ka ka ku fa fo pa pa a o pa pa e o la tu tino ya ma le mu mu la ko ka pu vai ma ku la ko mu ri vai a ya ma ko la ko ala fa we vi ngi ar ma nga ye o la ko ala fa u da vai ke o ka ka se nice ya pe yo le a lo fa tu le sunga fa fe nga ya fa fa ma fa tu ya kisa e se lo o lo fa ngi fa fi a vai vai nga nga I ngor fa tu a ile ma fa fi a ile e vai ya Ai, wa se ki al far kua au ke lo a ma ka un sek sek al mero ke lenga ia pasta ia revena sion e faifa e ka un fa ko le vai e ngu mai a ke va ku nga wala ki ke far kua a ki dinga ma kua nga ia ala pa tu lo sion al pa venga ia ia alu nga ola fa la ukala nga o mo mo le vai ka mi a O mo le vai kai merkisi ma sima le marka usanga fo ia e vai isi o tatu ai ngai te mine la le wo sa mo le vai kai fo loka maiki o e fai ai po la koma kua o la tu tanga te fo ia la ni so la tu ai ngai lua mariliu ia e fai ala ai po muri muri le vai kai mo loka maiki ai a e halang kai loka kai aki fa fo le vai kai mo papai o ka o ka se papai o le au le leia ia o le si alua kua o le manga ia o nga fili fo ia o le au manga ia ia o fari kingi ni ma ai kusar vai kai minga iri kiri I fa pinga kavari ni fo ringa ma fa ni me fa nga me ka ple ma le ma ka fili be velo le la ia wa o ko kalanga ai o le nga utala fo ia Wai kai mi la, e alanga I luaka ka ole ka pilipiri de ili ya. Ile vewe la fu ilo le tau la wai taimi e ingu le ngiu le malulu. Ia ka kewa ya kunga o ka okai. E ole, a e ole ka karfei le le. Ole maa nga iyo nga wai kai mi. Ole kapu vai mungu ka wai kunga ole kapu vai papa. E I ala kapu vai papa e ole nga wai kai mi. E isi la ka luka fifi e aku ole mkuka. Ka wai kunga nga iyo I varu popo. Ai ai si au kapu vai mungu nga le fako a... Pako aka is food farmers inga kalungo mai. Ya kake wafangu wa ya. Ipi ili masang ya fifi awa. Alwai kemi langa. Oka. Ke leo su inga. Kaka kalungo wa su inga leo langa. Aku ngila ya tangata ifa. Fai ole mua mua kapu vai. Ole mua mua muri vai. Ya ole vifengyo ala fau. Ole papango make up. Ole afu ole fa popo au polo polo I lungo lesi pola o yore si lau maka. Eoe, ole kele ia a. A ole sui inga leo langa. Waka kero kero I. Oka oka. Wa maka fu inga sui wa I. Fui kake waku ngi vai kaim. Ya wa vali vali wa. Kama vanga leo makwa kosi ale paksi ia male. Male ulu ia. Makwa hamanga ia ia. Ya ala vai kaim. Ia embo ia ele ngi vali vali kere li papangu. E mo yanga aku fa ya kuwe pe ye highlight wa ngale ai di papa ngkeli ur ma ngai nga vai kaimi kele papa ngkeli ya e mo yang ka vai aku le aku kai ko kasi aku lak fa ngau ngei ya ala ai di simo ya inga aku sing kwa
ai va vaus kamalo ngi man laf man fa ngau va Fai ala la mu ko kasi la le sa mo. Mali papa, mali banga ya. Na pa wan ka ke longa var ki ni ma. Ya mali banga yo si onga ya. Ah, ma si onga ya foi la le le banga. E mu ya la ka ke. Ba va ya ya ka ke de fialu. A ke mi nga la ka ke cinco kai ko la ka ke fai popo. Oi. E o le fai mai ka ke ari ngi o kai. O ka fa pe fai mai e ko lu ngi ka ke papa la lo ka fa ka fa ka le ha. Kalau kalau elok kopi fai kupi fai kui fafu ya wang alok ayah mak eh kalau fesyok kakei saya fai kui yang suka lah le kami ngah kau word suka lah pelaut selauka ya luar luar kau bangun oh ifu ya sekarang macia ya kau sahur siang lolo ngah wama kau sahur ayam mesal lo kau kau bayar aku ngah off pasi ada kau fai mumu pasi aku dia lah fai mumu kau pasi yang dia le kapi di piring air di dah oka si nice mangai ya ya Kaya kaya kami ya kuwan papi, ah, isi kay maang aliyah. Malo kalay luwa, li, ikaw afa siyang afa ngaw din, eh. Ili owa kuwan ay kamay, masiyong ko. Awala! Alay, malo liyo kamako, alay fadwa yi yi maa kiki. Alay, siyo ingi ofa ngay kamay ki, ah. Siyo, say siyang ay kamay ki, sa umak ngay na, liyah. Ini si mau ya, ipa orang ngawai kami, orang ngawai kami mau fa akasi ya. Oh ye, imanga fa pemberi finger ngawai, lo umar kamalu. Ya lah, fa wai luang ngawu ngaw Facebook ur kami gelo ko, leko ngole semia wa, lo ko dalah fiengis. Aya, kami gelo ngole, ori vali vali ya mari, masa be be umar fis fisi mako. Aiyah, calo fatu salaula, lepo, alor sifu manuia, lo fatu mau lua. Yoi, dah show show ya lo fipo. Mai mau gue pangali mau ni lepo, lo boyo sekali meripong. Yoi, boleh mau fayfung koi sah ngi ye, efer wa ye nungar pemika asaw ngi ngar kasih dia semua koi ar. Ya walu walu nungar le pemika wa esang ngi le lo mau kuar pemika asaw ngar kasih dia. Ya asaw fengong ayah asaw kangi ngi koi ar wifu lah. Luas pun jauh minit tu cale cula jasi. Afu dah aka aka maringi ya so ayang alu ngapiki siu fangak, wai siu fangak ngalu fu ngapiki ya aka aka aku perkang ame ngalu fak mengongi kongalim masingi kame. Awak ke popole wiring yo. Pun alu fai cecik fak mule mule performa iya lata ili shopping center. Wu kalu fai iklenden. Eh, valawangi, we call of five. Eh, valawangi, old wakasi, dua o five, we vai vai vai. Old wakasi, dua o five, we vai vai vai, telephone in at four mai. Kere lo pela, ker peken se pela, ker shopping in cliente. I man, you love telephone in that. I must fight that to you, love my vai. Your telephone in fight night, my wife. Fita, vine, fa mo le lo fa tu ne vai ang le uli. E wad wak kunwa fita, fita se so soma ilalo. O so soma ilalo fita, fa mo le mo le. Lo fa tu lo fa anga se o matu ta mama tua ya au mua soli. Ma au auna I manrewa. Ya lo fa tu mo utok. Ngai ko inga mangai lo umaku kuwa ngeyas. O lo fa kere ako mo utok. Pa sita mo aftanga la tok.

Pese fai mafaufonga le ulu le asa tofi. Au aku kamanga e fai o mafaufonga. O afu inga singa la tu le fiafi. Jessica, na manu lo mafutu mai le nei fai vai ngol le ulu. Good afternoon, tietia, malon tau tu atinu. Mafutu atu nei samalai ulu mote le salam fai au le lei. Timunga lava mantou tal si etili eni palolo. Ya le tieti atu anna ile Stevenson Manase. Ai fa longo atu lungal po kala me mana ia. Pitawil tau nu atu le fale ai fu e mai lomo le olu male fa ia ele ni o ka fa ia ni ka wipu. Kai manga ia. Ia singa musika mo matu inei i sa malai ulu. Kalo fa ia lo fa atu i mere manga i sa moa. Ia le manga i sa moa. Ah, pa o a kama sa wale mu ulu por miki e lengi va we marki polo. Ia pole mu ulu mare miki ai kong ye mare ma asa fu ide fa mangongi ai ai ba ai la pe ia la makwa pole pole ka ala fa mo ka ngukule ide sua ma mo se le manga yo me sa pe ai ia se me le pe ia ya ba la ba mu ulu se le manga ka lo fa sina leo fa tsalo fa tsul tato po ka la me nga to fo ile puna lo fa i malo se fu manuia Fatalo fatu ya tu ese Hanna lo wa fatalo fatu lungal tatu tau tua Ala se lala Alo fatu ango alo fatu mo oi E ale mafuta mai nai California San Francisco i America Malo lava ni mafuta mai Tu ese fa amoli atu a mato lof anga Isio matu tina pleina ya an ufou U ese mai Henderson E alo fatu se utua a Yo voy lana fana mai America le mafuta mai ole nei oi kai ma ngai ya. Oh fa longo fa me wifi fai boy po. Au lo te fa tan tan ya. Kang yu voy dale fo finge voy dia wa. Ha. Kang yu fo finge voy dia dengan mau sasa dua. Idang fa boy po ngalang fa dua. Ya ke fa ku nga ai. Ngai luar kamal la wa fai mo mo langa ai tu ke ala ai fa mai ya ka ko fiko si kai ya fa lo mai dala sa mai ko fo ya aber mo fa ipo ipo ke ala wakang bi e kangi fo ile ai pika bau e kangi ka bau fo yo fo ni ma ke fo ui lo ma ko mo ui lo ma ko mo me wa ko fo o fa kari kari aku ya o Yosefa ko a o pe o Yosefa Ya man ko fele lugar cara y peo yo se facu le leo. Peo yo se facu le leo. Ya. Pe mo yo se facu. Kan aku kase i mo ya wala ngot chishwa kase i mo ngof. Sai fa pe mo. Se facu. Se facu. Kan se facu. Fu ke oi. Oi lo mel ma kom. Kire lo por fa fingi fa ke oi fa mo mo lo ko. Ya maka wa Yosefa ay Yosefa ku leo Yosefa ay Yosefa ku la di fi song ai ai ka man le ya Yosefa a ole ala le ya ka fa ngoi ya modi ya modi ya modi ya what do you modi me la fa ba fo ya le wo Yosefa ku fi mo no ko ya kang ya le modi Yosefa ki hofu ki mo te bai No es fai por bueno que no fu que fue mori. Le fa cuya hoy. Ah, ya no es el mori más. Me voy. Me voy a un mal fue mi familia o hongo. Le voy a hongo. El hilo. El hilo le voy a yo se fa con que el hilo puede que el manga va a morir. Kami amor, melukolo kau bal phone mai, phone mai lo wongo, wongo aso. Kalau phone mai wifi pun, dia phone yo sefak. Kang ya leu yo sefak bla dia, sefak, dia phone. Ngah, lewo solo ya sefak, solo. Ya le solo ya yes full fak kau sangat mak, eh, evai.
Ale alu lar kan kau kalala le Allah. Piyar ifa ai tu mo mu. Mm. Sor, sor emang ku ala e pi fa yonga. Emang ku fu yake ke ka mai e. Oka oka. Ye fa yor fa ma fi ki ngolo polo polo. Ya, ya ai mai da. Ya pira a solo maka. Ya lai lai kami pi solo fa pe. Emang ku aso fa pe wa mang ku wa bo sawi dal malau maka yang fa pi. Ala fa mai. Yo se faku. Se faku. Uze ka e ka un koko pe. Se faku ke o fa kai ko yo. Se faku ke o fu. Faku o nga wo wa fai poi po. Uze ka ngi. E ka ngi ala fa masingo. Ala ya no mal menga fa e fisi di po ala fai poi mo se faku. Ale no po fere ngulo fayaba yo se faku. Ah fi fi la pa ilo mi la fa la ngo fo la fa po po se faku. Lo nga lo wa le a man kwale fi si la fa fa pe mai. O ai se se fa la vela vel ni sa un inga pa ia. Lo nga le ma le lunga. Le ka ko mori fo ila le le lunga. Yo ya le wo vidi mai yo se faku. Kasi baku ya ku manong ngasi ngasi ngasi uma. Eh vai, o yo se baku mamod ire asi mele akere mai fuako kale ya ya mod. Ya vai le angal fa ya ku fa dio mai. Ale le kanka ya ba mai. Yo se baku. Se faku. Se faku ka tsoka kamsi lo kamai kiki. Ola ola elalia. Yang aya ya se kupi. Aka. Yang aya ya se kupi. Emo se faku. Peke alu ife fa ngoya ya oi. Ai ke wo pa. Yang ola ya fa me wole yo se faku fa mai. Fa ngoya faku yo se. E pida kakangi e lokalu foi. Lokalu foi ya ya amor. Ai ya. Ai makwa de ai ya se kupe mori de account. Wa de ai ya se kupe mori de account. Makwa I u marele ke. Kar kalu wa foi ngare ya yo se fak. Alo batu mareta, alo si fo manui anita saulo. Pap jadi maaf jamai lengan tu file pasta awak pau. Yang ngar fifi awak isi diri yang fifi awak pau. Lo fak aku langsung ngar fafi ngai ngak. Hmm. Ya, umori. Walau ni kau baca lo fatu. Nisi alai lua. Ya malo. Si kau ngah apu. Baca lo fatu le. Tu fina caele. Ya boleh siapa lah. Boleh maaf jamai ni semua. Alo tai sau fa talo fa tu. Mm, malor si fo monia inu alesi malo fa tele ma fa mai. E o pese aka ku kala kalie ma ka ko fa ma fa fa mai. Ai ya. Ini si me fo ya la aku. Nga o o me de ye. E mo fo fa le si wo ngi be fa ya ke ya le yo bi di des. Ya ai bi di aku fa mai e. Si ko bi di me nga ngi. Ni me nga ngi ru ke. Peter William by Luanga Fatalovatu Le Mafutan to Lungo Awala in Maleva Lele Talo Fai Malo Fatai. Ya, Fatai for the Mafta Mai, Sene Yosefa, Seki Aleoli Fatalovatu for Ya Yosua Teo, Pangolo Ya Fakumori. Ya Mankuala. Takui foi de ulang amar si fuang ami e ke no disia ovi de ko fa kulang a lu wa favor kai si fa wa kai o disia ovi momole momole tanga ta foi lia o to fai le si ona to lua yang ol mena la tu tu foi lu pen fai lang ole ole ole ole ole ole tama lo o tama fa te nyal tama al wa tu ilan fa na to lua tu lon fa fa na tu no wa me ko kupu ka kal ngo me ko kupu ge ol tina foi la tu ilan na ifa na ha angi ke wa ngo fo ai vivesi. Vivesi. Vivesi.
E alu ala le lofo tangata ilisi tangata. Ai kei lola ukiru kiri olivai kei mingi. Ole olanga malisa ifuanga. Epe e oritamba inga ngalo ngalo fafo ilia isi anafana umoi. Ile fali elia. Ai pe ye lofa anga litina amala anafana. Au litina, ye ka ilo ye. Ole tina u teilo tina, e au au peanga ia, isi anga fanga umo. Si anga fanga umo. Ai, e ia teimie, e aloruwa, itale le tina anga ili fanga usko inga, sika maaloa lela kengofo. Ia, ai, ola uia anga kilo kilo, o te lilo ia, oe, ele o tangata uma, ele o tangata uma tutupo e mea ia. Ai, ia ilava tangata fapena. Ua toi faya latu te to olua. E alofa te li lati na isi yana fana umoi. Lewa no nofo malista maloa. Asa ufota maloa latu. Ifu isi anaya fana upeto olua peto atasi. A ola no nofo. Epe ya alofa inga ngale alofa ta malo isi yana fana. Aya. Aya alofa di tinama la fana ule lati nofo. Ioi. Ani mea moya ni mea ha. Hau fulanga vivisi. Ia kai mie e vai aku. Ele e tutusa ia loto. Ele pipi fa atasi loto tamaiti. Aisea. Langa ese ese ia tina. Ese ese tama. Ea ea le mea aku. Ea ea fa lesi tina. E pi e fa iloa mo iloa nga alofa fo ilea iluma le tama. Ea alofa ilana fana. E alu ese lo le tama. Ia ngai ba ina le ku ipala ingo ngai kamaki. Io e fa koi foi. Ya aye fu ile si tamala tu fa penga ya ale mi diki o fu fa pe mai ya pole ar finga ngalo de li o kere le awi sa ka fa nga pe fa pe e fa ilangi de fo la ma le ale fu al tama politina ai no to tasil tama ma tu ya ka ilo ya ke o la ko a o kai ka ya le ar finga ngalo le li ya o ya ko ko yo fi fa i fi fa nga kai ko ro le ma ko ko ka ma ki ya Maku ku kami Pawal mea Kau si do oe Kama de lei do Kama de lei molo Eki nga de lei Pawal mea Ia ba isi au fa ngau nga le Kau si oe Ia wa ai koe Alu ngi koe Faisi si wai nga Oka Ole amo male fa fa male Male ave nga mamafa Ia wa fu e fa Mamafa uwi ngor ko Lo maku wanga lalu ngofu Olu walu fa Faisi au fa ngau Mo inga sa Amai Lor kala lo makbun. Isi dia koi wa e ko durang fanga, ko dur fanga ur kamalo ne ngala ku fi mai. Ya male mane mari ngala ku du fakas. Ya dengan mimi kasih do makui ur ngum makala ye wa ko fi ko dua. Ya wa ko e de de bang fa ko ong kam. Kali isi dia koi ko ko fi la si do fang. Ya mang kuala ore ko dur lo makuang sa mai mala ko aing. Malung ko rumbo mu, mari ko dur ko inga sa mai malung ko rumbo mu. Ya malaku dua malaku dua fakas. Mi kalau makui oleh walu I oile I dia fu dengar bengal la ko ngu ayo ko fi sedu fanga ese malu mu ko ngo ola dua malang dua malam banu fakas ko mai kalau makku mai ola dua malang dua malam banu fakas dia ko ngo ma fanga ayo ko dua ngai yang sama ngai malak uya ko dua sama ya malam banu ko Ole karier kamanga dia. Dia ole ingwala ubai dia. Ingwala ubai dia ke ai fafi kaudio lo wolanga. Ia make ai making aru kingo. Ia make ai so onga ponga ai vinga ai. E musuro ko ruo do milo ma fo. Ia male le foi la va ai ole fiala va ru ko ruo ku kwa ma el ki do kia ma ya la mu ma mu mu dia kia. Ia ma lo do ngosa. Ya, o si foi si ia fe mai.

0: Soy Fomriel tatu watidu ma il tatu polkalame ole avretolola. Ol tu si o Yohane lo mta upis fulu fai upis fulu. Fetalai nga Yesu fapea. Ole nga oi ele aise tasi mea sa wai. Na ona ya nga oi mafasi mafa umatia. Wa o sao ina yalato maua leola ma maua atili ai lava. Ole upumo oi laso le nei ole nga luenga sa atani. Ole fasioti olo mafau fau. Tell your time, Yamana o Satani, a kilioe, Emma a matter my love, I low, ilo mafau fau. Masina le ne yolo o fama fainaile, ta uo le meleole, ole soi fua. Ea malet teatu, ile fafita uli, ole pule, ileola. Olfano noang o Samoa, Emma walunga e fama mongale la langi, ile fafita uli le ne, itausanga tetas. Ole yasu fo ile na te nei sa tatu fa longo fo se talfa no no inicio fa na we to lua ia u pule fo ile soifu so etu sa ma fa ma umanga etele la vaia mafu anga e a laiona pule tanga te lo no la onicio mafu anga ta tele i mafu anga nei ole bas yas ole lea mana ia ina ole ita a fa li ita fo ile fali ole mafa ole mafa fau ile tele o meo ne olanga e ina tele isi mafu anga a mafu anga ia fa mau mau ia tele ia te mate mafu ai na pule ile soifua o nei mafu anga na te o sofa ia le mafa fau e mafu ai ona fili fili te mata e pule lo ilo nol ina ua manatu ifo o ia ole tali sili lea o lona fa fita auli. Ia mamanatu ifo iloa wale ai se winga e koeola i leolanga le nei. Ia te au ua ufa ingoina lea manatu po lea langona o leo sofa inga fa le mafaufau. A wafoi o mafaufaunga ia e fato a ngai mai ile taimi ua e le mautongu wai. Na winga ua e avanoa i leo sofa inga. Le umfa peritania you are so vulnerable. Inga ua e avangoa fai ngō fia ngō sa fai oe. Taimi lea ua e māsia sia i se mea ua e faia. Taimi ua lea mana ia oe tangata. Ole taimi ua e makua faa lii uo i langino wika. Ole taimi foi ua mamafa mai mea ole soifuanga le nei. A saula leo sa fai inga. Leo sa fai inga lea fai le mafau fau. E oso mai lo mafau fau. Ole fesili e iai se visoso angi fa il kuspa ia i leo sofa inga. Ioe, te le fuai tau il kuspa ia lo fai lo mai ai, le ta ua tele o le pui pui ma leo leo lo mafau fau. U fai ngoi na e nisi le mafau fau o le nofuanga o le taua. So asu e la se taimi, e sili o na lata lata tuai le fili ia ki oe, po sa kangi ia te oe. Ia, o le taimi fo i lea, ua le a iai sau fa moe moe. A, mana tua o lana misiona po le ngalue ngalea sa kangile ka o Yesu ng sawe fai vai mai na sawe a na sawe nga oi fasi ma fa umakia o le mea ngai mga oi sa kangi ia e i ua ili oki a ke ilo nga sawe Yesu fai mai kalan kuspai a hena o sawe e la vea i a te oe ia mai le ngalue ngalea sa tani so o le fofola al fafitao li mua mua e te mo mia le file mua le tua i taimi o ngā onga ma whaafitau e il tala Filipi lam tau pe whaafau pe fit o le manuia po le file mufo i mai le atua o lo o sili sili i mea umai manatu i ai e leo leo ina ai o outou loto a toa o outou mafaufau nona winga o le file mua le atua e ke mo mia melo na lua e te mo mia isi tangata a ye se vaenga po se avenga ma mafa ua lema fai ona e tau aveina i leo langa le nei. Va ai se te ngata fatua tuaina e te tala noa iai, ma tufa iai le avenga. Wake loa, o lo kufa iai o le mele fea ngai moe, kai pei o se mea vele se avenga lai kia moa mai ukangi avenga popo. Wa e lela va, a kia wae kau maises, fe maises, ma e kia usi popo. Ia ka ngolo kua kuela o me wharonga kunga. Ua maa maa lau avenga. Lona winga, a e kai ai fafita uli ma venga ma mafa leo langa ma ai se wo fa tu tuina e ke share yai le fafita uli mo oi so le upu mo oi le na yaso a yai se venga e tau aveina ia vave ona fai se fuafuaga ae leʻi faaaogāina e satani le avega lenā ma mea e fasioti ai oe le atua faafetai puipui ma leoleo matou mafaufau i lou filemu mai o sofaʻiga a le fili liia o iesu amen
1: o le matagofia le faasoa o le aretoleola mo tatou lenei aso ia tatou matala i temiuma le ago le fili lava ia e sauga oi fasi ma faaumatia ia faamaina galuega lenei aso le paimoluga o le tatou atunuu ina ua seʻimali tatou taimi lou toitolu minuta talu le tulaelua tapena mai le fetalaiga po ia seumanu po le tofaia fogamua faauau le tatou tautua sepaia se taimi o le afiafiana nei tatou feloʻi le aso ataeao tualuga ai po kalame le fifia mai ia ma faamaē foʻi feʻauma galuega mo lenei vai aso aia manuia tele lenei aso manuia faasausauga o le tatou atunuu soifua mai manuia
2: e iaisa isi o le tauāiga e faapea sana leo pe faapea foʻi faamata e avea le tale iʻi ma le tale masani e taofia ai latou mai le faia o latou mea masani ai e tatau ona latou oe e fai suʻega o le tale agaʻi i le coughtest.co.nz pai le suʻega o le tale ma faailoa i le fomaʻi coughtest.co.nz e leai se totogi faalaau talavai e iai tulaga lamatia ma tulaga lelei o faalaau GlaxoSmithKline New Zealand Limited Auckland
3: Otau Sara Ilias Autaravale. Olio Woto for a mile car for you, the king of cash with a car. Mawa Lautavale, Malau Rafe, Luafe, Toluafe, Fafe, Limafe cash. A Maisa Wa and Mawai Low Referral, Eafitala, Telepikiapu, SUVs, my Ford Rangers, Eamata Miles, Lau Lima, Sefulupe Mini, Ilevayaso, Ia Yaiso Malwinga full time, my Emma Malo Swafa. I send a Samo Pele Isela Sene, Le Isia Faina. A Milo Tavari to I Mosau Tupe Bave. Le car for you, the king of car with cash. Telephony over Silao Lolo Fito 5 on Novalu. Over Silao Lolo Fito 5 on Novalu. Mo Daniel Bomaki. Tatosi Dorsilao Grey South Road in Mano Orewa.
4: Ole Samo Realty. Wafatu tuaina Samoa ma America Samoa. Walata ilifas funuta usangala na au nanga. Latau te fata wina fanua mafale. Fai alisi o fale mpisinisi, e oo ile iloilo ino o tau ufanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosawani atuwa imho oe. A e fia talitonu, fafso ta il telefoni, oo ono walulima, lua faa walu faa lua. Oo ono walulima, lua faa walu faa lua. Peta nga iane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
5: Attention all Waini Toa,
6: saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
7: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
8: Tasi lima iva tolu amo.

Pipi foi la ganga e choi fa chal fa chulo ni va ngola wo li ne ola so tofi le so lu se fulu mala fa le ni ola masino se tema lua fe lu so mala no ila mai mo mala fa funga e le tanto to to fa wo li fo i va ngola wo li ok le mana yo le so lu mai ola ai a wene e se ti ai fo ile le ma e fa pe o ile mo mi ala so fu ma fan fan ile so ni ai hoi ele mi anga pa ka ele so vilina yang i ma lu i fa ya e fa lo wan to fo ile le pe ya wa ma tana e tang mo wa ile fru a ya e mo ma to we new zealand birthday e pe o ne ye se u so ya dj peter vile wang ya alo so le fo e ma lo si si la ile ni va ngo la wu a E o man tau la matua masani ya le mele o le man uru. Momona moli le fa manu mula fa tai le tau mafutanga ma le fitalenga ya te te e peora sasa wa ile tai au na leila. E si o ni me fo isti me le mawantu ma lo la vore fo e ma lo le tau wan tai. Ya o le wan tai tau mafutai nei. Ile ni fo I vai ngola wuli si o ni le fia fia na nei. Ele tato wa porgala me wa fa ingwa ina ya ole ha wauli ma fofunga mua pa jalo fa masani ele me feo de tukua au au na pa ia le tua o lo o tau swina li pa vai oleola e so se fanta fai tau ranga lava ele ngante I tono ni sila e fa pe fo ia tato wa ma mao ma lo le ta talo ma lo foi e ale o nu sai tano si olo mo mo pele ma lo si o latino sini sini ai la le nganga wa le tua ma lo na fina ngalo Ya ilanga tui leo pa anga masani ya la tanto wala leo to mama tina ma tutua Pa pe leo na tui maile muli pangai tono mo to malawa ili defo I vai ngo lea wali Ya ma lo ya te ulua ma lo ya te utou o amai oi O amai o tou le rei vai ngo lea wali Ya o fea le da wo o ye le ta vili ngo lea lua le tala noa li a tanto Fia vai o le lau lau na wa motu Ya e fa fia fo inga asula wa Nga sula ume aile ngi vaeng olea wouli le fale si vaeng ala nga. E hape e nana vale ringi o langa. Yo, e tātou te fea si asi ai. Ae whaafutangi o le nana vaolo mawale malo si o le tino. E a te utouta mama tina ma tatua. E fo le vaeng a fo ilele oa. E a fiaku. A fiaku fafangu oe o lai tato fai le taiao. E a ona e ala mai a yale le taiao vevesi a kwai malakou fani. Ta pena le ti e ana fa pela ia le o ko kiki na ko yo si va ingale a ai vai ko le waki la lu ka an sfurkas e o a o ngi la va ko ke kana ngo a fa sfurkas e vai ko a o le a ka mer ke mio le lanche le ia ia se swing a ia le no wing o to fa pe a tfo ia ai bo la ska ko a fa vi vian o ngi va ingole ia le le la a fa le lu nga ere ko yo Or kokong wolo loko la fa bailo loto sole makwa le va ele ko or va ngare ah right na pa wala mi fa to inga te mini I would wait na o ma lo nga ka na lo tu wa lo va be eh ta ko ka ko wo e ka kiki o se piki mai la fa nga mi la ha va ile le va be fa ma va o se lo ki fa le o inga ku nga be nga fa fa ku ulu lo ma fa Ya wa vole ya ngar kar ngo akwa ma kar kar ngo ah ana wa misi ya ilo wa lwe ba ila wa appointment le forma ya nga wa misi nga ya lwe kala ma ya wa na wa misi na e ya lwe ole to fono len to e fa yan ne le o ya una wo se se ma li ya tala no e isias e ma kwa ma nga ya ya me na tala no ah no fo ya ma tala tala no ma fa sol solo ma fo fo ya e poloka ko ilo ma fo fo ah Ya ai tanu si ele o kiling ya por kala me o ngai polo kai le nei vai ngole a wo. Ya fa malo o tuile malo si lulu o lo fia ngai fo magal wenga tutu me fai vai lo filima. E le nei ya so tofi o ka se man na yoles. O te ya na leila. Ai fa malo o mal tanga tanga tia o la ki ngufu ngufu I faf. Ai fa malo o mal tanga tanga tia. Fa talo fa tuai le te mai ya tui. Ya mal fa le tua fo tia. O le mea kongwa le o le ngai duenga le fa I tui. Ya. Mole meka wa fa sa vili vili solo ilanga lot ai ma wai lang sele ha ma lo atu ya tu isele o kar ko mu ya ke ah e ke le aka la si va en ale ya o lua mas ko inga o poni le o papa ku a le la ka fio lo lo lo te va ento na te ma lo sili tu ah au se ka ma ye ya pon
ya oro sto ina la bala toia na pa wan fo tuanga fo ma ila na mai ya boni a went to toi tango tele ile ya fo ile tano a fo yesi malo le tano lo no winga ya nga ya to ile pateta ole alaisa ya male kama fo ile le umala a elenga e vai vai a ya nga mo lo nga singa sema lo so fo ya tano si ala da u dan tu da ya tano wala mo fano fo ya onga ole ne ya so tofi ya ole to toya ile ole ole to ya so ya onga ile so anta ya ole tu fano mo ole fo me ole ya onga ye ya so mulmuli le so ya ai ya so malo lola to ya so anta ya tele me lo ye pola alma fo ya hi ona ile o avano fo ya onga ye po se so ma fo fo fo fo ya onga ye po ole me fo ole nga ole afa ya kula uka ma ya ole fo me fo ya onga ile sha onga anta ya ai le lo fo fo la onga anta ya pa ya o kama kiri vai kimi ole mo ma lo rosia ola ko pepa ale va vela wa ko i fe sili voile ya en shan wer kali ka manga ke fa ya ko ile kali me se pepa li makala e kali ma ya ile pepa se la uka la kali ka me kiri vai kimi vai vai ya ila la toi tuli tuli na tuli mbenta ya longa winga e ke fa pe a oemo ele lo ola ya lu kongo le poku a ka fa ma ila ilunga ma fa pe a wa ka di kongo wa lo ku a lo ka ba ma lo ki nga ya ele ma lo lo shia pe pa ye fa ani an tuli ni va ngo la wo ya ya nga Los fuluri ma mru tu tene lei tu lai lua a fe ora tei lunga la tele anga ia tu pikil fa na wa onga foi pe le mulo sa va ile li se kapak wa e va ile tau le peni sini le wai Ei le pito nu o au ki lani lele wa o van tu le fanta la ai le lita O le iva tas Ei oi, sei ka liu mai kako Ka wakupo o felpi kongo o mkau

vela manulu yo isulu iva mbe uchu che nailing to line to lu to fa tana fan to man to wellen to le fa na wa onga le down to wa onga le ya stofi va ya no line to fu si pa va mo le mo le tan to man to ma ta vale e fo ina tan to ta vale au le he piki ai nei fa na wa onga ta to wa mo le to le fa ni e ba va in po wa vela se kuka ale au fa mo le mo le fa ni

Part of you, young male, Colicia Don Bosco, technical sintai, lelo muay sa lelo longa, elemotele sala fai, elegantai leonisio tanto fantunga epi, on a yail fantunga maya mounto tassi malena, anto I for emale sunga ya Dennis Ayek. Ya wala vale, take to loina o yanga, we got you to my favour, levang on our woli. Elegant to a leon molimolina, to leon a yellow fan now, will it do why you are onga eyeing all of fat with bang. But I don't find to ya to dole fan out why my old to my tea, yo, a fat man of fussy pow. Ah, yeah, lele, yo, eleim, as she made my favour to fight, but I do far for say, illeta valley, a lelea good umma pano, room of four. Ah, only man, I ta, who I tell the fat man of fussy pow. Ah, it's shifty oil of fussy pow. Ya ele se fia o ilo fa long ta a na el want to ma want to ma ngai avil fa le fa yai ya pole da fu wet tang fa nga lo yo le au ya e sting me fsili into ya to to fa na wa fa men to tak ele ni ma to ma nga fa yai ele au ma yel fa ya nga se ku si fa ka a ele au ma yel am le am le ya a o le la me la sa fa yo le au Ea, lele, vai. Na ho fui mi au tau mātua i le aonga. Ele wha pena o tau nantoho i le aonga na ho fui mātua i le aonga. Ea, e wha vetahi a i le alo whamalanga leo le tua. O le maua le avano. E tau te o ai le aonga. Sepo le ala voli tu ai ngā o ngā li tamiti. Ea, e tō anga e whai au me aonga. Awa a e matua e ule leila wa onga. Ea, maua lau ngā luenga. Ya na mafaila ia leo na soswani na yo matua malatou ainga ile fengata malatou matau na soifuanga epe o le tantou yei nei. E tutonu o le nei antonu o nusila. Au tantou yei lai matau utau waonga. O lea ua faalia ia le tete eantu o nisi o fana waonga ma ile Pasifika ma maoli. Ise filangalo o le taitai ala panti o le act o lea na ia fape mai yei. Antoi tu la e mai le act o lona winga o le a la tu ave sea loa. Ia nisi o whainga po o schemes o lo o whape leo na whaunga ina i te tonu a onga e peore Yale University leo au ki lan. Lea o lo o la tu tauma whaiai e whaato o tele tangata maoli ma tangata Pasifika i te tonu o ngā luenga wha le soi fuma lolo ina e mise lava ngā luenga wha fuma. E pei ona lātou whaia, tano maile tau sanga e awhi wa se lau fitu se fulu malelua. Ea, o leala ua whaali mai le so, ia le tete ema iai o nisio ta whana waonga. Ile mta upuleo e pei ona la ngale, le teita i o le act party. Lele ia David Seymour, po ia fo e o le sui pahala mia, e pei ona iai le teimile nei. A o sao ni antu le tātou utunou mo le whainga pālo te tele. Ele masina leo novemba o le ia tau sanga. Pa mai le teita i ole act, o le mafua anga o lona whirangalo, o na e fōlinga mai e wha i longa lan. I ole tūlanga e pio na wha e se eile a wala le mwha i ona ufi e tuai anu mtama whana o le Pasifika matangata maoli e to tonu o le vaenga leo le aonga poli universite a au ki lani. Peita ia, e whirangalo na wha lia e le whana waonga, o lo lan tuk wha pia mai e. O le tele i ole vala. O whana wala Pasifika ma tangata Māori. Pea fua iai nisi antu nuu. Ia po nisi tangata nuu. E ese o lantou wha sinumanga. E peo ni iei papalangi o le au saina. Ia vabefo ia tangata intia. Ia maisi lava mau antunu o tutonu o le rei antunu o niusila. O le mafu angafo le dana ala iona fausia pe wha tuina. Le fo ia awala. Ina ia mawhai ai. O nao fiatu na ia tato wala mawhana. Ia fo i toi ngā onga. Ia e mise i lava le wha manuia i na mai wha i longa. Ma mawhai ai ona ngā lulue. I tutono ia ngā luenga wha le soi fua manolo. Ina. Ia. Antono seisi tue mawhai ona wha pia mai. Ah. Ai ai longa la e mba ululunga ni maka e tau mawhai ai na iano mawhana. Ia. Vai foila. Ele ima se tasi. E mawhai ona wha umai pe a whai. E lātou tele au sia maka. E launga ta sia umai lava i lātou. O lea e pasia lātou suenga mā nga vaa. Ia pe pasia lātou wā suenga mō a lātou whai longa. E pe ora o ngai e Lekantai Universite o Aukilan. E wha pe fo i le tele o Universite mā onga. E to tonu o le nei antaru.
E fulinga maila, ele amu se tulanga fu, ele le failunga lam, na paule me awala le tu inantu na yalo ia mafana wala pasifika. O se awala, e taufa faingo fiei, o na mafai o na talia ilato, e tutonu a onga maululunga nei, e peo le yeile universite leo au kilan. Ya, o se tasina o vaenga, e au na tatou sila sila, yei tatou matua. E misi lava matua o lewa yei fana fu, ilele lewa senga sifur malatonu, O lewa a matau na su e po fele university o le a ngai atu yai. Ia isa ili yai ya se avanoa mole na tau sanga fupe a tato o lia. O inafu I tau na fua yei lau palota. O fele pati. O fele sui tau va. O lea o le atu mo oi. Ia e michele lumana I o tato fanao. Ta Steve Malol sui fua. Ta Victor Romano. Ia fa tala fanto I manu

0: Radio Samoa.
1: Tasi lima I tu. Amor.
2: Ya, le ngang falo alo, patalo fatuai male. Fear fear tele lau sunga le lifomai John Schuster. Malole soifu manuia a fear maya ile porkalame o le nganga ifo o faiva. Talo falava.
3: Alo lava, talo falava, malo soifua. So kali atawa, mati ako ide papo ang sa tatulong le mitu la o le aso.
2: Ya, malo fafte ya tu mole au au nanga o lo fatino a wale soifua malo lo ina o tatu o tunu. Wa mai lau sunga le lifomai.
3: Ya, manuia la fatai, kratua, sunga, ya tawa.
2: Malo. Wa o leva ona faiole au au nanga ile ile I tu o le soifu o malo lo ino le veo se fomai.
3: Ia la savali nei le testa usanga ia taluna ia le kodi nei sulanga io sa a mata mai lava fale mai paso solo ai mai se se dimu nei plan ia mai lo lai nei tau sanga di mai ia lo se mai fulai tatu connect I nam taina mai I ma ngeli le la wo wo mai nei I te tatu service ia le le fono ia
2: se I sau noa la sunga le fo mai a Dr. Schuster e winga I le au tu moni la vole fa malu le o le fono I au kilani I sifo o le alo na whawai, o le alo na tūlanga ta hua tele, e tawai o na silafia I le atunuu, I a le au au nanga fo I a le whono out west.
3: Ia, o so tato whono organization, so e whala la tato tato whono tele fo I au nanga ese, a pena whaina o na toi tato tangata Pasifika, ba tikri tato a inga Pasifika. Mama only, you know, yeah, matamela way to langa to tau so for maloloina, e for e tato la la, e to meta u, e tato social workers, yeah, papena for easy, allow to au buy molly smoke free services, papia for e lo pa wa bea, so so ani nai, tato I na for e missive with me. Dia bolo ilu motor so iku ah e tato service ulu wa tenu so suana tu tato ainga ya la le fa ingo to of food parcels so suani so itu ingo paketi you know they love to to all nanga is ese ro patena na ya ya no it o si la tia tele tato mamal tato to nu
2: malo allo no wing all va ingo fo le o le ya ya le la to au au nanga fo ile ile me ole gambling addiction ya fa pena fo mental health illness issues me fa pena ol ol ol fo no le sa we fo ile le au nanga le just
3: es al me na pai ta to la la ye fo no de io pe so so di tu la na le o I pe se la la o le io mental health services mai I vai ngor fale ma I ro pa pena ye ta to specialist
2: or yeah. Benassi made that to clinics. Malo, fact, Avel and Avenue, while Taylor, whatever on a yay, ya le fava or le phono out west, ya Malona fa Malulene or Tao fa yay, ya le tele social services and missile of a 40 for Maloloina. Ya Ile Oilo tele ele to no motor to Tangata Samoa, Pasifika, Matangata Maoli voice. Oila nisi o loo ya ile pūlenga lea tā āmata atua I whamurumole lau sungaleri I fōmai.
3: Ia, o pōle ta iulu tatou CEO David Funaki, tatou organization I pono, bata se po ima isi perio Sammy, o latou CEO. So, tatou clinical director lo ye time ni o Dr. Mavi Funaki.
2: Oh, right.
3: Yeah. But and all the trust ali pono ye e tofu lava e etnu upo lo representinga ile pia le board o I tatou pono trust.
2: Malo, fafti tili lava. Earlier on the time, it was just trying to establish a background o fo nene ole ole tato fo no ina loa ye ta wo tele le fa malulea mole so fo malolo ina a le fo lo tunga due ai au to sunga li mto mai tai fo mai tata le noa ele mata o puta wa la valanga sa u le mole tau malulu ma mai nga se nga se le ole fu lu am ole au tu le ole tata le noa ngai le fi fi dei
3: I be Charlie Lava, ya por ta uplo tu ina mai va peta ti paso ya so ya.
2: Iam. Se ta tal no la ya un ore fo nga se nga se wa dei fo a voleva tele ta usanga ai ai te mi al wai ma ma tu yo nga o nga la va unga o le fa ma i le o le fulu ai ana o le fa pe o le tale o le tafe le isu o le ti nga o mata ya maisi me fo le le ti nga le tino ai le noa e yai ya unga ale mfai ona tong fitia e o atu inisi inisi tu langa fai nga ta mole anga iluma
3: e saule nei nawa iu e pila mana e a ta ua iu e a matala vaisi iu le faa vila vedo le sobe fiwa o le faa mali e a mata po yase vai atu lava po ore ta po loka po vede isu e a mata iu o nisi po ua mata tau taletale te le lale maa tu o le tale e tau a fie ko le maa nawa tau sela e la atu e la ngona po ol vai vai o le tino e po ti ngā hui oso o ngā ma maso o le tino e o eso e se lapa ia tangata maa unga e isi pe na o taitasi lua ia unga fene mara tau e po inisi se vai atu lapa e na ole fi wala wa e se ala iwana ato iwo e ale ala wa ua moa ina le bai basi e ole fulu
2: umalo ta wotele ile fafungfunga maifo ile ta atu atu nuku ile ile au lindei o ai lae te tau ona ona failo na tui pui pui ole fulu e ai ni tau sanga fatapu laa o tangata e te tau ona fatino peso o tangata lava e ono mea maa nga vaa e faile, faile tui.
3: Ya, ya saami me kawa, e nga vaa umatangata umatui kudu, e ia, ai a inga ho e papitua mo e ono maua, e ina mfaifua le tui al fulu. Po tato, o groups la ia, o tato ngata ia, most vulnerable, which if a tawa ina, e fai ngotu kudu a waa, la wal pui pui nga wa apia e a fiela tori furu e faisi nga tu nga fo I o ya unga e o na a fia e te am wal furu.
2: E?
3: Yo e pateita inga la o yo fa malosia e leo fa malosia e fa fa a o tue ina mo tato tina mta ma matua ta I ono lima tau sana nga ilunga a e la tu te eligible fo I mole vaccine now, it's for free flu vaccine. Eh, o tu ina po ita to tamititi ono masina na ilunga e misela wa ye e mongo ni ma ige wate ta inga po maisela o misi po e mongo le maisuka o po o mo po ni nasi nasi o mako pao po ni ma ilfatu e ma nisi o

0: Ia mele tātou YouTube channel. Ia ole ola umalo le sunga ya John, Dr. John Schuster. Ma ile tātou Fono Out West. Ia ole o mafa so ele tūlanga ole tāua tele ole whai ole tui pui pui. Mō le ngase ngase ole furu. E te tali tonu malou whātuatuanga lau sunga li fomai Dr. Schuster. E saunga le mū o tātou tangata pe a whātino le tui.
1: Okay, so we actually tweeted on Nalavona on a Pamo 2 with my confirm my local mic. It are saying I'm more at work.
0: Malo, after you tell you lover. Oh, fair, I'm a fire on Ava Noa here. Here, the two lamb fire on a fire, I pay you. And you know, for a fapitoy, I'm not here, you're tattooed on it.
1: Ia o tele lavo o clinics lavo roll out ai ne tu e fulu na matai na mai laso o mo a perita. E pai po I tato falta la pai. E tele po ia o apo e ma pai fai na e paso ta I tato le ngate mpa na paso ta imi tato kosenta I le porno. O te ma pai na anatai ver tato I po ila ia ia to tangata I I locations for ima centers for fai tuel fulu e mo foi mo vena poki na online le through the vaccination helpline and na vela mo uma ya ia location is essentially provided it to tuel fulu
0: malo pafta ita wo le fa fofo ko mai le o to fa fo mai e ava noa the injection is available at any chemist any of your family doctors and fayo na nga ia ia na fo ia ia ia ia tato ofisa o le fono and fayo na anga ia Dr. Schuster I say ai fayo ia ia le tui pui pui ia I tausanga uma ma te tau ma e te tau na whaatino ai tausanga uma
1: ia rastai na mo papsili ia o le pensi le pio le fulu e ma fo mai le vaivasi o le vai vasi ko e pe sui sui ya ele vai vasi I tau sanga umo io po le ongala le e tau sanga umo e fau tua e hia pai le tu e fulu wa wa e se subtypes o vai vasi le I to tono tato a tu e fulu wa la pa kui pui nga mo fulu la mo commonly spread I le tai tau sanga
0: Ole no vinga ole vai ole vai rasi po le virus le is ese lo na malo si anga e o tu listo sanga wa ko pe wa malo si tele at
1: Ja le nei na you involve le virus e le ngata ko ile ya se le at ole la va ole e malanga I mai ta tu tanga ta ko I mai at ma mau ya e po I fo I te ese ya ya sa ta ple ya via
0: Ia, o ala nisi awala fo ile le mwhaio le fautua I nai, ia le tātou o tunu e tāpena pena I ai, e tali e tuai fo I swing o le tau la tau ia, a wai sa awala tau marulu ia, ma mai o na mai, e fo I vai rusi e te taa I le teimi o le sama, ma le tau mawhana whana, ma so se teimi lava, e o lava fo I le teimi lele o le tau tutongo, ma le tau uro o lau o la au, le tau tātupu, ia, Ao lea la sa ufa utuanga ili tatu utunuwe, tapena pena atu wei ili taimi ili tau malulu.
1: Ia, sa le lawa iwe. Ufa utuanga ia, nisa ori pa mahona kona lawa tatu maota malawa. Iwe, ori pa utuanga po ole, waino tatu lawa lawa mahona kona. Apia kori tuanga lawa ole tatafio au, misa ele I nasiseno tau mafa. Apa te avoi a yeini a ungor fulu o fenga ima to songa o tua lava ina ia a lole fale o tupu inga lava ma pautue au nei so nga lastu I vainga tumutum wai tato leoloma pateta inga about their voice and that too. But finally, you're

0: totally poor. Yeah, but that we will to live as that go out or by TT a lot of the patient to tattoo or by Vasilo.
1: Malo, five take tea, lava. Lord Tata, be a lewa, cover umba, ya pufango to hola, or facidi matulanga for pena, salmon out me at Tawayona, if a man lumber in a foot, ya walfa funga, ma alitato what to know, ma malama lama lele, I mata upu, a winger, lasting us or if do. Lemba sanyu na mawole temi ole tau malulu. Ote mumuli atu le nga faftagi. Amese fole pulenga ale tato famalu ole fono. E au kilani isifo. Ya ono wa ele tofa. E au mayai lea fiso soani mawole tato watunu. Umafaunga ina foi. Ia le si fongo Samoa. E faala wilo hai. Ia lea foi mata uputa wotele. E patino ile soifua maloloina o le tātou tunu. E eise telefono e mifoi o na fafsota e tuai e telefono po o nisi foi o la lae. E mifoi o na nga i e le tātou tunu?
0: Ia e tātou numera lea o le o vanu se lau tolu wono wono wono pā vanu. O le o vanu se lau tolu wono wono wono pā vanu. O le tato generic number la vale na tato ta e mai ai tato posita na pe la inan tai vec tato da ia wala se pa pesili se a o nanga o tato fono e na so so ni tuai
1: malo fa te tiri sa do fa lo lu i le sunga le li foma e Dr. John Schuster mai le tato fa malu o le fono ia malona ofisa i le tulangi i sifo o le telefoni e mafai o le wala awai ya mo so se so so ni so fu ma lo lo ina me se la va fu yo tui pui pui a mole mole nga se nga se le fulu le tau malulu o val selau tolu ono ono ono fa valu o val selau tolu ono ono ono fa valu ya sa do nga muri muri mai la sunga le li fo ma ita tau ba vai ai ne ya fia
0: ya pa tina va la sunga le ya tau a mo lo tai pa mai po ya e mole tu la va le tai mula vanu foto ina mai ai amania tu lava pa sa sama ta to tu no lo ko mai mania ya o forma de nea ya
1: ia fa ti tele lo sunga le fo mai ta to fe lo pe fa mania le tua e o feva alo filima o lo o tau tu e dai le ta to tu no so fuwa ma ia mania.
2: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October, so don't leave it too late.
3: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.

0: Συμφωμάλιο, λέει αλλά η τσακομπό, Φίλιξ, Μικαήλ, λέει φόη βάγκο, λέει φιά, φίμπαλ, πες, εφαμπαϊ, αφούλη, μαϊλό, τσούα, ουαλέ, μανόγι, σε, αϊ, ουατζόγ, λέει, λόα, του φόη, σε, με. Βαβάει, αϊ, φόη, ο τάτσο, πολλά, γλά, με φάγκα, σόλο, λέει, το τσούμα, λέει, ουντάγκα, λέει, λέει, ραδιο, Σάμοα, Tasilima iwa tonu wa moto e whaetara wha tue le ni vanga le fiafi lau whaafunganga langa tue leo lau mai mō malang tāpo e ngā i leo whaiva o alo matama whanau e ngā luenga tūte ma whaiva lo filima e peore ye le whaata whiti o ngā luenga e le so e le ni vanga le fiafi o la wha wawa i le tātou tala le pe o lau tala noa tue im wha so atua e leo fiafi ana nafi Ele tulanga foi lele o le vai to maina mai ona ia tātou wā alo ma whanau mai Samoa. Ma whapelea ona tinga ai le ulu ma tupu ai pēwhia i nei New Zealand. O le vai fofoa lena tau antu i lea sonda fia o le onu sa. Pēwhia a whia utupena nalui. O le vai fofoa ia pēa ware e le ma whai ona tatali lo le fia fia ma lo wita. Ya ole fantonu ole pepa folau ya pole pepa malanga ile ba lele ya motu fa fo ye ile ole fana una isa mo ile fia fila ne ole alili wai ale chuol tupe mantanto tala noa e fana una vai tama ina mai e o tanto wa inga ine ni usila a e se fo ile fa moe moe na tonu mai na fana ma fa pele ona fa tino i totonu o nisi o tatu ainga. I le mau e pe ona fa asoa mai aia le manu o le malo le sunga le li santini a tu maravao i nisi foi o polo kalame i a fia fio a sofo reile. Na ia ta ua mai ai, ia le sasau fa a fio nisi o fainga a fa le alofa. Ia e, oni fainga foi lele, e le ma fai ona fai e nisi o mantua ni e vainta mai na mai fana. Ele me fai ona lantou fai ya lantou la vai ya fana. O le toa inga whaapolonga le whaapolonga i fana. Le a vaintama mai Samoa. Ma fai ngā luenga pe maua lo ngā luenga i nei New Zealand. Ese lo ma le toa inga fai ngā fai ei nei nei fana. A fai la oe o se matua le te fai ele me lea i le te milini. O le fautua ngā ia ma le toa lano le tātou polgaram. Se tu ule nāmea. Ele o se mea le leile nā mea e te whaia. Ai a whaivo eo iei ni tū pulanga tala vaupo ni whanau o ta isfulu valu, sfulu iwa, lua sfulu mona tupu tau sanga. O lea e wha funga mai le tātou pola kala mei le fiafile rei. A whai, o saungwa aina o i tutonu o le ainga nei te nofoi. Le o atu ia te oelou tu si folau, le tu o tua ia te oelou bank card, Le mawhaiona e alu i se me te tawhawai. O te tawana e alu e whaapso ta isa ofiso leo leo o latane. Ewe. O lewa na te tau ona e alu e whaapso ta i e ase ofisa o leo leo o latane. Ina ia mawai e ase fiso swani mo oi. E le whaapea e au maia na yalo mawhanda au mai Samoa. I umai lea onga pele i umai lea onga a ua whainga aluenga. O na pule sa wai leo tātou iena vanta mai na mai whanau nei, mai sa moanga i New Zealand. Matatua fo i le tau mawai ngale sa whai sa mo malatu ngā tala lena whaima mātua o nei nei whanau. Mula le tū langa le aho o iai le tau nuantu whanau nei New Zealand vatalia ma ua matausi. Ai, umale manuia, mauana ngā ruenga, o le awha apena lea o na fsosoni mai, e le tau singa o lua mātua male ainga male whanau nei Samoa. O whena le mea wawe e le tātou malienga male tātou tala le sa whai Samoa. Wanuminumi ai tia i tono le lapis. Wanuminumi ai tia i to tonu o le lapis le tala lea na whai. A wafo ye e sele mea na e mafo fau ia ia le ina vai tamma mai whanau ni. E a tono wala uchi le fia le tātu o tru, stasi fo I o tamā o le tātu o tru. Lea, sa wha sala ina, ilu fale pui pui ilo na wha polonga ina o tangata, e malanga mai sa mua I visa tā fa fau. A e au mai wha whai ngā luenga ai I ngā luenga o le sa ia wawa ia. Se e ke fiwa e ke sola e te fiwa te anu. E iai a le teimi e mawai oi. Ai, tante no fomo ta mafau fomo ta whapea, sole. O hau e makua pasi au mane ufo mane ito e ngā whainga whapene. E laki bea whape ave ele luas funtala i lewa yaso malewa yaso. E au ale ma whaifo. O na tala noa i a inga lai sa mua wa wa ave se ma telefon. Ah. Soni. Usa o le fika oe ali o le fika oe o le tangata fwe lele. Na ba o le bai taimi na ngatamba ya ilo lau tau i etu e ngā me whapea. O le bai tau fwe lele a o whaia ia mō meo o polonga i tutonu o le antunu o Amerika. E ama le antunu o Peritania. Le nā luai a luai so loi e sea le nā mea. O le whai o polonga e whai ngā ruenga. I mō meo whato a ngā tangata milionea i tutonu o Amerika. Le siya vaenga na momomo ilo ulonto ina ua whamantala mai anta ula tala. I se tasio a inga na vaenta mai na maini tamaitai. Se to alua epe to to. O le mea utupu. Ua ave elefana ule ulungali. Faa mau maunga o naite initi ya maalatu stupe. Ai faima yei faa tamunga fui hei lea fale olo ama lea fale olo. Eo. O na makuwa ama kau kia. Ia o na alu lole ilunga o le tupe tau tungi tungi ya naini ya tamakita. Ai makuwa le ima se mea o mea ya efata. O alu ya ila ua. Ia pe o la fuisa mo yo la a ingala efata mulima. A fa ya tufo ila ima tuwa. A fa melkala. O ye le isfe au se silmena o a ulena au maya alfana. Ia sei tūna ua lo ngutu malea fili ni efias. O nisi o le ta ua mai mata upu faa pene. Ia, e fai o lātou tofi tono nisi o e kālisi. Ia, ia sei kā kō faa au kāla ia iei na mele tupuni. Au, o te leiloa la iei polaan koe ngā upu le la unga polaan toi ngā upu le for folo. I lea vai aso ma lea vai aso. Pe awha yoro ngai o inga lele fai tutonu. Ole a inga le no no fuai mafana unie vain tama maisamo. Ele isa a faina. Ole me leo le tutongi ole me no fuai le tama ititi. Iepo ole talavou. A wafo yo le tula funu la vai ani usila. Se fulu valu lo tau sanga ole tama ititi. Ea ua ya te ia lea vanoa. Ea lua yesu elana pole alana fai longa na yesu. A ele fa pela ole ano fofua i tutonu ole a inga. O ele isa mea fa pena e alwe su elanga part time. E tutongi e lana boan. E tutonu o a inga. O alo temina ale wanga i e universite. E ma o nga amatata es es. Ele temi fo ila lea o nga ele tomitite ma walo na alauni. E apo le living cost. E ma fai e ila ina. O na amatale o la fo ilele ole tomitite. E fa masani. Ele mele ole kokongi ole pili. Yeah. Ya au tei lole te leo tātu ainga. Ona ole alo lofa te leo mātua i whana. Ele tei te ia whai aile dame. Ele tei te iona whai antu mātua i whana. A meala au maila u board pe a maila u a maila u a kupe fo i lele usoswani mai i lewa i aso mlewa i aso. A o whana u voila e alo lofa moni o lātu ainga mo lātu mātua. E a vea le tupe usoswani. E mana tuwana, ele ka inga kusa le kupe mawa le tamititi ya onga. O le fenga aluenga part time. Malatanga ta matuwa lea e fenga aluenga full time. E malatanga ta e te leo na nga vaa matomai. Waloa ta usanga o fenga aluenga. Ai ole mea lea ole ave ese umo vaenga ia e peona uta. Tusi fon lang. Ai meise aile leo o ole card. Le card lea le bank card, le F-Pos card, polo visa card. Se i alua ile nā tamaititi, se i wha atang se mea e manao. Ai pule pule kukua kā kouia na vai tamaina. Pea anau vetu, awane ia a fia fuma tangi se wha mtalanga pe a fai. O nai mā whana whana lea lofa ile mā futanga i tutonu alo wa inga. Manai wha anau ia na vai tamamai sāmo. O nā fawa a mantaona e wa aia ia tau tau lele. Ile tūlanga i peo le yenga aluenga o lo ngālulue. Ai pangalia, e yaina inisio nei a whana ue vaintama mai Samoa. O nai o mo mole ngā lue ngā lo ngā lue. O nai feo lolo tupe nai mua mai ngā lue ngā lo ngā lue. Pita, ele o mawa e lato, e o ile afa o le natu tongu, ele o mafayona mawa e nafana. Angai bule sa o loko ai o ele e va iana ine ia fana, una vaintama. Ai fa sa o loko le lua vanga. Eo, pule ala ko uye le mefai. Pule ala ko uke imio akua. Awe ka fao e o le asfalile o maile asusa. Ai anchang fo yetu lo nei fa na wi afa be mai chon e nga isu ki ka nga isu ki fer wi imo an chon lo ba fo anga na le ale de tele na so so la fa na wi va tama mai e a inga isamo le anga fo ye isel fo inga le na fa ye lo na a inga isamo ma de tua ele o le isi tua le tupele tanto le noa a ele o le mta pulen tanto tal noa enda fi Olisi tolo tupele utantu utalnoa ile so. Eleo na mafuanga ele na leo waitamitima faifaitala on low aing. Ya unawulela vapolo. Ba, eluo tu ainga polonga. Ole polonga ole tino. Ya male polonga ole mafaufaule loto malanga. Efeo lolo antulale polonga ole tino. Wae alu aluante altinga. A ole polonga ole mafaufa. Se ivanga na lava ua sa ili se vai fufo. Ia ona vato antau mawala ia leo se fusoswan. Ile ni ila vaa engo lefios. Ia ole tanta alongoa ia ma se fang ma se tuwa lalo epe o na tuwi natu. A fai, o nai te tau fia umamea to tino ia afana uia na eva entama ina mai mai sa moa. E te leo avea ia ila avanoa ia lua ia ta fau. E te leo avea iai se tupe alu e fai eile me mana oai, ua fia masina o vala au mai, ma au ngani mai mantua i sa moa i se tupe, a ele ma fai ona avea ona lafoye. Kangona oe, kuo e i se vai o nei whanau, tu oe i se vai o mantua la e whamuri mai i sa moa. Ole altu e ngā mea nei tefe. Aia ave fuila oe le tu lafono. Fa mako le hare mea o le antupu ya te oi. Awa un tono niusila, e makua sa kapukapulo ufa polonga ina o le stangata. E makua sa kapukapulo kula fongo niusila. Ona e fa afai ngā luenga ina stangata e unoma se tong, e oi valentia. E mawa ola koko. Wa umala mea ngai asonga ngale ufufuwa ala kaini. Peitai e itangata ola ufufuwa ala tutaimi. Ia mā lātou wā sēlin, mā o lātou ta mā o ai ngai nisi o whālā putputonga. Ia ona o lealo lofa ia I tangata olo mō miele fsoswan. Ai āwha pe o kupu se mewha pe I tutonu o lo ai. O lea fia fia le nei e toi tī mata I leupenga. A māna vāntuna I whānau nā ona nofo leila. Ia ma whaise tauta. Watau na whaise tauta. Awa a otamitina ta uyo ele matanga luenga ole ole ole bele tupu. E makuale ai maso upawa. Ele ai so malo si anga. Faa le tula fono. E tau fia ile ulufia. O lo mauta po lo lawa ele matanga luenga ole ole ole. Ia matu umauli maitua. Pea e faa longa ta le temina e watu ele ole ole. Ia maavisha mailoma e malo mauta. Ai se abe oe, se ye kali, in tuwa inga ye peo na tuwa iyai oe. Eo, ele o se mele le ila ngamea. Ele nganta lai le tato wola faa le tingo. Ai langa o tato o tangata kerisia. Ha, eo, o la lao nga o le maanga yoro pae pae o lou pela ue po o lou poletasi ili aso sa. Angai ki sila fiole le yala o mena e fai tono lou ainga ele se mele le. E fafefea na e mo inima e tatalo antu Leli iye alofa mai Leli iye ama ama Angai polonga na fana uya ufu Awa ele alwe ke fai ngalwe ngai peo na masani ya Awa afu usumali ele tupe na wa emo Ewe Ele awa iya lampu anta mafinga Ae uwa nao se tata longo antu lini vayenga le fitu ula namia Ele o se mea lele. Ia ele ngantala ile te leo le fa'a le tonu o lau fa'i. Ngana e fa'i e fa'a polonga ina afana. Aifefe ele kai mie longo kalai ya ile tau maafutanga. lau e ka le sia, o le tau nu, ia me le tau I tau malo. A e wha fele alwane o lau antai lunga o le Facebook ma le social media. Ia koe apa kua kua. E ke koe apa ka aku ua makua masale I puvai. Ua lemba fai o na toi au mai. A e maa fua isia. Maa fua isia. Ia langa fua usumali ele meleo le kupe a e wawe o nga maua I lewa I aso malewa I aso. Tu sei le masani ai o na e maua le na se le ni e te. E te. O loa lu ulu uai. Mai le afu o na I nei whana ue pe o na vai tamo I na mai. Ke ia le ua le afe tāna I lewa I aso pe afe li mazela. I lewa I aso ma lewa I aso. Tāna ufai. Ai ko I e ngā lus fulkara. E anue ai e or farfengaru. Sol. Vili mai mātua mai sāmo. Whana vile ave le fai e mō mia. Ao mā kufu le mō mia se. Singa me le lei fai le le alu male. Male afu. Male umu ulu le fai. Ao si ngā fai me se ave. Ao si ngā fai me se ave se I fai I se fata. Ale a inga o nai tamiti e peo na vai tamai na mai. Ele o se matapu fau ia le matapu leo talano atua. Ale anga o le fai maali a e mai lava ilunga. E ei lava niso I lantok. Ele o fiu hai I le matapu leo. E ei fo inisio tanto. O le ele I maua kai kai a. A o ngai kou ke fai. Ea. To a ngala e fai. Awa o le huo fai antu le via filde. A fai o oyo se tupulanga televopo, oyo se tamuititi. Lea na vain tamai na mai sa moa, o lea ea a fia oyo le tulanga le le fia filde. Awa ke papole se meskas. Eoi, o le upulanga. O le upulanga hafa mai, e koe ki poki oi sa moa. Oi, ele se mewa le hafa pe nai tupu. O lea le mea le a ki poki, se I vanga na lava. Ua solia oe le tamaititi, po le tupulanga talavou le na vayanta mamai. Ia se tu la funo tono le ia tunu. O se upole faafefe oe fa mai. A ele uska I ole a koe ki ki ewe lvali le mkoe ave I sama. Ki koe fi alu sama. Ia se va I. O le mena ta o le tau faa mata. O le tau faafefe. Ai muli muli mai e tua. Lo musu e koe ave le kara kame ki ki ma le teine titi. A wafu wa suma li e la uska I nga wafan. Wake I ale wa whaakawa I fuma lau piki apu. Ioi, e fia le mea ngai wa ukoele le piki apu le vai aso le neiveita. Wa e kalango ma ia e lakalaka lima se, le afu I le luo se la. Ia a whaior kamala po a kufo I le leo le Ram America voile. Ia wa e kalango ma ia kuru se la ule faa se la kala le mea kumu. I se vai I le mele. Ane ka huke pepese I lea vayaso mlea vayaso mai lea li ie, ioe, lea li ie. Ae makua ka kole vayalo na vilunga loso. Talo fai, talo fai na I neifana, talo fai na yolantu mantu, na yolantu te. Alae pula pula mimifaa pia, leo pula vayaso ni, afeo leo umana fai yele tala ole vayaso, vayaso fo. Eo okufo ilo vayaso fo. Ola fu I fa kari kari mai. Niu. Ai o kule vayan soa fa mai. Lele ua ma. Lele malo lo e leo mungi o ngasu malo lo. Soli. Le anga le ne. Le anga ka kue isil ka kue fiko nga fiki. Le anga ntanto we isil ka kue su e su e fu I lele o awan. E mawa isi tupe. Isi awan la piko isili. Ona le fia fia yaileri. Niwe. Awana fia fia yaileri uveku ama kwa ko anga ifany. Ko anga awa la fama yon. Ala nga ukaku. Ewa vya kileri kanko la imama. Mala kanko piko ilumba kongo lfarsa. Ale. Eka kwa kwa kwa ime ye tupu tono tanto bany. Ya. Until you fan to nail if you see neon men to puny in the way singer pony pefe. I alana over yet. ona olea lia e mai pea I lea masina olea vaitau. Ia tūlanga ia e pei ona tātou talatala no ai foil. Nei vaeng ole viafi. Ia o ngā ia mata upu wa mai ona tutupu. Ia failea male sona ia to e ma mai tātou uma. A waso tātou ai ilianga iantulei liluma na olele wa fia. Toi ono aso ye toi ole ni masina o setema ala masina no naiva. Ia vai yosofou wa tātou fatou fatou le masina o setema. Ia ae fatali e ilo le masina pito isiliana au le lei. O le tau sanga le ni. Ia mai si tau sanga o mawai. A le masina o katopa. A wai nao tangata le lei ana fanda wai le masina o katopa. Ele nganta e le lei tangata. Ae toi au le lei fo tangata. Ia ae e yei tuton. Ia ma le lotu tomaiti. Ia le ole a famra tuina le le asus maltasi o le masina o katopa. E le dei fo I tuksanga. Ia le ngā. E waluk forward fo ila ia ia na ia luma whana. Wa ole vea so. Lona lua le nā le masina o katopa. Ia ae koe ea ea iloma o ngā ile vai aso lona tol. Ile aso se fuluma le lua. E pei ona tāpena jiaina ialuma ni a tātou whana. Ia uwi ni a veni pe fia tupu mai tono a inga ila vāo mātua ma whana, ma mea. Ole a e le mautonu waipo le ale me tauna whana. Ele e ke kakalo ile ali. Ona e tū le ilunga. E te anu e sa ili tangata e maua ili fsoswan. Ai le fa pe manga e ka nga e kano le ari. Nga e fakat kalile e se ia fio mai le ari e sa ufo foro fa fita. E le ai maseme fa pe nga oye. Le anga bui le nga fio mo mai le ari ko e fio le lang. Ia ona fa maila ia lea. Ia ona wo mantu wantu mea e fai e tau ngā lue ngai lalala. Koe ku waku molo nā ngā. E musuia I tanto. Ngāla ua levanga musuia o ele anganga. E ke kūrunga e ke anu ia paila e mwhenua maua ila usoswan. Ala e ke fai mai dari ye. Se alo fai mai. Wole loa pole ane meo le afai. Ke masano ngarakana kamilia li ilalo ngei mereka. Ua levanga fa ake I kāku. Ewe. Kusau la ua umana fai mai. Alu yo ia pai. Ia pe ke kūrunga e ke anu ia la afai. O ina e maua I le fsoswan. O le kalifu ngā o le mele ki mungawa. A isonga pō ngā o kāko. E tante manna a fwoi lele ngā a lo ma le I fua me I a le kaya. O ngā le ua mafia fia kula u lau ako I le kupia ngā ngā e mungawa. Iwa. E le ima se ngā luenga, le ima sou sa ili, le ima sou tutoma, le ima se mewa penga. Iwa. E le kauria lan koe ngā mea. E makuale kauria mai lea o ngā ngā kua I ngā mewa penga. A wafo, e o ai le li whāuna lenga ngalui. E oi. A le ngalu. Tāla, ili fina ngalo lon tamba. Kokongi mā ngala afonga. E oi. Ie ui ana, matui tui le ipuna I e inumia. Ia ngafaya le fina ngalo lon tamba. Ai moa. Ye le mui, moe ma mai kanko umala. Ina yang ma ngalo yang tanto wang sa. Ya, ngi ki fo e fapi, bongo fo kong fo aho so mai fo imarami. Ba, a kanko pepeche ili pesi. Fa mai elelei le ali. Ya, wane ingantan yu tanto la mutu. Ya, elelei ya kwa I fo ima kanko me fai. Ole tangantan. E yei o na vai vainga. E le hama o sisi o kaa kouwe vaa pia e makuwa se lau pasene. E o. A fai wa e se lau pasene I nga tongi ia sauma. E le hama o sisi o kaa kouwe se lau pasene I lalo le lalini. E tofu uma tato. Mau tato vai vainga. E tofu foi tato male sese. I lea kaimi malea foi tenye. A o kua kula a lou sese ma la usasi. Ia o nai tuk mai eile avno. Pe e ke koe faya. Ia pe ole asu ia lau mea ole afai. A faila ole mea sa e faya. ole au mai o whanau nei ma vain tamba mai Samoa ma lou wha moe moe o au tangata ia ole a wha whai ngā luenga ma ma wai lau tupe. Ele I usele leila o mianga e whai. Ai a wha apena e au mai a whanau nei ma lou nau nau ta inga ina ia I umale manuia, manuia I lantou, manuia mao lantou a inga o ke whai a kula ukala mongia I ankeoi. Ole antele antua I o manuia ole amaua. Nei lo me yana tanto ma fo fo a wafu ole me e te fuainatu ye ko e fuainga mai fo oni si o jimi tanto te mana na ia vafe ma ia le kau yo launga we nga lefa ma lo le lo o ngai chest mo mo o er ko inga po ole me e la valo un sai pire ah bo ole me e e ke ong sa ifo ilele mo sina to maitan. Ya ele isa ay na maile manuye yan tato. Ya o nisi vo te mi tato te fampe ah sali si wakale la va se fengi me. Nga or ki nga inga e fai lele lei lele lei lele lei. A la au ke va aya kura vanga la e fai a mea lele le. O la e mangui. Ya va ay oin. E te le o ilo antu po le alto e nga langona la langona e le tangata. O lai fai ni a wala palpala ale mea lai la ke maua. E ke le o ilo atu. Iale mea lai tono o lantou loto ma o lantou mafufa. E pi e faa fōlinga maifo ile le o ngai maangai. A o kwa inga kama ngai le o le lise mo ile po. E kusa e moe ako fo ile le a lai pi ele mea lai kolokolo mailunga ole. O le mua ulu fo ile le malpakua. A wafo. O lai tau mafufa unisi a wala. E faa atili ei ona lau telele mele anga lako kifai. Ina ia maua mai ise manui. Ya elisi melaka kofakei ka ifui ikaku. Halua oia faile mea nai teilo. O nai te mafaya. E teilo ai maua ile manuia. E leo se manuia la lau tango ave kata. Afana uye a. E vaitama elisi manuia rangamia. E leo se manuia. Lau faya foi lele peya o ngai faya o kaving. Mai fa peya ku kaka. A ye yangi mea ko ke manga o inga longo mea o le ye ila. Oe, jole. E se fo nga ko inga malam la mamal na to a inga poto ali e teno fuma o ele. E leo se me leila nga mea. Ya o nga le ye fias. Ama na van tulo le fana. Ia una nufo le ilano. Ia oi. Fai ia ile kala. Ma e fai ia vaani. Ma lili. Awane ilo po lau talana. E tue sugi ai ma fawfonga o fana. Ma le avia ilo ma oi o ilo ofisao leo leo. Ai a fai ia ile ise suinga. Ile fai nga o tau ia fana. Ia vantama mai Samoa. Ai le aini o tau se se. Le aisa usala ile a inga nai te nufo ai. Alue vai se ufisa leo leo la tani. A leo le dao. Ia wala au le sunga le li santini ya tumar vau siki a shu. O lua tasi, tasi iwa tasi o valu faiva. O lua tasi, tasi iwa tasi o valu faiva. A tonu eono mawa antu waisef so son. Ia te oe. Ilo mafatiana ite mafatiai. Ile ni vaingo le vyefi. Beano vayetu. Ile o koe ingi polonga ili vaitemi nei na o tangata e whai ngā aluenga. Ai so stangata fu e whai ngā aluenga. E iai lona tutong. Ewa. Ile wha pe whai ngā aluenga fuari ele kongia. Ele e kawanga kong. So o se me te whaia e iai lona tau. Ale o se mea lelei e longa winga. O se mea wha le lelei. Iai le o le fina ngalola na o leli. Ia maru ia lao singo toi o lelei e fia filo tātou tutong.
1: Know someone who may need support to enrol or vote? Ask them what would make it easier. It might be helping to find the nearest voting place, providing a lift, or supporting with the paperwork. Find more accessible information at vote.nz. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey,

0: Lo hai fatto? Amo.
1: Ciao!

Thank you.

Yeah.

I don't know what you're doing.

Talofa Samoa, wasilia na ili tonus fulta usanga utautua Dr. Chenmo Tangata Samoa. E ala lea I vai faale natura, mo ngase ngase peyona mai suka, toto mawalunga, pole le moa foyo se whanau, le maisela fatu ngao ti ngao tuli, maletua, tino puta, ka nesa malibangeso, fa pea foyo le furu, ya emose o le tale malefiva. E moa foyo le paste full nifo e manongi le le yailo fonga, talia le ACC quote, valao mai loa, Dr. Chen ele lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, lua fitu tolu, tolu tolu fitu fitu, pea fio mai ele lua selau, lua sfuluano Great South Road, I o Tahuhu.

ya bion todule li I iona la umba olo alofa baia ya na me uba lava na faia e lata lata mai le li ia ilanto uba o e vala au ya te ia o ilanto umba o e vala au ya te ia ma le fa maoni le tamama manae o mātu o lousu le nei tai au sing sengi mua mua me uma o na mātu pese o vi inga Bato alanga ina lo manu malo, wa bato fade ne ema famanu ya te oe le tupu. O le tupu oe o tupu o le li'i oe o li'i. Wa bato sula lo walo fade ne hitai au. Awa o le le foi ua tala mai le vani madimo le sinisili ese o au lavanga luenga mamana. E tala noa le tai au ilo walo fa e mori mauli po ilo fa mahoni. Wa mātou ulufale ma le loto fie fia yo loto ane nei lava tae au. O le tae au fau wa e au mai. Wa mātou wifo yu luma. Mātou fape atu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. Le atua sini sini ese oe. O le atua e matautia. O le atua e mamalu. O le atua e mamana. O le atua ifo umba iai o mea. Na e faia ele ai lava. Mase tu sama oe. E tu maulo malofa, malofa maoni, malawanga lelei, e leli liwe oo. E ni ngata anga o mea o malawa. O oila vole tuwe so I fuwa mani vavau, e oo ni faa vavau. O le tuwe malie I mana o I menelei o malawa. O le tuwe la eile vi ingo na malo le tuwe oe pulpuru ni matangu fie. Ta baafa of teitele, lau mea lofa lo na fau o mato maua. Ele nei tai au, whaftailu o lofa ua, mo moni ma teite mai le fōlaunga le atinu. Ele nei tai au, sing sing yo le lewa, ma le fō baita pa au maa inga, wā la fai fōi fangu ngale lei. Wā wā wā na, a mātou o fea la mai ma le fia fia. Ma le mātou pese whaftailea, ia te oe lo mātou atua ta mā, lau pulelea. Whaftailu e fau popo ni asu fōdo lātou sui fua. Ia mo le mātou ni yola wa mātou o rire ni asu fōreile, wa luas fō lima ia yasu setema. On matu folonga on a native sanga, matu malanga on a neva yaso. On a full matu tinito no. Ele to yaso on a matu fan out, and they by time or two sanga. Your national mood for a garwenga and had to willing at Louis for Unga by Yaso de Tassi. Ye be ear oi, Lamatu, two all matu malanga than Yaso, Lamatu de ma. O matu to inatu, our family body. Say it to time my, and the matu folonga will find nay, ya, I will eat your favor laughing, I fought my letter no. Ile de fo yaso fa maloro latu su fo to tuo ala usu tuo ba fai vol de neva yaso a to ala fangia ne matu fa nau wa sauni fo ne fa nau mo malo longa na su bunu buli wa onga na fa nau wo ne fo yaso ya mal ne vai tai mal tu sanga o matu yai ya malu tia male ola ina la to le paolo o lo lo fa matu de talo mo latu no pele samo e wi na matu no fo tu no ba mau Le mafeona ngalo Samoa le tenu e pele loto yele manuia oilo madu. Tua manuia te itak yo Samoa, manuia na yo madu tangata uma. Samoa fa penaso se maengo renei lalolangi o loo alalam papa awai. Fa safua lo lofa mau fa marianga mo ilanto uma lo madu. Ta maa fa maria fuane niya tenu ni sila. Lo madu na nofo mau mawai. Ia male ne foi lalolangi a toa. O lo madu fa alongo il tala, tala o taua ma misa. Fano ayolo tangata lo madu de ma madu talo lo filembu awa oil level pernicious filembu fa to fi bali e me omolo tupu ile nei la lo langi e den fa nga lo le te talo mo tu mal mo panga na yama tu matu tu asit sina sa mo i malo mo ta malo ni yasum so so no fanga lo to si ai la to on madu talo nei tai au to ma te to wina la to le ma fa fano lo lo fa la go mo lo wino la tu to tonga tinga I lo lava lofa tu noa lo mātou te māwha fwoi siro lātou si fua lau ni nili tino. Sini sini lava I le nganga o mea umala whara mātou whaia. I le nia sa fwoi a maino mātou a tua. Mātou whaia lava I na ia fwoi atu vi inga I ante oi. Ai tu mwa pēr lo mātou whanta wa ata mā. Whamudia maile tau tua. Reide sa mwore ni aso a toa mātou wole mātou man au I nei mea malawai ala. Swa whamadu malo Yesu kebiso lo mātou ni mwore mātou whaola. Amen. Amen.

ma oile sua fo Yesu fa mai oile por clame lui tau mo le asole tau lunga fo oile por clame ole ne fo iva yaso fa te tele sunga fa fenga inga reven eti sorenga fa mole te pene ino le tato lui tau ole ne tai hao mo ne fo iva yaso atoa se fu lima lo wate ale tu lai ono fa tai fa longa le Eveni Pacific Male Enterprise Morgu be manu kaolo awina toile por clame Baru ada tayar, berita sama apa nih? Fah fong ya, ini tayar malah tayar. Nampak tu jangan fah asal fon cara musik orang tayar. Musik kalau fok yang mertua, fah fia fia oi. Fah si fia oi tayar. Fok aku pesen fah tayar lah sefok apa yang lecu. Mak aku fia fia fok umur aku bayas. Ya, peyang ni fok nasi mungkin dia orang nih fah naun ni bayi temi. So kau fia fia di kuah fah kai dari. Wajah lembel lagi, kaya fok dia lah fok lecu. Ya, oh musik kalau fok ya fah malas jauh dah ceru. Lalu suju cuman harwe ngak malo lawa. Lalu suju cuman favor ni fok bayas so atop. Awang ide usul ni kaya fah mod mod. Siapa ngau mak fah fah ngau di pule kede fengar dua ngai. Ya, ngai di dina, ngai di fah peke ya wak. Osa fa fo se ilo le o su fa ngar wengar ngi kai ha fo fa umar ka ko fa so fa mon bone o mai fa umar ka ko fa yaso e fa mon bone ke ole mo ska ko ping au lo jo quarter fitu le town e fa avano mo so taimi mo le tar bu kala me a reto le ola so ga fa ga past la fa le copa jo lu ngor ne fa so tar bu kala me na o le tar to malu le tar fa nga for na what in the first for rail today in history tar va ipon men to bulas so limo se tembo le tero to sang bobar jaina fitu ile tar ne mal fa po tar phone ngal pro tania ba tar fitu por kala me ba tar na o tar was for rail se be mo tar va ipo a mai no na wala ne fo tar off

Ya, afio mai ma sumai, talamai au tatu.

Pai fa malo se ofo le la tino e le lo sutu te mafai va le kai am le kai malo le sutu tino le tai au so le onge e la subon bulia o nga nai fa na wa ke o fie fie fo nei ma tu ol a ma fo lo su po mo mo ka me ke pa war me o le o le nga fa mal fa na ofo le fa le pisi pisa o ita tu a ma ia o nga fo le pisi pisa o ka me ki le fa le Ya ma lo va tai nei ma tu ele ala usu tu te ma faiva fo i ya nga te le ole ala usu te pena nei fa na ele o nga fa ma lo si mai wa o ma lo fo nei ka ko ma lo le wa pe ai fo va so le a ole tu wa nga le ana te ma ti fo le le fe ka wa le o ma lo ko mai ya wa te lo le wa pisi ta tu va te mi nei te pena nei fa na mo le la tu lo tu na pa wa ole o ma lo ko mai ki la sa ya ko fo lo ko mai ki la so fo ile o nga mo lo va ya so le no ma na a ele pe la ta tu sa mo e pe la so ma lo lo nei fa na a ambu ya fo la ko wi ya fa ta fa tu le por ka la be ma ba lo la tu o ta tu ma fu ta ma fa ta si le nei ta ya fo a fa ta lo fa fa fo mai lu on ta tu wa la le o ki la nei ta si li mai va toru a mo a ya ma tu fo la ole ta si li mai va toru a mo Tato lale fie fie ngar kia le kio ia on mai ia fasalunga rwede samo ia mo au kitani la ia leolo mawadar fasalunga ia lungo tasilimai vatolua mo se manganao ia mane nisi po ipitonu u tau lata mai o atwele manos ia ale ngata leolo ia ful tato wala leo samo fa mo tasi ono tasi maltasi ia manangai samo na ne yaso ia ale ngi dada se fiso tae mai lungo tato Facebook mari YouTube ok wapod pa wale mor kia ngelo le kio o samo ya na fonga le por kala male e fa fonga ta silimba be toro ambo la fo ye fa fonga isa mo ya malo ngol tata Facebook mari YouTube ro sa mo ya mal fa filo ya to nei tai out le malo le tro tata ma fo tan fa tala fo mai lungo tata Facebook mari YouTube ro sa mo nei tai out ma lo la vor sei fo mo ria ni so ki kilo aku ile tata we kale sia nge kai so good morning God bless fa malo fa tai nei tai out Simeona suena Fata lo fatu nei tai out ma lo lover si fua maruia le pepe pirione good morning tama lo fatu nei tai out ma lo fatu te tele ya morning e foi tai out fo Peter Stowers good morning sir Adelaide Australia pero ti tira tu te mina message from ia Peter Stowers I'm sorry for the 20 minute tell why of course after call va veo o Adelaide sole Oh, Lola, she gave Lola, she's singing on the screen, you got a lala, my ya, the Maro let you know. Hello, I'm Stanley. Aaron Silla, good morning, sir. For the telephone, I'm from my town of Kalam and Nata, I'm out. Tai. Good morning. Papa Kura, I love to Nata, I'm out. Malo, Sifanua, Penny Mika, good morning. Malo, for the telephone, I'm from my town of Nata, I'm Lucio, Uso, Wa, Kaku. Yeah, Malo, for. Ya nga oping e uloka ko. Okay. Manuya, Maria fuera so Maria le nga chul fango ba so sene o sefa. Lo fatu le ta fa fo mai oi one hanga. Wetcho Schuster, good morning sir. Lo fatu so. Wa mai tato. Ya ma lo lava fa tai le fa tsara fo mai tsara bokala me ne fo tai fo fa fo wina tani yelo good morning. Na lo fa tai le fa tsara fo mai ne tai au si papa sevi di male. Weary Manuko. Hello, Fat. Hello, my Jersey. Good morning. Hello, Fat. Lona Lotte. Good morning. Hello, Sifua. Bart Spencer. I'm going to call you. Hello, love of Fat. Hello, Fat. Hello, my name for Itai. Hello, for Lee. We're talking to Lee. Okay. Rachel Sifa. Point England. Hello, to Sasai. Okilani Fat. Hello, Fat. Hello, for Itai. Yes. Fossi. Fat Manu. Alo fatu le nei tai au fama alo fatu tai le fatu alo fama mai e tara buka lame vai tino papa alo fatu le nei tai au fau alo lava fatu tai manongi efu sis ya o amai ue ia alo fatu le nei tai au manu e foile fai unga vasa manu ilo we can't what's your sister ma alo fatu tai uso alo fatu le nei tai au pua au tupuola good morning ma alo lava fatu tai fatu alo fama mai le nei tai au Robert Philly alo fatu le nei tai au fatu tai le fatu alo fama mai ale tau Matthew Arjing uso a wika fefe vai o lai angong ya Greens ale Trampoline. Se oli vaan sukaa kuin kauhi normaali. Ja se vaan aua ei lango edellekin voi lopata lungo. Green song. Ja lopatun leita jauso. Milja vai fane. Mä aloin se fua. Miu efa mosa talofa. Fatal fomali tarpo. Kalamel neita jauso. Orko keren alkaa kuin kaade siellä. Kako mä fukan ngekaa ja oka fefe. Okae. Ja lenga. Kwa mokwa ipisi anu warka ni ngadu. Tofilau sulifa SFPMS paya. Lo fatu nei tai fo mano lo versi fo nei tai ya ya mana to mo ria oi le nei tai lo fo malanga le leu tai mo tai le lang shot ba ve dan ro ka sanga ri ya ya ba le fo la mo fo se te malanto
Wa umalo foi se tema ya kaku wanga kulo foi I ngai masino toy o le lua fe lua no la chou. Sar ka fe fe. Ah, ban datu mo mi tinga ne chou sanga po amai. Se ke fa ya ku so se mo mi tinga ke mo mi ki ai ai o fa tasi mo la unga mo nga lue. Fa popo I mo la talo ai. Mangingo ai le he au si ar ga ko maka ki ai so se mo mi tinga nga mo mi ki ai ai le ma se me fa ai au au au au Yor kali lawon fua mo a ko a le se me a mo wa tan chou do sanga ne fa malo se mai mo nei ma sino no choi mo tan chou wa au sio mo mi tingo ne chou sanga well done ma lo lava ya fa malo se mai e le fasili sa fasilingi a so so ngala Ipsos on a fai o le fasili po a me a o lo sili on a concern ma popoli ya ia tangata ni sila so e lo tangata umo ni sila fasilingi a I love to tell you pe am le afet ngat na fsining ye fo le ole o ame o lo sili sili ma la a pito ilunga ol popo lenga o tanga te termine number 1 cost of living ole tau ole so fuanga over bonus fu pasene o la tu sa fsining ye ole vaenga buon buo na o lo sili o popo le termine ne tau so fuanga which ya makua ya agree ya lo mavo for all la sore Pakai kat ingat lal pengsing. Oh ya, woi kafefe, aku sa. Oh bayar semua. Epei tate look forward di. Epei am cello asung aku masuk kopi kelinga. Tahu aku fikir pengsing sole. Aku sesok ngi bayar selu. Makuai le masih ngapa uah kasih ul pengsing woi ngi. So pada tak ingat lah oleh Octane 91. Lecet efah ngatato. Asalor kau ngopi alai kemingi pole koruka la kor sefulu lima. Inilita ia palasi fulola le iva lima ma le iva balu wakako kikirola nga ilungua le toruta la ma fiku sefur koruka lavar sefur sone wala kaungal pengsing yang iusira le wane montanto lefa fome australia ya maisi baenga lolangi wala kaungal pengsing yang makolo wane yang iusira kase kaunga ka alefu ngofarong long nilita yao ya la foko si folka ul paro pensingi o ye ya manto fo la ul pensingi ngi si lesa mai o ya ku ba o le fa ye ngi si les pensingi se swao ya no wingo le o le alwa lu ngol tau swao ya o le tong ta fo na le a swao ne e ni si la ka nga ma ko no fa tau po inicio a pitonu a pela o a Great Barrier Island ba waiki wo over mal fa ka la little mela wo ye ko ki ali makala al mela wa idi ya nai ya masalo po langa o pitono ie pe e faista mo tan ki di vinyl pensin ya langa va di samia ya na fo mo tole ai no di tilo ta on pensin la wa ko wala kala ka ai se me ole di makala ile ile lita ile octane 91 all mo kwa kon ka so esa wala na su su ngale na fain po la ale mo lo sidion na a po le e tanga tel timing nei ngumela kasia ovo manona su pasene cost of living ole tau ole sui fuanga ya au tele lola ya te oe a waula makua I se lauli masfu pasenge le agree lo mafo fau e le meo no sili na popole ia tanga te temine nei ya kema go foi la a tanga tana sui fuanga a fare kongun ngarwenga a kipi la loiku la fai ngarwenga le jisi kango kongi ala fa felang fa pa lengi la me wala nga pe ma na ya le alu dungol ka ul chu fang ala fo vai me la fo la ko ban kongi dunga fo le ka fa pa lengi le sole ala me la le ala dungol ka ul chu fang ai ki pi ku la fa ngar wenga de si si kang ko kongi e mo kwai kere am kwa le make sense ai ko nga me a ke le no ya o ya a o la na ti chilo mal chu lango ya I so no me la lua or so so ngalen fain ala me lo sirina popol e tanga de terminate health care ala se fo mala loina it tono ai o New Zealand lantou ai lon tolo le economy pol te mawa inga o New Zealand so o nei wangana nana o jitilo ia I mawa vai atu so ne eke de alfa le kongol mele tato so o le ale o da sine so na tawa mo tato fudene o le ia e tele ano ufa nga ina upo le ata mai o le faso langa o inae tua ia I tato ili tau le kau fa pardoning ole ole afo ole soi fuanga ma tonga ta le ni ta to wa a le le on the post posi le le il fa so soi no ta to bai fa fa tau a fa kau anga me le mana mi a mole ai a me se la bana I fa na a u kun ping singi a wa le fa ngar wenga mar be lok
ya la ku fa le ka mare fale a fi aru ke vai o aru sa bari e ole e se fe fol pensi so ne va ngara na o lo o a ya i tono ni sira tsami ne o chil chilo i e le fsining ia o le tero ta vale le wal mi e tono ni sira tsami ne a e fa fo mai e fe lo il to ngata vale no le byd fa pena fo ia che ku a jerry ya mai si tu ai nga brands umba ta vale ya panile we ni o ka vale piko sidi nga nga ru bil chamine ne wa pe fo nga mai o ka manga hybrid ka manga e a foi e de aru pensing o so so nga na fai chono ni sila o sidi ya kula ma wadu nga popular brands nga mai a japan e chono ni sila ya nga lo tela o sta vale o te lo ala o ma fu ala ya onor tu lango il tongo chal pensini a so if there's an option if I tap ti dilo ye ya ko nga ka vale nga ka mi nga ya kire rol ka ya wa ka ki ki foi a ba ko e de nga fa ki ka ko pa ki ki ya ya ki re fu ha sin nga ba a ya onai ba nga na ji ji lo ju ya ele tu la ko el tele tele la fa ina ya mal maf chiang ro fe ren ja to ni sila il ne bai time o tele lo ta to na lam pa pa au australia america and bai si ba nga lo langi po a mai o to ya a onai kar kar nga nga me lo fe nga ni ma to e tono ni sila fata lo fa il sono al telefono male bora le a papa joy toy a otara local board o baba ayolo yele lato a 40 olo yele lato na tu siele lato a 40 ole draft plan support for rainbow communities and te Māori o tasi leo vaenga na fisilingi a se tasi o tangata nofo tono le tumalolea ele tulanga o ia ile draft na tusia ia a mole o tarap up to a local board au titilo atu o le tamari o la tenu o lo tete i fonoi i le o tarap up to a local board le suga ia pulu ris au tanga vaya malo si fo moruia le ngate leo lo i fo inisio tamari o la tenu o lo i tonu o le le fo i pule nga fai tumalo na fisiringa se tasu tangata o lo nengo John McCoskrey pe a se ala i ona i tonu le lato draft le na tusia i alwa inga le tauna celebrate i a le rainbows communities fa pena foi i alfa antawa ino te reo Maori i tonu le lato draft le mo le sia mo sulu masina po le lumana i olo iai so lau titilo antu o le fisiringa ia pe foringa mai e le talia ina le tua inga tangata ia le rainbow community a tatu tala noa rainbow community lo tatu tala noa i vaenga i o loo whaata waina ia vaenga fo ilea gay and lesbian ma isi vaenga mwhapena a lo titi no atu lo o tu mau ala fina ngalo le telefono le sunga ya pulu riz am tanga vaya ma le board antwo ele leil fesidi ai or me ai o tusia or me ala nale mul mul ta yel a o tarab up to local board e pe on a yai so they lost touch of sealing up is not for no fa no what tell me community na fai just enough city for the psl and fata we not over for bangale mal upulo celebrate ya mal fata we no banga yole rainbow communities for better for yale cereo mori ya o na vanga na for mal telefono ele leil fisili a o vanga uma o te pena lato o mea na ure leima ato to mo tono le foi tumalo tono au kilan ne a boi che le lei manaya ya wala isil fia lato o ame o la isil fia le lei mo o taram bapto toi ya ma lato fo na pito do ni sina ya ma au kilan ya o mea na ele leim mo lato mo lumana ya o na vanga na o tatu tai hao fatalo batoi le sunga telefono ma na tamari fo la tano ya all of them trustees of local border or tarab of the man also formerly in Nepal tile photo those full minute to John Tano to la fit to Puffy Fiang on tile but it was a dollar band and not about you not to know John Bukla may I read to Leola Nepal tile for my own number say four Kiola good

au te whawhiloa e foi tātou tunu o mai ni tātou porkalame o ne angatu leola mo oe ilene yaso. O le se te whal foi upes hul whae whapea. A wā a whai te matua whalo longo i nei o na pō, e tupu mai le tu sauno ina ma le lawe ina o saiwita, mai se tasi mea o le tala lea te matafoleo mō ke tai na whai ia e seta. A le upu mō oe le aso le nei, whaata ua le awa noa. E masani na e wha longo i le upu wha pea tangata o le tua o a wanoa wha lua. Lona winga e a e wha tamala i le a wanoa mua mua na te toi au maia le a wanoa wha lua. Io e moni wai te le fo i mea wha pena i tangata a maua le a wanoa wha lua. Peitai, e ai me ta ua wanoa i tuspa ia e ta ua o a wanoa wha pitoa. E tui na mai le tua ia te oe a wha pea i ke wha kamalai ona tu ulea le tua o le avangoa i le iskangaka. Ngu wha pasi o le tua. Fatei ta inga, kai peo le avangoa nga ave le tua ia saulo, le na fai ia saulo matupu. Nga o nga wha ka mala o saulo, fiwa koe kangi le kua le avangoa, ai pasi le tua le avangoa ia ta avita. Koe inga avangoa la nga, le au te fia wha manatu ia te oe. O le tala le na fai tauwin, o le tala ia e seta le teine sai ta, na ave mamasi o foi le tupu foi le o persia. Ua tupu la lfafitau li le taimi ona o tangata sa yuta ua fua fua ka marofo li le anga o haman peise pale mi o le malole. E fasio kia tangata sa yuta uma onga ole ika o nga amangu o yo hamanu ile to ina leo morgi tai le sa fai mata mao e seta. Ia lela avelo ia ile avea ia morgi tai ilo nga fafinge leo e seta. Mo sana fiso swani. Ae ole me wukupu. Ua kali kuali mainga e seka le kusi nga waku ya morke tailo na lono tama polo na ankole. Ona ole fefeo e setel tula fono me time persia e saa nga aluse isi ilu morkupu e au ngoa masi appointment nga fai mingai e ole meo le okil meo yae. Ia fai mai lol tala morke tai. E seta ne i emanatu olo yae ile a inga ole tupu e fasa o ingai o ile mele la kupu. A fai ia ilo la markala lea mo ki taina fai, e pei kau esel wha saa moa e fai tau le wha pertani e mangi ngole lei. Fai mai lo tala mo ki tai. A ele matua mai, a fai e ke makua wha lo longo i nei ono po. E tupu mai le lawea ina o sai uta i se isi a wala. A ukango e koe wha matala i se upu fai ngon fiel tala mo ki taina fai. Fai mai mo ki tai. E seta, a fai e ke le wha o ngā le a wanoa le nei e whao ngā inai oe mo le lawea ina o sai uta. O le a whai e le tua se isi a wala e lawea i eiluna nu longa winga e o nga whao ngā e le tua se isi kangaka. A e le whao ngā anga oe li esek. O le songa fo ila mo oe le aso le nei. A ua e te wha ta mala i le ava noa ua watu e le tua mo oe. Le ilopo se ava ngua ka ua wha pikoa le ngā o le kasi a le ava ngua e la kuai. E te le iloa fo po le ale mea ua fina ngalo ai le atua e a waku le avangoa na ia te oe. Ta ia ilisi au tau ina fo ina in makolo. Ia, sa u fola fola in makolo. Ia se tangata fo ilea e ngafa mali te tala ino le keito le pa. Ia sa, ia masau e kakala fai tutoa ma ki mo li e le iu mai tangata lelo. Ia, e kia wasau lo koi ngā ofo mai lo se koi ngā ngai a tia. E mai e manga ola e sa u fai ngā luenga le. Ya fa ku ya ma ku alo so mai le ke sa wa ma ku lo u la ngai le tu yo kang lo lai was ko inga fa si ma ba ok mai ku lo i mala win e la wila vi device ba ko la mala wila le ba ve nga usu ba ya wa alu lo le pe tolu masim wa fire ko inga ya ai alu lo wa le umia sorry o fi wo ko fa kan ko inga o le ko sa fa la ngan we ya fa ku si on fa tu e o fa ko inga mai ye ye mo fo mo fo viva ko sauli lokko ne ale me ko pu koi o lo lesia so yuta ingal mele mo fo ko ingale awala nga lue ba o lesia o e meni lu au ya la kulale o alu ku ai ku la ta vale awala nga lue la le ke me mo la sau me ka ko inga mala nga wila ya pe mo mo la il to in al sau ko inga fe me ta lo fa la sunga pas ta ma lo ri ta ma so le vale ngo le ko vai fo ya o ri so le Pai le koe laku fai fai la unwa luen. Fai mai lua kala koe. Ei noa lau sunga fai fia. Me siri a leu ka fika wii. Nga ia lau kala le fi fai aku lau sunga. Ia o lea lau. Mai o kei rope sao umangaku ia le me siri le la fai aku.
O mafau fau fau pe mai kala koi. O mafau fau. Pe ia o sao sao kere la uaru. Kala lea koi. Pe ia o sao sao kere la uaru. Ae o mafau fau la. O ke koe kula I kikia. Ae fa pasi ai luma isi ka ngaka I e fayang. E ma ele la u mule koe lako. E fa pesi. So koe kula I kiki. E le lau ke fesi la kusun. Pe sao la lea mafau fau. O fa kulo e ke lua. E a kumua ngai sao e pa uarfau kua ngai a koi. E ke iwa e koe ngai yoyo kwa e lei loro ma se mea. Ke le fwela tangata, o le whaka mara I lava mua. Ua maua lava, ia le lau le koe maua ngai, ia lava mua, ua se fwela tangata le ufai. Ai ala upu fwela mo o ilasa ngai. Ma ai oi e whata mara I lava mua, e koe apaka, ia wa e lei loro se mea. Le tua whafitai, ia whata ua lava no e au mai a moi mato, wa ia ia vangoa, e whata sianga e au mai, whafitai isu. Amen.

0: se kamari on taatu ei fafi fiagor tai aina voi toise fulu mulle tolu minu tolu tolu tali oli tulla valulle porklamme marvone tai alle radio saamo pa malone ma tuo foi la lusi to pena ne fanna una ongola si mun mulio a ongal fanna ora ne foi vai te mio to sanga wa tantu io na maro lo la to mulo va yaso ka uli le ma lo ka makia fa te fa la longa al enterprise motor group manu ka sta su company lo la ko na ma si dar pokala mi maro le tai la ta ro sa si to no lo to al te ro ta vale o ye to no lo to ai a fer la tu tu ne via so mal fa or va yaso fa fer la io so ai ku so fer le fa pena foi le dai al foi ma te mari la tu no la tu ga lui yam sa li stava le lei mo oi ya male ai nga ku so fa fa mo te ne ta ma lo se po mo ni ya
1: ma lo ko le ta wa ta ma lo ko le so ne ta ya fo ti te fo ma lo ma pa lo le se po la so ma da
0: Malo fa fa mon jamie the tie out fa fa fa la long ala enterprise model group mon call chat book la me malo le tie out ta tu nga tu fa o one of ya so ma wo fo le ko fo lo mai fo tau yo kero la afi fi fo le tu no tu mai mon kero ka va le tu no lo to ha
1: ele sen sa no nga fa fa so pa ya le sul ma ta mo fi ma le la le tie out ya le li yo le fu mo mon ne la la tu la mai ile malu lu ma tu la ma le winter le wo Omo Mali at one, you have said that it was too sweet Mali at one town.
0: Lele, amaya mole fa fo mai tano ya tulang o ifo ya to tua le enterprise modu modu ko mona ya ngol of ya say this time mole fa mo bone
1: ya fa tai mo ma to wa no ya fa talo fa fo ile alo se se ta to wa no ya ya fo ma tu tele ne ya so ya da to fo yo fa wa ta fa ta la wa mai mo ta mala ya fa talo fa tu le enterprise ne ta ya de no lo se ta to wa no ta to no lo ma ni me uma Eko pamela angal leo le tua, ya ole mutato wa lata maspo utula ngole weekend po ile neva yaso, ya no sele manuala esato pa tua, ele ngata ise pa umolalo sato savale, ya ai bolo pa pe po ikona ya yo sato wa cashback ya po utula ngapo ya ya ero kita utule ina pa pe yona esa uwa utula ngole wa lata maile le asa pa eol pa na ya pa na epo ile mawal savale. Barcelona, Pāpitai lau sunga lewa o mūn mātou a wanoa, mātou te reina po ia. Tō engo lō lāwa singo le nei atu. Ia, lō pāmia le tua le pāponga mau se tātou atu nō. Tātou e te roa i le rāi atu kou. Te ātari kai e kuai so tō koi pua mātou mātou ola. Te lō pāmala anga leo le tua. E pātou i koi no mōn pōl nei tai.
0: Manu e whai wale asa mane angatun whai ngana vasa la sunga kusa whai whai mboli poti le ne whai tae au fau toi fitu minu te lo tora tā le onei tu la e valu whai malo whai tae le tu nuu an sunga i tau ju tilo antu whai mane le fua semi le whai mai ona vasa fua isu e lika kai miana ko o i sini Australia a wala go wala peace ok le le e a fo i Helen ua ula ula alo fatu le tae au fau mai ava Simone Talia la fa mai Manuia le olo holiday Australia nei aso the final in AFL ai sole kwa ma kau ki foi sole kasi le kalonga ma ngai ala maka maka isi kemi sole kalonga le Aussie ru jano kwa ma ngai a va kor ko ke no players sfun ba noa ya kama a sfun wa ngona working se a sa oli mai ava Simone Talia la va tro nei tai au They might want to pen and somebody now over the day for a child, but I'll find my loss because they're more.

pohtaille jo la mai mo la fa fonga ne chai mo la chao ba kala chama ne le chala o le chao ba tu sa mo wo o le lo se fulu ma le limba de vela le e o chai ve sa mo ne ne chai mo la chao tu ma winga a wo o le chao la ngi le ni so ba ngo sa mo pa u timuri so ba ngo sa mo e le ne yas for rele lo se mo le ba ngal tolu se fulu degree celsius al mo ngo na le vela le sa mo e le ne fo ya so dos fa i lo na mo la lo ta to lo ba la ngai sa mo ne chai mi Baru ia fainga malanga Ale pepela nao le eole i Samoa I lo tu tau nu atu pia Tau nu mbala maru ia fainga malanga Ore nei fo yaso Fata la vatu I pa angal taram kalame So se maengo Samoa lo taram mafutai Fa pena foi Amerika Samoa Malo se fo maru ia Ere nei fo I tae au fau Taro se asi le tu atu I oi Australia Good day mate Malo se fo maru ia To te lo taram pa angal me Australia Fata la fo maile nei tae au Malo la vatu se fua La mua Canberra vanu lo il malu lu Ile nei taimi o le tae au Winga whamba wina o le tau mo le La mua in Canberra la whasoro na awa oa Langi le lei nisio taimi lua si fulfitu o moka A o le babela Nga oso maurunga le pevela le Lua si fulfitu lona maurunga le pevela Whamba wina mo le nei fo iaso fau Whatano whale mamalo le tinu me le pone Sifuru ono lo ile malu o le ea Nei vanga o le tae au Winga le tau le soe awa oa Pa utimu langi le lei nisio taimi Lua si fulima le maurunga le pevela Whamba wina mo me le pone Ele neas for really what time to yai malo la jinu sini australia fata la fata nei time on the town se fulono o ele malo le air nei bang all the time we got a tau e sini australia awa olang de lele tau le so dos fuli mal mo ringal mo ro gonna vela fa ma wina ya more nei for ya so fo fata la for malo la jinu e adelaide se fulu fitu o wi ka malo mar ka ya o ma fang fang okay lele we got a tau le so fa so on awa olang de lele ni so time lo so tolu Walu ngole bevela fa mawina mo Adelaide ili nefo yaso Brisbane Australia fa tala fatu nei time on the town Sifuru ono lo ili maru ngole ea Ili nefa ngole tao wing ngole tau ili so E fa solo na awa oa pa uti mulang ili lefo inisio time ilo Sifuru lima walu ngole bevela Baba yatu ili tau I Perth Australia Sifuru tolo lo ili maru lune nefa ngole tao Wala fa solo ina awa oa pa uti mulia so Lo Sifuru tolo walu ngole bevela Ili tele na awa ngole Australia matulango ili tau fa mawina Ya mo ili nefo yaso Pero ma wal tato por kalame. Tama kem kaura wa glani no fanga pasa longa radio sa mos fun lo il maru lu. Ile neva ngana tama va tu mare mer sura le lari ni ka ya uni ka ro sia ya umi. For how long? Su sur mai la. Ka ro sia ya umi ngas sur mai la. O bengal chau le so tu ma ona awa wa pa una wa ngani so tai milang le lei foi. Ile chelo tai mile la sa la le wa langi le mai. Le tai mo le tai ya se fun mo le ona mo lunga o ile maru lu re fa mo wina mo au kilani. Ile neas for rayless fulu lona ma wala lo tai au pe au ri la fa so pa uti mul chelo bai ngo au kilani tu tu sale maru lo ne mata as fulu lona ma wala lunga a bai ngo yon twa twa sai a wa wala ngi le la ti tel tai me pa wa nai wanga la sa fa so lo na ba ya so fo lo mara yatu a so fa i o se tema a so fo fa so lo lang le a so lua fa so lo lang le a so lulu la so mul mulina o se tema lang le fo le tau Ya yeah, amata ke topala stofi lang le for the town. Ya mana ya na ko fero lo mai ya ya le maru le maru lu kini am. Fo mo bonga na tu na mai le nei time all the time all the no la papa out in so bang or kill open na tolo mo ya mai le town bo to le ne so for what time to wo Leon. Ta to tala mai sa mo to lu fo yo le to chua. La fio nga ngalpan mara tu marba tanga ve chi pe tanga ve ma lo to chua chuno. Au ta to tala mai sa mo to lu le ne ve ya so. So if I saw the winner more better, I'd like to follow my little old little someone fit to the poor and her name, Malamanatu. Yeah, now for she'll feel it to know too long or Melo to be someone. Don't talk to you if I wanted if I saw Tatu. Well, we lost full tell it to Lavalu's mile of my mom of her phone. Tell you what Tatu was someone if I saw.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. A ngau le foe uli, whaatū le foe tau tā. E le tali tonu ngau fō launga Samoa na mua, pei o na masa ni ai vaa. E uli lamba e le foe, ua tā ua o le foe uli. O le foe lea na te whaatū.

0: Bobby Fang by Lawrence A. Lene, my honor to Jordan Brady Samo, in a water was full on a minute to Lotta Tile, only to La Abolas for England, nay, as for England, that to night and Fabia, no ta ua, Bea, less soon as all the Lalum Valley. Yeah, and oh, Fabella, let you know, my weapon is a kid for me, so Kaya, so I don't know about it if I'm my map or Calamelu. Good morning, sir. Malo,
1: Malo, Malo, Lewis, it's a vice. Yes, I have a video. I'm going to fast kill it about it. You know, or king out, cutting off. Yeah, we yell at what the way you are in the yasso. You know, so if what two or five would buy yasso. Yeah, or Calamasanga Kako, Vulele Salam was full river.
0: Yes,
1: Calamel Langine. Mando de Cua,
0: Amen.
1: Father, you have money, everything. In a ring on our limb, Kikiroaku, yes, is the might of I am as for tap or inga at no. Yeah, lo, moro, malo, simo for the oros or allo. I tell Tonu Tao, if you level or even I will let two tell you, I am our lungalona, lofata vive, I let two and they tie out.
0: Ah, lo, malo, let's see for when we have tied it to our time up for the tower of his day. Ya lang lesa e malanga fo isa mo na fa yaso ya a sa afta will time ta po kala me ma fa nga malanga by fo to fo mai ya vi ele lo fo le to lo ta to fo lo fo il mo wil nei ta fo malor malanga mo ya a a mai la ku nga fa yaso
1: ya ma to va so to le na fa mai la lo ka dia o ni fa mo lo se va ya al malanga le sa mo sa we test mai le quantas le sa va ver
0: ah
1: ne la ka ka le ku le breakfast e mai ka na pe pa pengi lunch box fo nga le o le pingaki or mixed beer, meal nuts, or a muesli pa, or a apple, malfang white.
0: Okay.
1: Or fair kore koinga mang, or fair white. Na baraka apple malfang white.
0: Ah,
1: it is a breakfast day meal ngikan. Kau fa yola kamba fwe kaha koure I natsia. Kavai, abale pisir fwale wida. Kamba pom wasu woy ngay. Ah, abale fwe ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, se vale uno le cuantos mangue y por ahí pasó de cacao se se scramble eggs o le ay y o me ma die no fa au va le va la va mal fongo va y o fi fi esco ingo fa manga kwa ku o le la ver ki u le ngaru ngai ku ya ay fa fa tai ta vai o lo manu esa mo
0: okay
1: manu esa mo ya o le kele yo por o ke ken maro la yo ku ai fai va ya so le ngoi sa mo ka mi lo le fa nga maro se vai o le uru ai kai mi ka la fa so pi ko sa mo o fongo ka pe ka sa mo si ma ko mo ku se va I ka deng fongo inga poko fongo le lupi fa ia maka amiru vengo ifa na lupo I meo va vau menga ia ono o mangu ia samu a va vau aka kongi se la ia manga ia o lo sau fori karo la ko ia ko le ma manga ia ia ale nga o pisi ngisi fa ko vai ma ka nga foi samu poko la o ka va le fe I kamai o so le le ma I ka va le so o ka ko le ko ko ka mala o ia bekawa ololo fangiele to samo tabai
0: malo malo of tai alena so no ele malelele le quantos wale santa to fatel tali fo lele o mai fo le company se go kar kar yangele le maro lo si fo yo fainga le ni
1: zile ni
0: zile di auror ka ko fo ya ko fero lo le malen ba malen ba
1: ya o le vala ikiki fo ide ale fi ko fi ma ya pe fo ngale ko fo I koro lo ngale mano le ngi se fo la screen me ngale ko se mit mo ya me of technology it is me vanga le was kind of vet and blue for kamanga ah be vanga like a patched airline ah so ya mo ya le se se ken par me ya o se me mo sa vanga ola ko kumu I la le option ya lo nga ke le ya vanga ma ke ofo de ke lo ka kamanga sa mo ka ba
0: asa o
1: be vanga le wa ko fa me ya o ka ka ko nga malanga ma ya le ke ma ko kupenge ya ma ke ma ko midio nga be fa ma plo kick bawa koi ma kanga kali di skala ngale foi ke almost full ka ali al fi skala ya de la fa ko ben ya ko ngavo yo mi samo yo la ke den al mori yang isi de ori skala
0: ya ya ai fa tayo le fa long long tu fa pe o restala tamine ne ya onga le fa salene la tu lo fa le fa long long ah por sa
1: yo o le merga ala la onga le skala o mal pa lo ka sa ka un pi skala
0: mo le spalo ka le
1: yo ya ai karu si ya un ko fa ni pa ide ke na un mali mo ka sa ngo fa fa na pa lo ka so de ya
0: sa le ya okay o tata no balon ta le wa lo ni si la lan fa ga balon ta la si fitjo novemba ah pe o te lo el po ka men fa il mo ta sa mo po
1: o la unga venga na po o le fa ngo o fu pa ke le mai Wole maul me foi beva pido nga longa fa pa vonga fa nga pingi fa nga peking o fa e wanga le se ko du se foi va la e so ko du ya kai kai e fa da maiko le ala fa mai de e parsa lue ma ma ko le vole ala ri vole le vele ku se mo me so alu so ngo fa ku nga o sa o so fa lo o fo paket un bolon fa lo mo lo ku so ko sui o fo ka ola ku nga ako ola wa ka die ya e sa ta vai o sui o parti ta ta si sa ya i de mota sa mo na po ya o obviously o le maunga so sene o mangele o leipa o Agnes o Henny o le National ya o Marama fo ile le sui kai kai le Green Party ya o Vicky Howley mai kai konga le sa mangele New Zealand First mai fo sui o le Opportunity Party ya sa ai fo imale au Pacific Justice ya e team anang kamo angai
2: oh, okay.
1: Ya o vaenga le sa fa adi manga konga po o le mea o kikilo e maadi ore ko ya kunga kan kange ye opposition ah le fa nga malo ile mele ole ru lungo rates or rent ai le si ile minimum wage
2: yes
1: e kaunga la kala ka me ya e mapu e ka ko me kaunga kar so fu e pe le fa ya ku vuri ngali a vuri ngor va ngali ko fa nga malo pe fa pe fa ngo mar po le pe le ka ko what do you mean ah le na to yo ko fa mai you have to stretch your money to vai la pisi ya ka ko nga ka Ronga kama I mangakwa okonga okola video ngem kero kupe fa fema konge poke ah ipo menga ke ko lang e fa penga yumala ku ah ma kwai fa ko la ku ka va o va yakwe a tiken tiken
2: yeah
1: anga fa sa lawe mawol me ai e ke la ku le so ka pa ka
2: saude le
1: ya makka le ngol kam ka makka afa le ngol ka makka o nge fa ka ri ka ri ka ngaka
2: ya
1: nga mo mo kwa so yinga kolon ka wo mal mal fa ku ah e va ku kolo Wai wa ai lai mangis.
2: Eh.
1: Ai mai kolong sa o so angi pia mangi me ai wakumu fo. Wai mo kengwa ka sa wole sa kapak. Ya. Ku la nga sa yang po. Ai pia le mene nga kiki obi yai. Ya. Ku ya kunga ka ko nge fo fa pe fa ngo mai maka pe de ka ri kongu le kala dia. Ya ka nga si ile minimum wage.
2: Ya.
1: Ale ko kere si ya. Ai ngo ma si ile range ma le rate. Ole ala wo kere le cap le. Wa ki sa fa ma ko. Ya pe fa mer ka dinga you have to stretch your money so le ka vai. Ngai le mimi kaises.
2: Le mimi kaises.
1: Ya.
2: Mane so ana wasa no tu langa le mwae. O I e tau ona tiltilo e tanto. A lo malfenga palo tala se fito novema. A mele o bingo le tala fo ilele o le vavai. Po o fea pati o le ele lei la to fufa. Ya ma la to a po kalame fo I mo tato. Na o tau ona ili tae au le tenu. Ole le palingi ngal mele ka ko kaming ole alu ngal ka ur sifwa wale sa faisu sunga le ipsos sa ko le
1: ai le se sui no I ko be mau
2: ole alu le tau ole tau sifwa ngal tangata ai le se ka si si akuru ngo ko ko ngi fole se ka fa palingi fole a
1: ya ole mere nga ka vai
2: ya
1: e ya ka ma vivi mai so alu se lu ka ma fusu le ma ke le ai o Vincent Peter se le ai o fel ka ma so le mo ya so so ka fusu paure fai fai mai e man ko fur ke le ka usa e fi pa lu ka ku ye a fi a lu a Vincent Peter le pa a lu a fi a lu ne so e le fa lu ka ma ka ba se so fer ko inga
2: ma nei ol fam nat a men ol a ta ta noi vai nga ya ol fam nat tu nai le tu no wa ya wal ta tu ya ta tau ya mal fatim kara sile fa yon falta to fo ile fa le ta to wa il fa ngol palot ya wa ona baing o mole ko ngol parmen o ka ko le palo ko ngala ko ko ngore parmen ya
1: o le mer nga le va va o ka ko fo ngali dungal mi social media le ai a le le skala fa le palo ko le au ko mori nga le ka ki ki ka ka ta vai le skala o lo lima e o ka to pa nga ka le skala
2: lo lima yes ya
1: a o moro nga ai mali le ke le palo ko Yeah. Langa ole ko fa se special vote de sa fa ide asor paro
2: sa ne
1: ka koula ya man ko fo ka kalo le national party ma sa fa ya so ya ka so ya kimura so le ma fa ido le national party kimuro ma ko inga ma para lang ya o e o paro ka e fa fa le mo ka ko ah
2: ya
1: ma be vesia ya ka ko ku ngu o ya ma di mai ya ah li li walo mai ya ka ko o fa ide ka ko le skala ma fa le fa ya ko o se fa mai It doesn't matter big paroko la siung fa soli. On lau paroko nga kasi. E lupa ko on malanga o mele afi a makala e kasi. Pe ya kale fa ma ko isa mo ka vai. E fa ko le vale fa me ai. E la fa soli. Ke le la nga le vale. Mo la nga le vale fa ko kasi al paroko ke ma lo oi a nga le vale le pa ko ke la soli vale sa paroko. Ora no fa ko ya. Kasi pe ya paroko e ma lo oi. A le vale. Ah, esu efa kapi kwa le vale sa paro kong imaru, ya, kale ka kadi e kwa vai, ai le kakua kungu ue, o mai e lango lango, le kakua fai nga maru, ale leia pe ku lau fainga malo le lei ale ku a ngai sa yelo sao e lo polo palo kare la di wole me
2: a sa le a
1: ya ko ai vole fisu ka sanga ni pipi a pon fa si wa kasi ngal diwa lo di maru di ma ngal diwa kasi i vai e wala ngi mak ma mat palo ka kas
2: ma dai ma dai fa mala tu lein tai o ko ai pisanga fi ri ko fa ko mu o fom je si vai ngai le tau tu al maten ho tsa sa
1: o ngai ka me ki fo ye la ai ke le fo lo langa le mele a fa ku pe mo i sa ngal ngal pele ai at least le e ko fo fo lingo le o langa so ngal wenga ko li ku la ma ko ma fu ka le si recruiting agent sta ma ki ka vai ma ngai ya lo fa ngal rai fa como le fom ko ki afe ko fa como le fom ko la kele me nga mi era ko er kele me ma mi era ki ka mi interview do mo ya ma fa como le fom fa induction induction fa le interview ya e ya ila si ya lo ki ki nga nga mo nga fina nga do e saule o le vango e a maka lima va veao ile so mafua ya ile so a wala a le fora le nga lu ya ka vale e piki mai nga ke malum fa nga ya me ya a vai fo la comme mais ça me la yeme fo le fa sa la singe fa vale yo singa ri kwa me lo nga mi va nga dia e la ku lo le fa ku mu fo me la singe e fa ka fa i ala ku la ye fa mo mo i yo ka pe nga nga nga ta vai de ko fo me so aro de ko fa ka ka lo a lo ko pe nga interview me interview skills ya ka pe nga CV nga ya no fa nga e so so ngi wa e a wo ka ku la fo nga nga ya no a wo missing me ding the skills o le avango lo nga lo le the second chance le fa America fo nga le o le sumu lo nga lo era ku ICS o le sumu mo era ku ma wo le lo fa nga sumu
2: Ya la tuno langa le tu ina tu telefonia so alo ya la mo o mai lungo pe tsfa lang fa le matin hotel sia ya ona go ma
1: na e video ko ka ngaka ah e si me me vola ke difongi ya apa wala wo ke difongi o se o ke ma ko ai nga sa mo
2: ya
1: ye mo ko ru
2: Asal le. Malo vafjoy metu metanga for lotol neta o tato e filo for ta office ne.
1: Ya.
2: Ta po kalame. Ya, kire ro poi ke wa ko mo wa ku ya malo vafjoy ole wa.
1: Ne we ka ko fa ka mir ka la sur wa ifo ma ko piko ngu. Ah, au fa pa je ma ko. Au ko fo ka mi ngi ba so le. Ah. Ole ai ngi fo se umar pa lo ka la ne pisi ka bi ngal pa.
2: Ya.
1: Ya, o nga ko e fo fo le o. O fa le la vela me sa mo ka vai. Oki.
2: Ya.
1: Mo fam singonga. Le ai mo se me a ngai mo wa. O loi maka malingi fa ngo ma mo fie mo kusang. E mo loi malingi fa ngo ngo I singa ngo lai fa o fam singonga. Ba fkai ta vai mo ma tu ava noa. Ya. Le atu no e sa mo e le se fa ve asa ma se ma ma.
2: Vale.
1: E va ta uta I poto. Ai ka me pisier sam. Wa vo I fa le ko ngo so arum ko va ngi ka ya. Ya. Ir kala fa ya ngar ka ye ngaur kila la fa mo ngo la fo fa mo ngo kila ka so fo I me pe ya ma u ah ngir nge ya so ta vai la fo ke la ku sa mo la ka po inga
2: so ga so alles it mo mal ta to wala si mo so oil ne fo I as for ile to to mo le sa mo la to is fo to lo to ta la to la e va fa so la e wi ta

0: Rene sa mwaka te tomo ane nei fwa I aso fwa reile wa luas fwa lima ia aso se tema na wotoi se fulu mino te lo tona ta leo le itu la Iva Mana tomo hiyo le tae ole lofa maranga le leo le tana matai le langi Fatis mai le whiunga le lipule digisel sa tatu tala noa ia le nama yaso au o I Amerika ni se fwa fwanga fwa fwa le lofa le tua le fwa ole tia I fanua le la tu le ema la tu le tai ya le ufa maiso ole umara la kulu mausu ngi kaya fwa mano si fwa mwere le pepe
1: A whera I atu lau sumata vai, I le nei tae au, ia. Ma a pwoi le tā pwoi ngā sā moi tono o ki lani nei, ia, me se pwoi lātou lo māfuta mai, I lunga leu penga ta whai langi, ia. Fa whera I atu pwoi ai lātou lo māfuta mai Amerika, ia, I le atu mi tele. Ia, peo nei tātou pukala me le vāsum tēnei. Fai si vevelo le mea sā, sā I ai Vegas, tau titia o le tonu lima le. Fast food degrees level.
0: Yeah.
1: Yo ta fa pe ya mo fa ya so ta foi mo ta vai uta u pe al malu lo ta to. Ya de foi ta felo ya de valu te quiz li ta ya fo u ta.
0: Sa le. E Mariel Maru, Mariel Maru do le o in you sui e fa nga malanga fo inga o ma o ku ma. Ah.
1: Yo. Ya lo le tin ma na ya lo la la mo ya malu lu ala pa ya na mai a ti mu lo. Mo vinga la men tala mo mai ni. I was saying now woman and what I know so.
0: Yeah,
1: I'm moving a lot of people. I'm a little bit. Yeah, I'm a little bit. E tate o sila tu tangata lai no foi Amerika. Ia la te leo noa la tau mea la tupu tolu la tua tulu. O iwo I noa I. O lea e au vaku. Oko u noa di anko kamalo. O mo kwa kamkai mat pensingi o mea la moke. Ia la visi pa mai a. Io I nei e usua tangata I anu pa inga luenga sa. O lea lea lea lulu ngot pensingi mal sa ulano. Leo loko teo lea ma puanga utang tatu. Ya ko ne lo ali ko ko ma lo ne pa ya ngi ma me le ki ngai ngai ma ko ni si
0: ba lo fa tai le lo fo le tu fo ti fo fo no le la to le ma la to le tai a mai po ana va fo e ton si le fila te no fa mo le ta be ba
1: tai a le yo se ta ta la po I le e le ta tu fo yo o lo fa ti no ti ni si la e le na na fia mo mo le tu a le nga nga fa tai te le la vai sui un mo le scopa ya America le ha ma fai ona wa ya tu le fa tu winna a ol ta tu asosi o le scopa USA e a ua ti no mal te mi le nei e a o le ala ua un mo le le stala e a ua un ma fo yo na fa ma tu ala tu tu la fo no li te te ina le la tu asosi e a ma la fo ua au mai fo le la tu a le la tu tala ya ona so so ani mai fo I plo ke ti lo fa pe na a fa ti no ina sa mo ya I nga we nga la u fa I to fa su I na ya o po to science to ola o nga ko li so sa mo ya mo le to fa te te le la va la u fio nga le a te te fo no a to fila u a to fila u ya me se fo le sunga prestene ya sia lo fi a fo to ya mal mal lo to lo la pa fo la mana ye I no so fa ta va ya e moli mawina le fatu wina foi o tau asos ya le a foi wa au mai la o tau a tulanga foi la tau a vea yo la fa peona a soso ani mai il tato maluenga a isa mo ya le foi ma ua tala a tabai ya ua a e foi se tau fa I sui o lo tau no au stadia ya wa mito me fa tata noa ya se fa mautu wina foi o le la tau asos ale scopa ai Australia ya moi la to lo fa fo mai Australia ya va ifo ya tato le tato penga te fai lang ya o lo fa pe ona ya va ifo tato penga te fai lang ya o lo fa pe ona uma tato information ya mortato fa muy mortato nga dwa nga samo ya se mena na na to efia tutu a so so atu la vas instala a ta baile ni ta ya
0: mano mano pa tai ya es es vaiga fa malta por la neta
1: fa wal menes pa no no ta vaino walu la malota to worry salute foi mai wa
0: wa fa ko fa mai
1: Ya ngatele tapo inga so walo moto tele len fa mut ole ko fa inga tato wa ya ai le fa ina ya tato tape na mlo moto tato wo cup ya moila to wo lo fo la fo tato tapa pisa mo na mo wa tato tapa pia tato fa lo lo tato terries tato supermarket ya fa pape na hoi lunga le pena tsa fai langi le fitsa pacific .com ya mana fo la for selling ya fa nga le tato clickx I am a fire on a lafo selling and my cash is more at the yourself. Ya, Fapena for yearly, a lafo in a top up. Ya, by entry to I is a more level at a latte yaso more fit up. If I yell that to say you'll that to two bedroom prefab or Fale Luaput Moy, Leola say in Nilaso Mombo or get up. Ya, a loipoil aing on a more lato Fale Luaput Moy Maltato to yourself. Olo tele a wala nga wailo a inga sa mua. La fo top up, la fo po tseleni. Ya ona optino la to fa taule pando. E fa pea ona nga ba ai. Ya muni si fa mtalanga. Ya wala umele olu atasi lima ono. A tolu fa fa. Ya fa taitel tawai mua mato wa mnoa. Manu ya fo ia fe omti uti o la tapena tu ya ili fa ungol vayasu.
0: Fa fa taitele lo fianga la bebe. Manu ya fo i faiva ole ne fo iaso. Ya male fa ungol vayasu wa nga. Ya ili tau tomo e. Ale rene sa mo ale nei foi tai o fou ta to li potify mai lunga ole a wala ole nei foi tai o Malo ava tava le foi lunga la wala wo so longa le mea umale ai masabanga o va to poloka le nei time o le tai o masela ba lunga highways fa mo bo fa pe na foi tele bai o wala lo fa pe na fai fai mala ngai le tro le nei tai o va to po timu masese na wala ya drive to the conditions ba ya sa le bo fe mala ngai nga ole nei foi ya so

0: Sasilima Ivatoru Amo.
1: Talflama, Palani Molni, Tao, Tam, Liam. Well, but all me, Silipanti, Lily, put your little territory, billion of Talai, folks, yes, for four in my law, but Popu Emily, she paid to sell out, sell out, million of Talai, fat, boom, to his family, yes, for mine. But the other party, a fire feed free or a tower, lying on when I folks see him to his family, you know, for my people, my honga. I said, well, a lady to it, to leave what you all or tomorrow, I ain't nobody to his fatino, and I'm killing. Le wa sapat pa tu wa te mato nga wenga wa lusi te sanga uma vai to name. If we do merza fam tu ina vaso le wa failo ai ile alu lungo nga wenga ai nga wenga te tele. E ulamba. Ili tu sama le afe se lau ivas furu afe lim se lau tena te fai nga wenga ai nga wenga te tele ia yu lai. E tu mo pere ma wa lalo pe afua ili lua se lau se furu afe lua se lau sa ia ia novemba. Wa ia yung fatino ina wenga ne patiza fam tu ina leso na nanfi uta wain. Ora fa sino yo estoy por maloloi na ni stile fa mautunga do to fa le le o mai alavo na ya ya la to api ona fa se toile inga do na to fa le fo to ti di lavo o nga ma lo la la to mo mo ina fa ti ping fo fa le ya ya fa le ma malai ya o pia fa ma pan pan ngo nu kwa nga do nga fa pala ma la vai malai ta alo ma to tongo fa le o promis ya ya le pa ti ya le le ri fo ma le o no a fe fa le fo o ma lo fo stia ma tanga do nga fa le ma fala per bitonga fo ina ye fale ile si fato sanga ora so le kingi fa so tuna fo le stadio lo solo solo ai stai a utai ta fa ola tia ma isos fa inga fa so tia oia e tinu ma mau e pio na longo ai ni moni mau de vanga tala le APC o utai o se sui si nia o le kingi we lo le coconut cartel e ele ma anga sa te ola isos fa inga sa sa si fa tinonga isino fo ngai ma bella se pania o le ingo le kingi le coconut cartel wo silia nei mali to sanga o faya to inga mali kenya le au ainga so tula fono al almadin istini australia tata wa yelo leo yele ya yoni so tanga mali to fananga o so fa inga fa o ngai ni pomwa pi pa o lima mali ave fa ma o sia de va o ni fa la tonga lua I fa ma o popoina pe fa ma o popoina so inga tula fono I bukia le PC o se tanga tata fani rola wa tamai nei sa tua ia yelo leo e mafo mai fitena inga ni kengi fa asu tu la tono. Ile se se leona tanga pavalina o Joshua McDonald in Maryland West. Ile tolu astaloi. Au fa peo na alien mai e nevi vesi manga alo di taulanga e old time su yor kengi alo fa mautu pe etu nui fafo. I anta sa fala wa gilina yeso tanga mautai di masine le ima mautu nei o fa iloi olo iai Albania le panona ma astia. A fa aria e mori mau i de APC. The vaccination at home for any tongue at the Zapa open lane, so for ear is a Palestine of Fayutai, in an offer of Peter Silon allow Loitan at the Tourist Europa, Mabella. A sporting of myself, Fastino Utai, a left out of Lave Lumo or Wallace or Tangle Kelly, Idamaston, eh? Ilona to Siazapa Ponga Lalo, Yamanuia is a shame. That's so tightly ABC, Lily to a new sound, well, let's say, Mosemanatufa Alia. I was still my finger. I felt your tear Utai. E mun mun mai lea ili fanei nori te itai ori kengi ali coconut cartel ya Lorenzo le malu ya me ili mga ala o le taulanga Ho Chi Minh City I Vietnam. And telu mai ala so ese I aisaya utai ma stalia sa faima ya fai loron fanga itia e winga I vesti o faima lili mai ili vao na cartel ma le Alamadines. O lo fia mo e leo leo anu sa wulese e utai ni tua inga lona awaisi mtapa sa tangata ya meo lilo afema lilo lima. O tai sa taula ia foi nios fa inga mai kengi fa sul tula pono na masino suma le roma sino mobae Australia e na masino February o lona tamana shui mo mori to sa mo mori kiwi zani fila le foi sa ma ma lo champino ta mo sanga likel NRL ya met u tai sa fanene football and folly green acre o le shui mo mori bulldogs o la tu e le o tu ia i son a wa in fa ma bo pongo ni sul tula pono ina mai aiolea fananga o te whale aisaia utai I Guildford West, sa sa sunuina, ma leisi whale e sto tanga malona ainga sa te whanaina ni purwhana. Ia meo le tu sanatu wai o te whale o tiulue o neina utai sa sa sunuina tu pulanga tala vau, sa sunu whale I le lua, sa sunu whale mea I le lua po sa soo. O se vasta la lunga vaa pisi ni se le tota inga le internet le Voyager Broadband. Sa faa li aitama e ena e to lua o so faa ia se li papalangi. ina o to alia na lato internet ki sa ma to matai se puso ang a fifteen loy o pai join ile le ai sta ile is the man la mai tu manga no o le fa sa la unga sa fau po wina a wala pa technology o to mai fa polino pole artificial intelligence pole ai le sa fa li lungo pa sa la unga le pengo re youtube o ave se ne in o la ngani fa civil company le vasto wai tu sa mani fa civil sta tu wina ile ai mo le fa sa la unga fa business Ele passa lá uma fa business. O tama ene to lu of ali ai o la fa te ia o ni leo o ni meola. Ai le tu pumai leo so fa inga ile ri prepai. Dai one in a tau fiat per mai o no leo so inga. Ile fa mata ali le choni sina pas fica sa fa ali ai si so upo le voyage broadband. O le passa lá uma o te vai ngo pa tinu ngo market. Mas sa fu fu o se me mali. Ta why or fa mo mo nga sa fu fu ina. O se faalia leo ni wo to tolu o mata mata patati posu anga pifilo ya ni UFC. Ma se mea maalia sa sau mai leata a o te pina le fasa launga. Ma le ina ina tele ai o le la tu tali foi tau e na wapele le interneti. Ma ele ai se faa moe moe ngo se faa ilunga landu tu o le fu fuanga ai po se faa lingo wingo ila toni to tolu ton tawai. Faalia le suiso upo faa pea o toe ilo ilo ina neye le voyager ia festili mu faa tununga. Ta pa nga ina fau fau ina ina te video ina iola la tu ma la mala mai ile awa la fai es sao se vai nga mun mun start up ai ule o Leon Bristow ta ia fa vaina le pings.co le pen o fas no manga o sota e official fas la uma fa business italian is ese le foi sao fia ita mai fai ia le fi fling o le tom telvo le tu sanga ni stila sa ia fa dia o se tu ai mo fas la uma fa business o fa ilo ile tele o le ai o le awai le Oni tangata Māori mani pāsika. Mai e tā wai e ese mai e rifao ngai no le AI. E le tilo tilo e tō wau e leise hawhaina a e manino mai. E le eimase sa ili ili ili mālamala mai i tū mā nganu. Whāri e Bristow, a tōno le whānau nunga sa e o le whāi loa leo le leanga o le internet. Ai a whai e whai e tangata ngai yungi whātu vethi. Whai e whātu sien ma leo me ola ma tangata Māori mani pāsika e spa ia se ri pai pai. O fai roi tala leanga o fai o peon fite iai ma tangata Māori ma le Pasifika. I te arau ta alonga ua tiri fai Malasia le aulaka pia ta maa tae le Black Ferns te leo sile le toi tiri wanto le uitolu o teine mo mua ave e le filifinga mo le taronga tele ma le Shampina le langi engelani Twicken Ham. O le numero valu ya Kaipo Olsen Baker o le winga Asia Leti I inga ma le loka ya Laura Bayfield Ua toi tau whaitari u mai lawe mōmota alo le Black Ferns, ili ta alo whaitari a munimuri, ili ta amasanga le Seriti, ili W15, ili te lope li tui mātua le Hemisphere. Ola au mātua mātua e sida marini misfuru wafi, ua ere whaamoe moe whaatumuri ane malai, ili ta alo ngari vaveo le Starte Mini Sela. Au pa toa ia le Black Ferns, ili rosa mōmota tasi ta alo whaitari a keno le kapia au ta mātai, ili ta sanga. Ola teine ta alo pou Lucy ke... Kesa Viliku, mali tene ta alopo mau ia vei sinia, ma ua ta riki whakaelo, o le a mōmō ta mō ili lei nei lumo skalamu, ai o ngāti tonu wale ka aptieni mali huka Georgia Ponsonby, o mai a kawana taulani rules ma Bayfield o fifilie taulaina le skalamu, I te ulanga loka I aliana Mikaeli Tuu, Eleanor Plum King, au tafor skalamu ili numero fiti mareono, wa awa ya tua ya Austin Baker de Valu. Maya Joseph Mahana King, As a soul in Mariva Marcefulu, ya long with Plotule Mapu Ate is still a bunt of Amity Belizev. As a soul for the Roma Sutolele Netua, Leti Inga, Mamerangi Pao, Yautapole Netua, Chulanga Wingi, Mabraxen, Sorensen, Maki, Alatamoid for Peking, Faloleo, Olele Luma, Atlanta, Lolohea, Madison, Robertson, Santo Taumata, Mama Moomia Vaipulu, Malayla Sai, Faloleo Netua, Tara Turnan, Chester McCracker, Marlena Sa Inni. Wa to told to know to my jet for ya on Whitney Henson and my final lot to fight the ear champagne or langi your last to love my line. Like or tibet or my line tricking him or ye any toy man to tunga fabi told to my jet for ya on Black Ferns Whitney Henson. In a toy to you ye lemalai lon tona to man to a Henson with James Allah, I'll wait on Tama, ilemalai. If I on a moment will blast to a vast serious invention, then I just start to lie. Ai pari ai olona te muli muli sai ole wa mal futolu le sa faya o ngai au ta polon te ma la lo gabi to sulu ni mare lo langi sai ai au faya o ngai non te ma mar faya o ngai lango bread moa ai o te ni le olo ye fa te tele ma lo le Lindsbury le va se tasti mor faya o niana o onga ole atina ai non le fa faya o ngai ai le mai ai ona o onga mata pai na toi o ye lo te mai ave mas mai ngo faya o ngai te mi fa pito tele le sala mo va tasti mon te ma mai ta wai o se falungona e lem fa na ngalo ya te wa a waile telin te me mo wai te mafutanga pa tasil te mama se afa fine tono potu mo fa ya onga i Twickenham. O te li tonu iau ni te poro tonga masa moni se o nai masino lumo nai mai o lea tau o tele o tapin penantu mo li tamarisanga li poro lulangi lula malo fitu. O ne au e lua o tau fai qualify mo le vala ulia li poro lulangi mai le ni te polo ale lulangi I te mai ai o le tamarisanga ni te polo le O'Shane e Nukolofa I tonga te lue neem. O le au o le tonga tala sa mai o le tamarisanga I unomas fai ina. Ma manu malo ni shampina le O'Shane ina o manu malo ile ti fai moana sa moa fitu tasi don tolu. Ono sa moa la sa tunaluan wa mawa ili wa la tu mawa ili si avanoa o avanoa ilua. Ya wa ya tuwa ili tamarisanga li pole rolani. Ibi tamarisanga ilo tuwe ato neo stil sanga pa tuluai. Faya onga wa umailua. Check Pori Markea Simpson o Tonga, ma Natalie Matthews as Samoa. Wala faria, o le la tau da inga di temine, o le liliu lea, ta pina pena isi le lei pira sili o na la tuma faya. Ta la fa mao ni a fokio, ma temine, ele I faya ni a la fai unga, mo ni a la au mautu, a tu tino I nai ma sino loma nai mai pe fapi, se tu langa o le ai ai, ta la nao ni aso, ha le lei lezi, ma ia maru ia lo wako.

0: chupu omisa mame chupu ayo leo chu leo leo upon poto renei fecha wina baile tu sio fata oto lona mta upe lua se fulu mare lima o fata oto foi neye Solomon na na si itia mai ete ngata o Ezekiel le tupu o yuta o le mamalo le tua ya na hati ai mea a o le mamalo o tupu yesu esu e ai mea o le lange mau lunga lea ma le lalo lange mau lalo lea o loto foi o tupu e le masu esu e ina ia fate a leo taota ile ario o na mauai leo seipu mo le tufunga fai mea wa mea ia fate a leo wa mio leanga iluma o le tupu ona fatu mawina i leo lona no fali i ile hemi o tonu. Awa te fali i lumba o le tupu. Awa foi te tu ile mea i aile isili. Awa ile le ona ia fai atu i ante oe sau i elunga nei. Aile anga ona faa maura loina o i lumba o le li i wa eva a iai. Awa ne e anu fatali se fai li finaunga. Ina ne ife me mea ai oe. Pe a o oe lona i unga. Ina ua faa maina oe ele lua te tua oe. Ia faila o lua finaunga ma le lua te tua oi. Ai awal faa li atu le upu faa lilo le tastangata. Ne i faa lumaina oe e le o faa longo iai. Ona le te aile i ante oe ona tau le angaina. O le upu o fai faa le tawina o mori auroia i anto ario tongi tongi faa manuina. O tangata wa awa e i maripoto i talinga o faa longo mai. O le mama auro lea ma le asoa auro le lei. E peio le malu luar kiona yona Paul sile sele ngasa ito. E fa pele avefe au fa maoni ye awina oia. Na te fa fo isia maya nganga o nali. O te ngata utautala tele i mea e fo wa ai pelu. O ao mamatangi ia. Ai le isi timunga. O le fa ato to ai fa ole ole ina ili taitai. Ma le laulau faiva file mue nga waile ifi. Wa e maua ele meli. Ia e ai fa tatau iai. Nei e ma ona tele ai ona e pua i eilea. Ia se asea ona e alu atu le fale, o le lua te tua oi, nei musu oi e iante oi, ma ino ino iante oi. O te ngata ua mori maupipelo i le lante tua oi, o le ua tongi lea, ma le pelu, ma le ufanafana e mama ai. O le nifo ua ngau, ma le mai ua mapeva, o le fatua tua le te ngata pipelo i le sopale. O leo wa vesele ofu ili aso maru lu, ili malivine tailunga ole neteri, e faa pia leo wa langini siva, ili loto wa faa noa. Afa ye fia ai leo wa ita yante oe, ya efa fanga yante ia. Afa ye fia inu oia, ya efa ainu yante ia levai. Awaate ama ea ima lalaola ilunga olona ulu, eta wia foi oe ele alii. Ole matangi maile tui matua chupu wai wanga, male laulau faiva fatua pua tupu wai mataita. Ele le yona nofo le tumtumu ilungo le fale. Ele angora nofo malifafine faa misa ele fale tele. Ole vai maru luo le tengata ua lailoa ile fia inu. Ole tala lele ilea maile nu mamao. Ole vai puna ua faa ngaepu. Male vai puna ua faa leanga ina. Ole tengata amio tonu lewa pa u ilumba o lewa amio leanga. Ole aitele imeli ele lele ilea. Ole su su enga fo i lo la to mamaru. Ole me mafati ai lea. Ole a ai was ofa ia, wale se pa. Ole tanga talia, na tele mata fia, lo na loto.
1: Ua awi na antu le upu o le porto ili ne yaso, o no le lango lango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mfai o na tu ufata si au au nanga tala fia ngai ini tau tau ngo fia tele. Ef so soni atu ai, a o fia ngai oe male popole male feme mea. E mori fata si atu ai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua fia ele maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia faa po lingalinga, to nia si ulavea, pesu mai ile luas fulvalu Canning Crescent i Mangili.

tau falama talani molni tai au tai amrui o promis ele pante ele lei poi ele la tele tonu bilione tai lai fosi ai fa fo one ma lo fa po po ye mali si pai tu sala un sala un milione tai lai fa fo mo tu fa le lia i fa le mai fa di er parti a fa ye pir prio la tau la inga lu nga fosi mo tu fa le lia io non fo nga più pre ma ima onga o se wala le ele tue te liwa ile ola ola te mau ainga mari tue sa tino ngā rung te telen. Le o sapat pai tu wafe mātou ngā ruenga o lusi te sanga umawai atu nei. I koe numerosa pham tu ina rvasa reu fai loa ai ele alu ilungo ngā ruenga ai ngā rung te tele. E ulama, ele tu samale afe se lau iwas furu afe lima se lau o tenga te fai ngā ruenga i ngā ruenga te tele i ai ulai. E tu mo pere mau lalo pe afua ele lua se lau se furu afe lo se lau sa ia ia novemba. Wai yang fatino inga lue nga nea patiza fam tu ina lesson ranfi uta wai. Wala fatino ila soi po malo lo ina ni usila fa mautu nga lue nga tue fa ale leo o mai alavo na ia ia lato api. Ona fa se e tuai le inga lue nga tue fa ale le fau. Tue ti dilava o nga ne malo le a lato mawa ina fa ati peng fau. Fa ale le ia ia fale ma malai. Ya opi ali fa mafan panango nukwanga nga lue nga fa palama la vai malai ta alo matotongo fale. O promise ya ile parti ile le ri po male ono a pe pale po ole ma lo fo stia me tanga ngo pale mo fa la per tonga fo ine ye fale ile si fa to sanga o le suo ke ngi fa so tu na fone o stadio lo solo solo ai stai u tai ta fa ole ti ma si os fa inga per so ti o ye e tinu ma mao e pio na long wa ye ni mo ni ma u de vanga tala le APC o tai o se su si nia o le king ni we lo coconut cartel. E ele mam anga sa tau la ia seus fa inga sa sasi sa fa tinonga i se no ponga ma bella se pania. O le ingo le keng ele coconut cartel ua silia nei male tau sanga o fa iaf tau inga male keng ele au a inga sotu la fono al almadin i sini australia. Sa ta ua ilo leo ia le iaio ni so tanga mani te fananga o sa fa inga fa o ngaini po muampi fa o lima ma le ave fa a maro tia le vao ni fa la ptonga lua. If I'm a popoina, if I'm a popoina, showing a tool of funnel. The particular PC, or the Tangata funny roller to my name, that two EIL low. And my for my pretend inani thing if I saw to la funnel. It is the sale on the Tangatolina or Churchill McDonald in Maryland West, in the total asteroid. How far Pion Island might and maybe this, Imangal or the Taolang, I old timers feel king or if I'm going to pay to new shuffle. Yanta sa fala we kilina yesu tanga mautai di masine le mamatu nei o fai loi olo iai Albania le panona ma ASEAN. A fari ai mori mau i de APC, le vasa le sa tomu fai ni tangata sa fa au pengai nero sa fai ia isa fale sa no fai utai. Ine no fonga pito silo na la uloa i tangata turisi Europa ma bella. E sporinga mai sa fa stino e utai ia le fala vla ve lungo o wala sota inga lau kele i de vasa nei. I lona tu si aja fa upunga lalo i amanuia i se isi taimi. Sa afso ta ili APC le le tua New South Wales mo se manatu fa alia. Ai ori stau mafainga. Ai a fai o tia u tai e mun mun mai lea ili fanaino li tita i ori kengi al coconut cartel i a Lorenzo le malu i a me ili mga ala o li tau lango Ho Chi Minh City i Vietnam. And tell my also SAE Isaiah Utaima Stalia. Sa faima yo fai loron fanga e kia e winga i vesti o faima li lima ili vaon cartel ma le Alamadines. O lo fia moe leo leo a New South Wales e utai ni tua inga lona a waisim tau pa sa tangata ya meo le loa fema lero lima. O utai sa taula ia po ini os fai inga ma i kengi fa sol tula pono na masino suma le loa masino mo vai a Stalia. E na masino February, o lona tamana shui mo mori tō sa momori ki wizan i fila, le koi sa maa maa lori shampino ta musang likia le NRL, ya Matt Utai, sa fanaine fapol and fali Green Acre. O le shui mo mori Bulldogs, o le atu e le o tua ia i son awa in fa maa popongo ni sol tō la fono. E na mai ayo le fananga, o le fale Isaiah Utai i Guildford West, sa sasnuina, ma le shi fale esto tanga malona ainga sa ta fanaine ni purfana. Ia me ole tūsana tū wai, ole whare o tiu lue o nei na utai sa sunui na tū palanga tala vau, sa sunu whare i le lua, sa sunu whare nea, i le lua pō, sa soo. O se vāsa la launga vāpī sinisa, le kito ta inga na internete le Voyager Broadband, sa whare ai tam e ena i tō lua, o so wha ia seri papalangi, ina ua tō alia na lato internet ki sa matamatai, i se fūsu anga whetiloi, ua whai joina i le lea, i se tā ili, i se maramlama i tū manganu.
O le fa sa le launga sa fawfawina e au wala fa teknolosio le tomai fa polinga po le artificial intelligence, po le AI, le sa fali e lungo fa sa le launga le upenga o le YouTube. Wa ave se nei ina wala ngani fesivi le kompani le vastorua e tusa mani fesivi sa tuwina il AI. Mo le fa sa le launga fa businessi. Le fa sa le launga fa businessi. O tama ene to olu o fa aliai olu la fa te te ia o ni leo o ni meola. Ai le tupu mai leo sa fa inga ile ri pepae. One in a town here for my own oleos for Inga. In a farm, the late Tunisian past speakers are far here, she saw Upole Voyager broadband. Well, if I sell along, what if I am of Patino more market? My staff for Ostin Malian. Why or Spa Moemoinga Safo Foina? Was a far here Leonie Ward to Tolu or Matamata Patati Posto Amapistolo and USC. Must have been Malia Sasa Mileta out the Pina le Fasta Longa, Malina in Atelier, or the last two telephotel in Opel, the Internet. My lace far more and more was a filing a land with two or four funga, I posted filing a wing or la Tony to Tolipon Tawai. But the years you saw Upper Fape, what to a little in a native voyager, if still in Fatununga, that found I never saw in I let a video in a Yolan to my Lamalamai, in a while I face Sao, Shavanga Munmur startup. I will learn on Leon Bristow. Say if I vaina le pings.co. Le upengo fasino manga o sota e official fasalonga fa business Italian is esse. Le foi sao fia itama fai e ele fi fling or tum telvo or tum sanga ni stila. Say fabia. O se tu ai mo fasalonga fa business o fai lo ele tele o lele ai o le a waile. Oni tanga te maori maripa fika. Ma eta wai e esse mai e fa unga ino le AI. Ili kilo kilo e tu mau ele se faina a e manino mai ele mo se sa ili ili ili malamala mai I tu manga no ali e Bristol a tono le fano no nga sa ye or fai lo le o le ang or internet ai a fai e fai e tanga tanga yung fa tu ve fai e fa te se ma le o me o la ma tanga te maori ma le pas fi ke os fai e se ri pai pai o fai lo ai tala le ang o fa o pion fi ke ya e ma tanga te maori ma le pas fi ke I te aro te alonga, ua tiri wha maana sia le aulaka pia te maa le Black Ferns te leo sile le toi te leo anto leo I tolu o teine mo mo ave e le whiwhinga mo te aronga tele. Ma le Shampina lo langi Engelani, Twicken Ham. O le numero valu a Kaipa Olsen Baker, o le winga Asia Leti I inga ma le loka I a Laura Bayfield. Ua toi tau fai te leo umai le awe mo mo te aro le Black Ferns, ele te alonga fai tau lia munibuli, ele te amasanga Seriti, ele W15, ele te lope le tui maa hemisphere. Ora uma tomate si de marinimis for one few where fa moe moe fa tu mudian mala ile ta longa de vela sta te mini sila au pa to ayel black burn ile rocks mo mo sta se ta long pa te ule keno la kapi automata ai ori to sanga ori te ni ta alo po lusi ke ke sta de nico ma te ni ta alo po mau ia ve si nia ma o te riki fa kaelo ole a mo mo ta mo ile le ni lumo skalamu ai o nga ton wele kap ke ni mali huka juju ponsenbi O mai a kawana taulani rules ma Bayfield o fifili e taulaina le fitikalamu. I teulang loka I aliana Mikaeli Tuu e ele no Plum King e o tafor skalamu ili numero fitu mreono wa awa ya tuaya Alton Baker de Valu. Mai a Joseph Mahana King e se so oli numero iwa mar chifulu I alongo I pulotu le mapu a te I still a bunt ma Amy de Belizev e se so oli spururu mar chutolu le ne tua le ti I inga ma merangi pao Ya utafole le ni tuai tulanga wingi, ma Braxton, Thorinson, McKee, o le te moed for Peking. Fale o leo, o le ni Luma, Atlanta, Lolohea, Madison, Robertson, Santo Taumata, mama mo o mia vai pulu, ma leila sai. Fale o leo le ni tua, Tara Turner, Chester McCracker, ma leina sa ini. Wa te o teo te tenunga, o le te maa tete faya onga Whitney Hansen, e ma fayo na lato fa te ira shampini rolangi, I o lato ulama malai. Like or tibet or malayal twicken him or yeni toy man to tunga fabi told to my take fire on black ferns with Whitney Hansen. Ele toy to you yele malayal on tonai toy man to Hansen le James Ala fa alwai man on tama ele malay. The fire on a momolo black to I vast to the invention then I just start the way. Ai fari ai on a tem mul muli sai ole wa mul futolu le sa fire on ai out of on tama. La lo kapito sulu mare lo langi sai ai au fire on on tama mar fire on long long bread more. I would take me here, although you had for the Telemalo, the Lindsbury, the vast Tusty Morphia, Yana, or Unga, or Latina, and the Leif up for your Unga. I had my eye on our Unga Matapina to Oyel and to my Avimatimang of Fayang. The time for Pito, Tilisa, La Mova Tassimon to Ma, my Tawai, or the following one, a limb for Nalia Tiawa, a wily Tilin Tame, Mawaita Mapta Tassel to Mamma, Safa Fin, Tonal Potu,
mufaya onga chokem. Moteli tonu ya uni diporo tonga msa moni sio na imasino lumu na imayo la tao motele otapin penantu moli tamar sanga li poro lulangi lulap mele fitu. Oni ya welua uto fai qualify moli vala ulia li poro lulangi maile ni diporo ale lulangi. Ida ma ayo li tamar sanga ni diporo le oshena ni kolofa. I tonga talo neem. Ola ya wole tonga tala samai ali tamar sanga yu romans fai ina. Mamanu malo ni shampina le oshena ina umanu malo ile kifa imoana Samoa fitu tasi don tolu. Ono Samoa la ta tunaluan wa mawa ili wa latu mawa ili siya manua wa manua ilua. Ya wa ya tuwa ili tamar sanga li pole rolani. Ili tamar sanga ilu otoe ato neo sito sanga fata uluai. Paya onga wa uma ilua teko Pori Makea Simpson o tonga ma Natalie Matthews a Samoa. Wala faria. Ole la tau da inga di temine, ole li liu lea e ta pina pena isele le piru silio na la tumo faya. Ta la fa mao ni a fo yo ma di temine, ele faya ni a la fai unga, mo ni a la au mau tu, au tu tino ni nai maa sino loma nai mai pe fa pi, se tu langa ole ai ai, ta la nao ni aso, hale leilezi, ma ia maru ia lo wato.

0: Vale, bu, fik, bu, ban, iva, chu, kes, lua, kon,
1: chau, vale,
0: lim chau, vale, un, fik,
1: vaya,
0: iva, sul,
1: ya,
0: ya, kaki ya, kes, lua,
1: lunga,
0: kon, fa, lim,
1: un, kaki, lunga,
0: ban, iva, sul, kes, lua, kon, fa,
1: haya, lim, haya, haya,
0: fik, ban, iva, sul,
1: haya,
0: kes, lua, kon,
1: ali, lunga,
0: lim, un, fik, ban, iva, sul, ya,
1: haya,
0: cook, Kuwa beo au.
1: Ya.
0: Kas. Rua.
1: Chau.
0: Pa. Lim.
1: Pe kolosi fori kong.
0: Pa. Iwa.
1: Kolosi kong.
0: Kas. Rua.
1: Kolosi fori kong.
0: Pa. Lim. Ong. Fik. Wan.
1: Anong ikong.
0: Iwa. Sul. Kas. Rua.
1: Anong kong.
0: Pa. Lim. Ong. Fik.
1: Areya.
0: Wan. Iwa. Sul.
1: Ya. Iya. Iya. Iya.
0: Ya. Kamwe. Kawa tuk ilalo.
1: Ya. Lalo.
0: Sao. Sao. Ngalo kuwa tuk ilalo. Ready. Go. Kas.
1: Alu. Rua. Lalo.
0: Kut. Pa.
1: Ngoy lalo. Ngoy lalo.
0: Ong. Fik
1: ngoidal
0: wan iwa sun kes
1: alu alu alu
0: kun nim ong fik wan iwa sun kes
1: lu lembu wan fai lembu
0: nim ong
1: albi yang ayoy ayoy
0: iwa sun
1: iya iya
0: bawa kong iya kang uwa dia kosong lunga
1: lima pang ayoy yau lima
0: ayoy
1: lima ya ah jadi fai fai au ma
0: iya fai malu siok au au fai si me iya ready ong kes
1: lunga
0: lua
1: lalu
0: Fa,
1: lunga,
0: lima,
1: lalu,
0: ong,
1: lunga,
0: fiku,
1: lalu,
0: walu,
1: lunga,
0: iwa,
1: lalu,
0: sul, kes,
1: lunga,
0: lua,
1: ya, bangaya, bangaya,
0: fa, lima,
1: iya,
0: ong, fiku,
1: i,
0: walu,
1: i, i,
0: iwa, sul,
1: iya, iya,
0: lalu lima, kalu lua lima,
1: ya, lulu, lulu,
0: dai, awal kita piye, awal piye lima dia, ah, kami ke kalfa piye, ya kinga, ah, ready, go, kes,
1: lunga,
0: kon,
1: lalu
0: Fa,
1: lunga,
0: lima,
1: lalu,
0: ong,
1: fia, ngaya, ngayoya, ngayoya, chinoe,
0: sul,
1: ngayon, chino,
0: lua, kolu,
1: fa,
0: lima, ong, fiku, wan,
1: aya,
0: iba, sul, ya,
1: aya, aya,
0: ah, ya, ngalu mama, ya, mele, ya, ngakin, kalang, lu manga, lu fak, ah, le, lu le, la, koko, lu fak, ready, go,
1: ya,
0: kas, lua,
1: kafa,
0: kolu, fa,
1: lima,
0: ong, Fiku,
1: walu,
0: iba, sulu, kas, lua, kolu, fa,
1: aya, aya,
0: ong, fiku, walu, iba, sulu,
1: Fiku atawar ngayoy tawar bigoy ayo chino
0: kas
1: ayo chino
0: kon fa lima ong fiku walu iba sulu ya wala ya ya
1: aya aya aya
0: koso lunga
1: aya
0: koso lunga funga ni kawau ready
1: koso lunga
0: ko kas
1: ya
0: lua
1: lalu
0: kon fa lima
1: bu tato matu ye ye e fu fu ama ya
0: sulu kas
1: tato matu awol ba ko ya
0: fa lima ong fiku walu Iba, sul, kes,
1: lua,
0: lunga, fa, lim, ong,
1: aya, aya, aya,
0: wan, iba, sul,
1: ya,
0: wan, ha, aku meyo kau awa, ha,
1: aku lah, kau kau aku kau aku ya lima,
0: ah, ya, kau semua kuah, ah,
1: aya,
0: ready, go, kes,
1: kuah,
0: lua,
1: kon,
0: fa, lim, ong,
1: fi,
0: wan, iba, sul, kes, lua,
1: aya, aya,
0: fa, lim, ong, fi, wan, iba,
1: aya,
0: sul, kes, lua Kon, fa, lim, ong, fik, walu, iba, sul.
1: Oh, ya, wo, ya, wo, ya, wo, ya, kau kasih bangai ya. Oh, kau kasih bangai ya.
0: Ya, ya, kau leh kui nunga.
1: Kau leh si, oh, ngah, oh, bangai ya, bangai ya.
0: Nah,
1: oh, fik, fik, fik, ngah.
0: Kui, kas, lua,
1: lunga,
0: fa, lim, ong,
1: lunga,
0: fik, walu, iba,
1: ayoi, ayoi, ayoi,
0: lua,
1: ayoi,
0: kon, fa,
1: ayoi, ayoi,
0: ong,
1: ayoi,
0: walu, iba, sul.
1: Hey.
0: So, so, gaffa,
1: gaffa,
0: uva beno lima, gas, lua, con, fa, lima, ong, fik, wan, iva, sul, gas, lua, con, fa, lima, ong, fik, wan, iva, sul,
1: yokom,
0: gau,
1: gau, gau,
0: olo, so, I go ingo,
1: yo,
0: volum, qua, gas, lua,
1: lua,
0: fa, lim,
1: lumba,
0: fik, wan ku sul kas lu ku
1: fa lima
0: ong fik wan
1: lima persoalan deh ku ilah ya
0: ya
1: ya makanya
0: ya kamu lah iye ah umur ngalu apa pari ala alula na lo vai kango he yo vai ha ya sau kasi
1: ya
0: lua
1: lunga le vai
0: fa
1: lunga le vai ma
0: ong
1: lunga le vai
0: fiku
1: manu
0: iwa
1: el maia ha
0: kasi
1: aia maia
0: kon
1: aia
0: fa lima ong
1: iya
0: fiku manu iwa Solo ya.
1: Aya, aya.
0: Lei,
1: la sexy pa copese.
0: Gafa. Ready go. Gas, lua, pol, fa, lima, pong.
1: Aya, aya.
0: Iba. Solo. Gas.
1: Yo vai, lua, vai. Si vai, ya va. Ya no vai, a ver chico.
0: Pico.
1: Yo.
0: Iba. Solo ya.
1: Aya, aya.
0: Ya lima kam kau lima, el vai.
1: Ya.
0: Lima bali rekam kau.
1: Ready? Ya, bye bye, bye bye.
0: Kas.
1: Ya, pengulalo.
0: Kod.
1: Ya.
0: Fa.
1: Lalo.
0: Lima.
1: Ongo. Lunga.
0: Fiku.
1: Lalo.
0: Balu. Iwa.
1: Lunga.
0: Fulu.
1: Lalo. Kas.
0: Lua.
1: Lunga.
0: Kod.
1: Fa.
0: Lalo. Lima.
1: Lunga.
0: Ongo. Fiku.
1: Lalo.
0: Balu.
1: Lunga.
0: Iwa. Fulu. Lalo.
1: Ya. Wa. Lunga. Iya. Angar kuwa, angar kuwa malmangamba.
0: Ya. Kangula iya ukafa, kangula le engkolo vai, fai ukafa lo mungabo, fai sikirei.
1: Yeah.
0: Ready, go, go, ready, go, gas,
1: halo,
0: con, fa,
1: aya,
0: lim,
1: aya,
0: un, fik, van,
1: yoi, iba, yoi, yoi,
0: gas, lua, con, fa,
1: yeah. Lim, un, fik, van, fik, pese.
0: Van, iba, sur, gas, lua, con, fa, lim, un, fik, van, iba, suru, au, kafa, gas, lua, con, fa, lim, un, fik, van, iba, sur, gas, lua, con, fa lim pong fik wal iba sulu ya
1: eya eya ya kakopese kakopese ya
0: kakopese
1: pese de la la kakopese ah
0: uya paton wa kakopa
1: ha ha ya si si si kimale fa fiau
0: ya

0: Ya lunga. Sedih lima. Bolunga lima dua sah kua. Ya, ongilalo. Tahu kau kau orang kau kau pilih pati ya. Amuia letua.
1: Halo Pak Jai. Ya, oleh jatuh farmer stilan di Jai oleh mahu coba jatuh wajno. Lima tengok fear for you le. Nei ya fa malestino mo tanto le nei yasu e fa malon fa fta ya tuai le pa imolungo le tatu watinu ono le wat telefon tatu le nei mo tatu fli maketi le mafto mai le tatu watinu le fi temo le tayao a mai le tatu fli maketi ona to tali watu le fa mai atu ya tulanga pe ona ya le tatu po klame mo tatu sumpa le tayao e le fat simal tatu watinu tatu telefoni tolu fitu fitu tasilima tolu tolu fitu fitu tasilima tolu tatu telefoni na ovno watu Mole tatu fili maketi ne temele taya lo sungal fa fenga nga ya le o davno tatu la ina tatu se inu tatu wala pasta lo ye
2: talo fa sauno mai
3: ma lo la ver so fu ma lang in mai lo sungal fa fenga nga
2: ya sauno mai
3: lo fili maketi kio pa kaya fa le so le nga sa fa ka o kule lo fili maketi ko ko ga so den ke nga ya si da wi la le ko Ya ole le wila le ya ilo pan ya selauka na le kau papa uanga le wa pa ko ko I ka ko I mati ya ole ko I mau lu au pa kau ar mu mele ke bala mai ta e manga o ole o o lu fi ku fa lima o ko o fa lima pa kai la ba ole ba ngo
2: afta Pili maki talo fa sauna mai.
4: Soi fua mawea I lua fionga malu.
2: Ya, sauna mai.
4: Ya, o lau pa vale fia fata wa atu fa malu bole. O le ni san a grand it's who lua pasese. Ya, o le lua fema le ono uuma o manga service ba le lei mea uuma. Le esime fale ko. E ni maa fera ya nua ya ama wa se tuwa lua fe rima se lau sesi ya sa wakumanga ia. Vini mai au PJ o le o lua tasi lua ni o lua tasi o sio to 126 lua ono tolu fa lua rima fa o lua tasi lua ono tolu fa lua rima fa PJ ma le fa alo alo fa tai lawa lua fionga malu
2: ya vaftai filima ke talo fa sauno mai filima ke talo fa sauno mai
5: ya ma no se fua e la sua Au pau. Ole, klima keke mo meo laupapa. Laupapa fa ea onga fa oipusa ave Samoa. E ave ngi fa mmoli. E onga fa uengi au sau sietpo, sau umu kua pale olo maoka. E kangofi. Ae bala au maikele fongi o oruo lua. O fiku. O lima iwa kasikasi fesili mo kaimua. Oruo lua o fiku. O lima iwa kaskas laupapa nga so se kwa nga laupapa ke mga wai lua alfa alfa mo laupapa pui pui mo uma e ka ngofi ya paftai lama
2: lima ke talofa sa unumai
6: talofa
2: ya sa unumai
6: o lafi lima ke kero ya ungi mea kuyo sik stak mo le Tawal Purima, ya oroye hijo de Pampa, vale tapunio de Pena Yeis, ya va a sota y meya ule Olua Tasi, Tasi Lima o Olua, Lima Iba Iba.
2: Naftai.
6: Naftai, are oroye fia maua, famol mole o ni ya Park Light, famol mole o le Toyota Yeis. Naftai.
2: Fili maki talo fa sauno mai?
7: Ole, olo o yaili, ole aisa ka akia, chest freezer, ya, nga selau luas fulu, selau limas fulu, sorry, le kawe lua kuwaili aisa ka akia nga, ole aisa kuwai, ai olo o lei a kokoa, leise me fale tonu olonga fao nga inga. Stoa yai au me aina wala kalaka fo ili sama. Lua kula se lauri mas furu olo iai ma le sefe o le cabinet. Ia o le sefe nga e piko ilunga e mfai nga ave ese e mfai fo inga separate le piko ilunga ma le top ma le bottom. ia pe a fa pe ke manga o e kemi transport ai e waku lale se fenga e mwhainga pa uaku i le varu se furukala e olo le lei ako koe ku ei a wipu ma umaisi me ke manga o e ke wai e lo fale ke wai kongo le sefe olo o iai la ma wila o wila la ia e penga kaikasi ai ku ka ofi e fale kongo ia a olai ku wale wila pe a ka ofi le si ka ofi ia olo o le lei fo ia me uma vanga la vale le kue kasi pe manga oa o ia koe fix le ka ofi nga ia a olo mfayang fa o nga ya ungo ia ia ka ofi kasi olo le lei a kokoa e ia ila ma polo pili aki o polo la popoa lau lau fo ia fa o nga le polo la popoa ia a koa le lei mai ar ki u polo e kaus furu lima ia olo o iai uma polo nga pe a fa peua o fale kongu polo lau piliaki ia e mawhainga ruaku ia polo piliaki nga pe nga le kors fukala ia o nga kau ole wila lele kau a kuara kau ole wila nga e laku kors fukala ia o kau o ia mea e mawhai anga fiku nga i pe a fa pe ke saue ke amiu lele ia ae fa mole mole wili mai o ke naisa ere kaimi e fiku nga ere kaimi e mawhai e yon kafelo nga i mawhauka nga i mo me ia ia malo fa lo la fa skai ga vai mal o ia ke kia mal fa fiao
2: dai fini ma kita lo fa sono mai
8: ta lo fa lava ia o la fini ma ke kio o le la o mu ese mala un foanga ia le so se mea le fa kau fa kau ese aku o le a mu le vai ya so le lo makua ia so se mea e si nga le kanga ke ia sa wa fi ku nga i de kau ai se foi nea e a kufua ia ai fa so kai mai lo ke telefone le lua fiku fa kasi fa li maongo i nge yo tara
2: ai pri ma ke talo fa sano mai
9: talo fa lo sunga pa senga pasta
2: ia sano mai
9: o pri ma ke ki ora busa ai sa se se ku onga wale wo sifi le sifale ye wale yo fila ye dela fa ko ola wa singa se lauka la e kere pusa e se unging e nunga ono mole ola u mela ole olo tasi tasi o vanu bima ono ono fa ao i man rasko
2: update ni market talo fosa no mai
7: ya sa stay level ko mo le bon o la fili market ki le nga wa ngalo le telefone in ka wa le fili market ki le o le pusa isa ka ki el chess freezer ma le sefe o le wila ya mal por piliak o le telefone ni so ka ima yefa mo le mole o le onu akasi o li mafa kasi o barukuru o lu akasi o li mafa kasi o barukuru fa skai la ma mo le mo
2: dai te po ni maketa lo fosa no mai
10: a lo la por soy fuera suma ya ola ma ke kin ni ka yo ole ya u ya pa wol for ranger pa u fo wa le le bang a be se me ka van ale ala ya ka wa fa be fi manga o se sin wala u me la ya le o lu a lu ko lu ba lu ong ko lu ka si ba ba o lu a lu ko lu ba lu ong ko lu ka si ba ba pa tai la ba u so mo ro ngo
2: Dai. Bini maketa lo fosa uno mai.
11: Alo falava, tai mo leva noa. Fia mau wa toal. Ale tua ngane lea mo la lu au fa mol mole o misi.
2: Ka mai la unu mela na bile tuele fa mol mole ia le. Ta ka yunga ngal wa fa mol mole lava.
11: Ole o lua lua. To lu o to lu lua. Iva va lu lua. E sili mo sa rona. Tai lava.
2: Hai.
11: Manuile
2: hato. Ya, sefua. Pili maket talo fosa uno mai. Pili maket talo fosa uno mai.
9: Oh, sa, dia.
2: Kiki ya lalo lalo di kio fa mole.
9: Ya, aru kapi. Sorry ya. Fa mole ola ka oloa e ole ola u furisa e nga maia wa ola mele mori sama sama. Ia o kere lo pole wuni pe ya ilo e kangakanga e rikise pe. Ia ole i e sawal kakamalanga ova pe fise me makaika ya ave. Ala ele lei, ole e mleo la paunga longa fatila ye ia mala ua fo I tresen tepo o la po a le ko TV e a ngai fare ke kele ho ngai wala I wala ki kilo o se tiru e o mai a po ye fie sa we kanka nga ye fa mol mole la mo melo le o lu o pa ka skolu o ngongo o yo fiku o lu o fa ka skolu o ngongo o yo fiku ia fa tai la va manuel lo aso pasta ma ti dia
1: tai tai pa de ba Ya ole ta pokal mena pasta ni ja ya. Ah, ono ta tu temi.
2: Ko kele la ko le wo.
1: Ta so to tele la tole no mo ya bono ali ta tu free market ni ja ya.
2: Ya, ba ile uso nga fa mo le bidia si finge nga sa runa nga mga miel la.
1: Lu sa uso bo misia ko ya ole kele fo ya. Ya, lo ke fi ailu uso.
2: Ya, ole ke fi so nga ulu au al mako. Mako wa fo, el mako konfini si le amakal basole.
1: Kele ko e kele of kele ko e kango ko fa le kamanga of fa fo mo ya. Ah, pero ko kango ko fa o fa fa mo ai.
2: O fa pa mo yoko.
1: Ah, ni yuri o no mo le fuma o fa fa mo pasto.
2: Oi pole afo. Al afi e fa mo ngala ko le ko lu o ka o fuma.
1: E sa kabo mo pe.
2: Ali ai do.
1: Ma ku pensa ka pe fa lai fa mo ke sa mo mo le su fa fenga.
2: Lu o e ka ai vai. Ai vai le imbasi ki mo sa fa.
1: La ta se ita ta alfo le ngalpe tari ya to te ri mai ama ya tu lol ta po kala mi va ngata ya
12: ta se li mai va tu amo

0: Wadu mi di tele wa chene le tu la sumal tasi pele wa fonga bai tatu tala fole na le ngana pere tania. Toi tali mai ol tatu poklami neite bali tayau. Lau chunga lfa fenga inga wa ma tango fie fo ile ni yasu wa. Na ita ngata matua, na ita mama le tinafu ili wambu si fasil ngai malo si fa marastino. Ya wa no fode fale la to.
1: Yo te tia pe al mena ilen fa malo si mai. Te le reto ina mula ino matua fe loa ya yo ile pek and save o wolf o new world. Ya efa mai so la el meu tupu tatu fa malo si no to fiu so fa. Ya fa onsa fa ila wasi pisio nga luenga foi ne vai tau fa ungol tau sanga ya ai lenga tai le ya nga luenga foi ale tuolo au au nai ya ai mus musu inda le nga tia tia
0: ya ya
1: no foi atu e o gra un ka ko mai ka ko ke au au nga ka ko tale ni na mai le tua tia tia wa ka ko ku ka lingi wa fa pele ku pra mu ka ko ko im ko ba ku
0: ya
1: ai le fa nga lunga ai fa nga lo nei wa foi kaling foi lima tolu malua matasi ya lima lua matasi ya ngai manino talang fa ngal tasi ah wa kan ya tatu ta akai tasi ka kaling fa ngai tele ni slalin
0: iyo e ah o tua
1: ya ne ngat tal lele tu mul ma wel fa malolong ya wel tu fa malolong ale tu el fa yon lueng te tia wa le sem ngal wen fa me yakopo le wa le mau te tia mul ma wel to no yakopo afa yet fa to tuai ma fuli mai ai le singa luenga te faia
0: e
1: wale yaunga e ol fa ko ko ka wanga le moi
0: ta otoa ngal ka ok mo ol fa to tuai ta otol fa to tuai
1: mo moi
0: na fiu fang
1: fiu fang e le ya se fa se tu sa mal me funga nga lo dream ai le singa luenga faia
0: ia ia
1: e ke fiu fo mai ai ke musu ke ke su e ia ia fa fo mai ia la unga ke ke su e pe ke au le mas se singa ke fiu leo leo ai que leal que sou en galego leo la caca mai
0: ele passe en inglês
1: ele ai lem foi nga passe lo inglês pe manga que leal olo inglês ai que leal ya
0: ya ya
1: o mea uma fa pena ele ai otale ni mai mai le tua e ba en este fallo e awal nga luenga umo nga due me uma mo ya lo fa ile tua
0: ya man tua fore sunga fa fe nga e fa step o mea li fa pe que era culo e alu dunga le e lo le ai e kawanga a fa pe kera koe fa yom kaupu kera kwa wa mangkwale ka ke a
1: ya wa pe te la tu su e o ina sa usa moele pasila u ingilisi u ele le skusi
0: i
1: ina alu la ye fa fa mole pe ma fa ina ave la u ingilisi al pikina la koe ama
0: ya kwa ma
1: a alu la koe o le ingilisi al iu i
0: ya sa la wa fi iu veske kere i e kere e la koe la le aunga fa kaita
1: fa kaita i pikina e kera koe a o la u ingilisi o ngare te a
0: ya
1: o le por foundation english wa ngale pe a fa pe sa e a fuana ile alu alu lo kwa alu lo ngale ingles ole yu imas kursi ile ingles ile yu imas kursi ya la kunga engin ibo engin efu aku lo fai kau mele me
0: rale me mo wal nga ngol ko ingol si ngo ta poe to mi ta poe to mi ta poe to mi ya
1: la ole nga ngol fai ya ya ole nga ngol fai ya ngo fai primary school ya so ya ta poe walking to the door ah ta poe walking to the door ai ku aku lesi kembali gini, ngomong baik tetua walking to the point.
0: Totele ya nai tengah tu ye mahu cuma I Manrewa. Ile sungai le motor sungai le forma ia ia mia Joseph Wang. Oleh temani dia. Oleh totele le tu nuri Wang ai omol mau ina foila pasta. Totele le tu oleh wa manuiai ono le tu ngas ngasi.
1: Ya
0: lelai mahu cuma iki ya lelaku TV kiri foila. Ya e faso sura la ir foino nai mai ya mama tabata mai o ta wo foila le ao mai mo mai to tele foila to ya e fali fa mastino
1: ya te te
0: ta tipi ai
1: ele se me si li lo fa lungo tu te mai na lo isu ele de e su ele fa fitau di le mem fa yo no sa wo fa fitau wa ele mem fa inga e malolo
0: e
1: pa fa ke fio ol fo mai ai ke le se bali e wa ele se bali atu le fo mai
0: ia
1: ele lo on mete no foi mai le lo lo fa fita pe ele ya lo te facili ya pe kusa le ya mal fa yo lo fa marski e te fa longo longo atu la ya le chim la yo tafta fa la pisa mai kan ai kan o fa ka lo kan ka la kolin
0: io
1: fa mai
0: ya ko e se va kupi
1: ka mai ka ma lu mai la le ka ma lu mai se mai se mai or ka ma lu nga ola la ku fi ola
0: fi ma wa le si si swing
1: fi fo ilon tino ile mesa ye mo mo wa la si joka kunga eli pai
0: ia
1: ole aia ale la bo o le le bo ka kunga koi pape koi foi fo ila runtino le mengi ai fai lo ka ko makalo kan Ona alu alu ngaka ngaka kolingi malolo. Ai ma iaka wale faiki.
0: Ole telo ngase ngase lo telo nei le tatu watuno. Ole ola tu fu lea wa o vai o au. Ti ngala tu vai ti ngale tua ia ole ole mo bobi no to telo la tu va tu fu fa fa ngale tuno. E pe ola ngase ngase lo tu ala. E wa tele na fi tatu me bomo. Langa le tatu tela tuno le malulu. Le malulu. Ia elango noi le naolo tatu vai fo mai. Ai tele na otu fo mai. Ia ele mo fo el fo mai inisio ngase ngase. Ia ia ngase ngase fo ilio ngase ngase ai mo tatu samo. E olo fo fo. Ai e fo ina. Ma ia male me angola isu mari, me isu mari. Ole fia fia in koko e o ye e inu me sumali. Fango sumali ti sumali. Ia wadu wadu fa merkala lo makuar koing. E ka kula mo lo koing ngo fo fo ilio. Merkala makuar fa ksa ulore ngale ai. Usale fa.
1: Mga oyer. Mga ulo ko ba mega. Mga ulo ko ba mega lo ko.
0: Ya man ko la pasta. La fa mai. Va ko solo le miki miki. Ku solo manga ur ko inga. Ulo ma ko ya ukir kilo ko. Na ya ulo fo fonga lo ma ur ko inga. Ah, ku sa pe pe. Ya man ko la. Da ko ko pe. Ku sa miki miki lo le. Ah,
1: bo e miki miki lo le.
0: Ku sa ur wala me anga miki miki lo le. Mar ko ka wa pa pa ku ngo kangi fo ki o se.
1: Ya ya tetia. Ole ole tala voile le. Ya ole le le yo fo ma. Ah. Ole fo ma imo ema ma.
0: Mo ema ma sa o so.
1: Ole fo ma imo ema ma. E ese ale su kamal to to maulunga. Ke ale va ai fo ma. Ah fo ma ile le tokto. Ole fo ma ile ngato. Sa onga le fiku ka usanga. Le fa lo tala la lo kinge fa ka usanga ga onga. Ko sa kwa onga ngei. In a nursing. E fiku ono la ta usanga ku sa fa e kol ka usanga sa mo sta ko ya ngi ngi fa ku sa luang ka usanga ngi ke u kilang ola o afoi ola ta la ele fa ngofi
0: sa oli io
1: a wa ye ide ka fa ka ngaka a ko i il mele fo ma es ka ki ele e de nes es ka ki ele fo ma el doctor ku sa le la mes es ka pa wa le se singa e ol nesing ia male doctor ong ol nesia ole le teng ni tau si mai alfuma I alfuma ku sa le mbeng la studying de mbeka how science
0: e
1: aya fu aska ki fu ler kingo akol ka kayo o ai ko kunga o la e mala mala mala le nurse mal fu ma mal tokta I ku kingo umal ka pe ama e ya I ma I el watu fa per le tal alfuma e le ya nga I el fal ma I le o se ma I fi wi su
0: e
1: ai le lende sa ili ili seisi ba ai ya fa ata fo ye ave fa akai pe mo mo mai se
0: ia
1: kala ia fo mai
0: ia
1: pe mo mo ye se ma fu anga ol fa pe na lu tino wa pe ol belenga o ye nga fa aka
0: ia
1: e fa pe na la le olanga mal soi fu anga ona va tu le ye fa mai lo fo mai le ai o se linga tali se ele se mai mo wai ele o mo wai tu no scan ia o ta uala mai ile ka mai mal fa va pe ka uka kwa dan ti lo o le mai pe o se mai ale se ko ala o se mai vole le sa mo vole le ta una fo ya na sa ile lo le se fo a ta lo la ile ku
0: i oi
1: ta lo ile tu e fa sino ala mai fa lo mai o ai se tanga ta le le e fo a fo ye fa fita u la nga kali le tu o le tu o fo mai sili fa ilo mele le tuol tanga te te ali o I te malolo pe on belenga el mi ye te te o ki kan kong na bala au le tu wa ka ka sa ta tu si mai umma mal tok ta ben ile tu tu sa fo I mal ta tonga tinga sa ai ai le fi fi o le o tanga te te te sa fa ilo ngol wa
0: I
1: e te le fa lang lang ngal kalo len ta tu fa ta ta tu ile tu wa bala au ile tu sa ai le fa ilo ngol wa mo sitina ya ba venga
0: I
1: Ya la utari le tua uto e foi si alo malos. O le lei le te tio le tua.
0: Io e sa.
1: Ngalu lue me. Maria. E ngalu lue me uma. Mo le tua. Pata si malo fa malos. Le wetu e foi mai. Tu e foi alo fa malos tino. Langa e tiro e au nga e lo tino. O lo so e fu malo loina le wa e loa e le lei. E le lei le tua.
0: O le ngalu tala foi le lo so fa fenga ngo sa uno. Tu sai e si tangata mala to valawina.
1: Iyo,
0: lesi fo ma, yo lesi fo ya onga, lesi fo ife au, lesi e tu si ainga Itu for tengata ia
1: malonna
0: bala una mai leli. Ya ai ulo ta uniform mai. Ai e ye ile ale le me amie le tu en fai un tatu so sani tengata. E en fai na e so sani lista ngata ti tilo tilo fo ila e pelo lo so ngal fa fenga ngao so for tu e fo mai. Ya na la e mo mai fo ila tu lang fo le so e tala no fa so. O te le la fo mai tatu. Ya onga ina ia mor potu salau ma mor potu mas ina potu e fatino ina la tu nga duenga ma ia so sani mo tatu tangata wa tu nune ia ai mesi tatu samu ili fapeo ma umai fofo ia ia ma ia ma ia
1: ol mai faku ol mai faku ol faku ea ki ringa
0: nga
1: ol mai faku abel fal mai suka abel fal mai koko maulunga
0: abel fal mai
1: ingo fola au ai loi koko maulunga ingo fola au wai o soilo koko o soilo stroke Mbembe te tia lango o mala mala mala mele pero no faya tua uno u mawalungu
0: e
1: el no walu le fo ma o ngo o kein si fo ma i te min fami fo ma i e mai fo la o kere ingwa fo ingwa la ai ai le doctor mo mo le doctor le i mo mo herbs o kaka doctor mai singa qualify fo ingi sila o doctor qualify ai alu faya nga me yo vai la u fo yo natural ngakulo me ngalwa le li failang science umba oina la no umba me experience te tia
0: e
1: oina le le pe lo fa ko fa so e vai me me ngari tino me umba el palpala kala sengale or senga fa ola inda na mai o me na fa we le tu e lungal funga ele ele e ngari tino tangata laula au me umba langa ka u el palpala o ka u el palpala to e fo ia ta tino el palpala me fo ile na fa ile tu la la au me uma fa mai na fa ile tu me uma u le lei si si la ni le tu u le e a o nga mo tanga ta o na fa ile le tanga ta tu a fo fo le tanga ta e to e fo fo ile la au me uma ai ka ka wa nga lu ka ka vai fo mai ile fa ku o le suka mal ko mo ai ma fa i on the reverse ile suka fo ile reverse le suka pe ai noa fa me na tu ro me ia nga tele lutin
0: mani
1: be me nga fa kwai tetia ele ai se tale ni ele ia nga
0: tele tele ma mano no ifeli tele o me alo familia tio mo cha tau ia mari ole fa so atu na al program ona ia tau no lua o fa ta si mortatu fa marstino fa lo exercise si a kia vai lo alo vai fo mai pulo suka mo to mo lo ma
1: fa tu nga tetia Kepiling fang wingu tamaiti. Kepiling fang wingu kakum.
0: Matua. Solo le si solo le ingu yoni. Pasta ingu makwa.
1: Ai fa longo ifo e maneso lo kingu.
0: I.
1: Pe e try lo tino. Ole la ki ki o fang wing o wing ai.
0: Ia.
1: Kele le fang sumari.
0: O waring sumari.
1: Ka unga ingu sa mai e mana o mia fo lo tino le vai. El vai fo le vai yoni. Ai si di la lo le mai sa fang vai fo le la po kasi le lika.
0: I.
1: Ai ngul kasile lika ngai le aso malu ipu vainga le luoli kavel luoli kale umbi le umbi le bal i ngal kalan be alu ai kolu kala fa kalan be alu ko kola la po ngale ke mai
0: ai tonga ta
1: ai tonga ai oki
0: ye wa ba ila pe lo ta usanga si usia ta usanga fo ilia i fanga yo ya man tuala ole ole le ta usanga e fi fi ni mesmodi ai le la po la fo wa
1: Wakuli, wakuli kaling.
0: Ia wafali mancuala. Ole mesumali le tau fa te ipa on lulu suka.
1: Ia,
0: ia. Ia ole mefina la le lulu tino fo le pi pa AI fi.
1: Pa AI.
0: Fina la fa pena ista ma ia wafi wale fa dwai. Ia la fa dwai fa pela. Ia, ia le fa pela in maro si ole le kongi fo le hotel ngang fo samo. Ia, ah, ngang valong ko vai kun ngo pengat fa ilangi o mai le.
1: Ya me fue nga al me fue nga solo mai mal fiao nga wasa fiao.
0: Ya, ya.
1: Le cogie
0: le. Le lo fa valu sa pramo, le sa pramo. Ya, le lo fa mai oi vai teli.
1: Oi.
0: Ya, le wongo fa vai kele kamaro lo wa. Le fa ko akamu.
1: Ko akamu.
0: Mar ko akalo kamaro.
1: Ya. Ale fiu la u pasu en ye di.
0: Ah, la ngalu wa samu mang kongi nang kavari.
1: Ya.
0: Ale wa samu.
1: Ai sole.
0: Kele nang ikala fu ri.
1: Ku salam kar sangal.
0: Ya, baca lofat. Oleh mahfud cemerlang saya pernah memerhati ada Eli naik baca uso.
1: Lofat.
0: Ya, mai lah cewa mahfud cemerlang itu jatuh waktu nu pasti le jatuh lalu tesi ono tesi merdasi.
1: Tesi merdas.
0: Pamu.
1: Amu iya lah tu. Amu iya peram.
0: I i.
1: Nawalak we ngofol mele kau ye sepidi kong ya.
0: Iya. Palo, pemer kamalu kau kalungarak sah moy kau mungi mungi falau. mai ero kan kero ko ingo ing falau ya pelam
1: iyo
0: mai ro mako ase kia ngai ro ma ro
1: ke el bela o ke do ai le wo mta ele mo ko sala bo a
0: lo nga ia bala o ingo sa mo
1: sa bo
0: ta ele afia sa wanga sa ule
1: al bio ke mai koi ali tete o le poko le kala ta ele a mi sa bo va ngo foi wa vo ele foi el sitche
0: ele ele ele ta wo ngi e koi pe ngai
1: ele foi ka ele sitche Dala la ku ka ka ele tuyo. Ka sa ka ele wo mo fa lang sik sik.
0: As da ye na tanga te ma futa mai na i Manrewa. Ah. Le va tsi mai ai le sungal fo mai. Ah. E a pretone male faltua. A le tmai a pretone male faltua ya mili e a sungal fa finga ya pasta maftanga tina matua ya lai lai masionalo ya tavita ya tmai a tsanga wa. Ah tmai ya yuelu tmai ya mata yasi peleki. Ya ma ila tolo ma futu ma ina wa va totelo la tole ya ya tu falo fo ma ah ma talo fa tu tatu po kala mele ta ya ma alor si fo manuia ma lo fo lang mama lo fa tu tina ma tu ya la la yo ya ma lo fa tele ma futu ma ila tu na le ma futu ma le te mele ta ya lo no vingo to tu ma falo fo ma iso le ta
1: ya fa manuia le tu ya au sunga le fo ma ya ilan fa ma lan fa unga ma lo lo se ma ya mai ya wa e sul fa ya tu ile no fanga fi ma wol ma lo longa ah
0: ya ma fa wa fa pela pasta ole fo fo ta ma ya e tu ala lo fo ta po kala mitina o songa fa nga ya ya ta ma ah fa pe fo tina la e ya ya te va di fo mai ah ya ta ma o songa fa nga tina
1: o melo te lo te ti be wa wa ta ma ma tina ya tina
0: ah
1: tina ah
0: I
1: pay come
0: on.

0: Leo tulai bata bale wati tois full minute talo chula smalua. Datu musika la nama all in take me on as so I am to my pay long la chua. Bala ulanga si fonga radio samo ta sinima chulu momal pokala mer fifia mai. Ile nei fo ias fo leile. Aso lusu malima nei masino lo na iba. Ole tatu fo langa mal tatu savaninga pe ona tatu ye ni tu sang. Toi tolu masino na mahe alu nei tu sang alu olu ono. Oka oka se babi. Paisi tele babe tele. Ya petele babe petele ngese ai na tatu fa fitai ya ile tuwa. Faftai le li ilona lofa mulona ngare le faftai le tuela na pui pui nga faftai le tuela na taita inga mel fa inga malanga mail ama tangal te usanga se ia pa ia mail ne yaso tele fita tele fa inga ta tele lu tau na e ta wasa mai ai ele fa inga ofie a waina lima taita ina tanto le ala uta tu to ta pisal ni tayao pale ne yas falili ono le lofa malanga le le yo le tuwa. Ya no faftai fo ilor tapo inga mawa ni tatu te mamti na matu e mawa te malawa. Ay ale, au finga luenga te tofia le tua. Olo o, latu fa no no manu. Malatu val au le li, sui va ayo le tua. Fa malo fa afitai. O te talo matapo inga. Fai valo filima pe ona yai. Ya leo lo o manui ya ime umalo tatu wanga ya. Eu ia na tatu savavali, eu ia na tatu folau, ifi ta mafinga talo langa, awa tatu te fawaibai. Ioi, tatu te mafaya mea uma ile fatasi mayo leli. Eila se mea tatu te popole ifua. E ala na tatu vaibai, e ala na tatu lele vava, e ala na tatu mamai o tatu wa ia. Ao lea lofa yo le tua, lea lava ya ngai mai. E sawa le lo fole tu te mi umma e muri muri ta ia le lo fole li momoa nu no fo ia vai dali manga yor ngies fale va vai dela umma dela afanas fale li le wo tu ua onga nai fa na mo le nei va yasu vai va fa ma o ni le tu a e si le le yo le li God is good all the time God is good e le le ia le tu I te mi umma lava. Pa maoni leli yana forfolanga. Ta penna ile tua me uma moe. Awe te popoli. Che langa le pasi le ama kuma li kusale nga wole koi. Ye li pasi nga. Ole don't worry be happy. Ema I don't worry be happy. Ae nga le wako kangaka kongi ya iya kupe. Fa si li vainu nga le ave. O ngare kai lusu senge. Kongi li kai. Ole si la. Ole si la luma kuwa ngala kuwa hafa. Ma ifaf kaya. O makuwe la lingua le pasi. Ale alu aku alu maku anga aku pas salo longa aku wala maku maku efaf ke kere ya oleh maku wala wala ala alu makik ala alu makik efaf menu kala wala maku cina sumaya salo sido maku bye cina mari ro roku oleh ngai sumai ide le bawa kangama masalah ire ko kong ye pas ya ka ko ide faf kai fa mon molia molis ke oleh pasi ngai sa ide ku sale ngari ku makau. Ai raka punga e silo makua e mingoi ma isa longa. Ai punga mela silo makua. Oi e langa fai ingo nga fai maukingoa lo makua. Fai maukingoa lo makua. E ai fai aku silo makua. E makua e fafke kelea. Oi nga kama funga le fafke kai mahalu ilalu masavari ilalu. Ai nga ngala alo makua. E valo. Apa aku makua. Tina sumai. Sumai fa mole mole lava. E ai sang fami. Tina ne ngai usuma di bawah kanga masalah. Ya wai di lopo kanga po salah isawa. Ya bai, ini kuat kau pasti faf kai fa mon modi. Ini se pasti faf kai pasti ini. Don't worry, be happy. As fale le tu walunga jitu bang aluenga, le jatu what to know. Si Olivia Fia, Olivia Fia, besa uku sanga kekele, fa mayo fala belavi. Besa umia te loa e ono afahina ilau folanga. Fia oi. Saufa kasi de kelo pili. Saufa tasi mafale velave. Wa ile iluori mele afai. Ka penga antu male lotu atamaiti. Wa makwa ipelesa lo umafaufau. Wa makwa fresa lo umafaufau. Wa makwa fele lo umafaufau. Wa kawangwa le mingoi. Wa kawangwa vaku wa kau esi le mingoi lo lima. Talu wai wa kele me wa ilo umafaufau. Oi mafuai o lava ya o hafo. Leanga wae kango fua songa kukunga mea. Se ke iloa fua fua. Ete iloa fua yona faili fasoa. Asawa pili, pili, pili, pili. Pili la kungu ngei. Pili la kungu ngei. Ngai mafo fua. Ola nime momua. Ola ufa ngau pol fa vlave. Fa ngau. Ta penal fa ngau mulo tamaiti. Ave yeri fa momua. Ewe kunga boy. E le koko ala unwa selau kala. Oi dale banga ya. Pegue va con ele con cora casela con la mañi pidi wa kere wa wa. Ele sa ule fa vla venga. E ave oile. E se fe mai oile de coach pe ave oile kere opili. Ai ale con ngia pili la tunu nei. Male con ngia lo fale. Fe ke ngofai. Ke ngofra wa la tunu fa fonga la tunu. O manga kwa le oli siru ngari. O ya Oscario, o mai Oscario, o mai. Oi Oscario, o mai Oscario, o mai. Ngare fai a kuar kalare. Or koe foi bengala. A mai longo ngo folo i le aingor fa fingi. Ha, leu sur fa fingi i he. A ngau mai ngo ngo folo sur fa fingi. Oi, ele ele va foi. Afe me, afe me. Ma la mako koe Oscari. I kalo mali leu sur fa fingi re ngo foi. A mai le mar kalare leu sur fingi. Oka. Angu sa o koe. Kakoso aku i afu koe. Kakoso mai. Kakoso aku. Kakoso mai. Ha, ke ofo au nele masa esa o ngai i afu. Kakoso aku. Kakoso mai. E paula ngal me mau pere ko ngir faringe or ko solo ya foka we fafo. Ole puru puru ka ai ai fafo. Abe ye no famo mua. Ko kongi de leiro vale. Ko kongi do vale. Ai ye ne utala fu avi ile famo mua avi singa baeng. Avi singa baeng. Ai lo fu ila ye ole ke lo lo to na una wat. Fala velave. Si o mea fale ainga. O mea tauri ainga. Lava lau fasoa. Ave ya lava lau kusanga. Ale lava lau fasoa. Ngai te ilone me teono fai. Malau yai. Malio e anko. Anko malio e uloko. Vai. Wale lava laka fasoa. Ae o le lava kui ale ma se lau ka alalia. Onga onga kikifalongo. Eka inima se lau ka kusanga. Ya lava kui ma se lau ka alalia. Onga onga oka ikare fai ngarubenga. Ya ike ilua fai faupunga. Ae malamalama lilo wai. Ai vidi yaku lai o ya anko ai sa mai anko mai oka. Fa kori ku sangari or ka komo mele fa ye ka idima se lau ale ami ngalu se lau ka lau ke ofo ya oi. Ale la fasanga sanga mo king ya. Au wala ke ka. A fa sanga mo king ya oi li la valo ku sanga. Ngo fo li la mai ma fo fo. O fe ya li lau fa mo. O sa o lau fa un ale fa. Ele fa pe akuri oi fa fo mo lau fa le sa lau anko ne ai. Nga nga e fa ma anko. Amala ku mela ku per kusanga ame ngongo fo ya. E a kol kol masinga. Ai fa sanga ri ko dua anko ke ngielu ko dua. Pi fa sanga ri ere fa me ya ko fa sanga ri ko dua anko fa anko. Ke ofo nga yo ke. Wa inga ngongo fo ngofo ngofo inga leang or fali leang or fali. Yo e wa me le ku kupu. Me nga fa ku ave na fa mo mo me ka nga ave yai. Na be le fa mo mo yai. Wa nga nga ngofo yo nga nga masai al pi ko ngofo al falo le anko balon ko dua. Fa sanga ri ko dua le anko mai e. Fai si ngai o keo le hanga pi kong fo. Wa vale pusa isa ngoba yere va varia o va varia ko me pusa. Se o me fa penga. O le vai terminei ele to yo la fala ngolango le tasi le tasi. Le ko yesi me ka o se o la fala ngolango. E ke nga lua o yo limba, e te nga lua o yo limba. E ke kangwa o e ngai yoyo lima ngai yoyo rua malu to lua a wale man wi ala fana ele ko ye se me ka se fa fala ngo langoring no no more fala ngo langoring e te nga lua o yo lima e te man wi a fo o yo la va lima ai fi mo se so sani balau balau balau a tali balau de lei a le tali balau fa tai ya yo I don't le kari ol bala ai ke wai kai o e bala wai o ai ke wai kai fora kan se bani si dota tu faringa la tali tu la suma lua bat wai li to fa sala wino dat tu tala mai samoa
1: Ua mafayo na awda tula polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na ole langolango malo si le fali maliu a se alo le atuluu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
2: o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuu lalolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver, or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
4: A faile var swunwo no le lusu faut of sanga alienia wanga va. Failonga pole potomasani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Failoai matanga tama fa multi noai wa e sauni mosan alwena ile fai kofi. Visitala ne loina mato of a single food service and barista skills course yasetema. Es volu lima vayasole umi ma fai etanga va a ele eset toni. And the Aumai Loa ili MSL training ili O Barcelau Lua Lua Fa Fa Tolvalu O Barcelau Lua Lua Fa Fa Tolvalu Beta Maia ne ili MSLtraining.co.nz.
5: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso Beta imasina O le sleek cars o le a maua ili fso swani O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars Mo oe malo ainga Au ae te pupole isi mea e tasi Tatala fitu aso, mai le sfulu ili taiao Angai le afo le ono le afiafi Tele la alai au kilani isaute Mili mai loa, ili o lua tasi Tasi tasi faa, fitu lua selau Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi
6: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so swani tu langa tau fimalanga inga. Faso ta iloa se o manu se Wati Simon, ma Hawaiian o le HY Immigration ili onwa tasi 5 lua tau tasi lima. Wati lia ma se fulu tau sama o le lang tau tau tua. O au au nanga vaa I fiso swani ma fautuanga tau fimalanga inga.
7: Usi mai alau fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lauleti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
8: O tu fatalo fo elu tatu o tunu ili fa iungo fo ili va yaso. Tawalunga le nei o le ngā luenga o tala tau longolongo mai lu tatu o tunu. O le maua lungo le au fai o tangata ili tunu o fiti wa fia. Ia unga le ngase ngase fai ngata le HIV AIDS. O le ua whaelo a ia le mtanga aluenga o le soifua marolo ina I Samoa. Le whaatino ana tāpena ngā masani mō le pui pui o tangata o le tātu o tunu. I se pepa whālawa I tele mai le mtanga aluenga ua whaelo a I. Le si itia I neio ana tāpena ngā. I le tūlanga I le tuinātu leo whautuanga I lea tunu. I a wala o pui pui ngā mai lea wha mai. O pui pui ngā tāua le auwana I whaavea ia nila matui. Mo ia mauti noa, ia faa mamale lei masoka ia vahenga I vaila au, e faa o ngā mō ia tūlanga, ma aua le whaavea ia mea fai tino sa ieini toto le tino. Faa o ngā foi condoms I whiuswa inga, ma sa iri ni faa utuanga faa fō mai. I fiti le teimine iwa siri ele lua afetangata ua maua ia aunga, o le HIV AIDS, ma o sinu mela maua lunga ua mōli mawina aia le soifua maloloina, I lea atunu u, le sawa sawa tere o le pipisi talu mai le tausanga ua mamae. O le toa tere o I lato wa fia, lato te faa o ngā le fuala au faa saino le aisa, po le methamphetamine lea e faa o ngā I le tui. O toi ulu fale a vea masui le sitala o le faa la putonga,